0: am sa dund manam tay li lay def suba lay suba def ba ila ila ma sha Allah waye tok ni un programme mom lolou mom wax deug yalla kon tek emploi du temps bo xamne ni dana ñu may bis bu set nangam lañuy def dan nañu ci dimbulé dan nañu ci dimbulé tam nit di rawante ak digënté sa jëm nga xam sa bop ak sa yité fi mi toll moy né dañ wax ni su fekkante ni da nga bëgg ag fi ñenn ñi ag il faut nga jël ay mbir tek ko sa bop yo xamné ni sax xeyna mënuna la ci baña fek waye dang koy téggo ngir mëna ag fo xamné ni ñeneen diñ fa ag ci misal tay jaamu yalla yi ñi def ni tay mag ñi leen ñu net la ci na la diw daana nafila téméré rakka ci genn guddii ci misal té du farata dafa def ay farata ba paré tek bopam lu mel nonu ñu la diw daana nafila kamil alquran def ko ñaar rakka ci genn guddii té du farata gis ko xam dañ nan la koor nim ko daan defé du takhali ko mom té du farata kon ñom dañ def seen farata ba nopi tegat sen bop choono yu bare bare yo xamne ni moy tax motax ñu raw senu mars waye ñi fi ñewon rek yam ci loolu rek raw ñu kenn waxtane wu len tam nak bu ko defé nak nit ku nekk tam nak la ngay tek sa bop na fek nga jangat ko bam woral li dang ko meuna weyel budul loolu li ñi wax ihbat moy da ngay dem ba décourager da ngay dem ba am yeg yegune man meunatuma dem loolu nak moy yes ci ku yek ku nek war nga fexé ba djégo ngay djégi nga man ko nat ba fa nga bëgg ak man fag am lañu intikas ci tasawuf moy nga tambulé ak mbax waye tek sa bop lo xam war nañ li mënde wey nga dem ba ca bir nga far delu gannaaw lolu moy yes ci kuy dox jëm ci yité ju kay motax war ngay nat sa bop di xam li nga man ak fi nga xam man nga fa ag nga diko dox par djégo té diko jël na kem ci jël degré bo xamné ni dang ko mëna wayal bo beugé sa pestef sey té kawétam da ngay sori lepp lo xamné ni man na soufel sey té wala bok man na sank sey té fim nek ni tay manam ziarat yu bari ñu bare bari day galankor pestef do adam ñun manam di génn di séti ni ñu ba lu bax la kenn wérandu ko waye nak boko barilé bu yaggé da nay wañi sey yité ju kawé ndax day jël ci yow temps bu bare bare leg leg itam boko day joxlanté ak nit ñi da nga gis nit ko xam bu ñëwé ci yow temps bi mi def ci yow day yag yagay bo xamné ni amna yu bare bare yo xamné ni ci digënde bu nga waron def té do ko mëna bayyi diko defi bu ko defé mu xañ la motax joxlanté gi ngay joxlanté ak nit ñi tam dang ko wara nat kenn du dund mom dong waye nak na fek nga nat ko ba duñ dox sa digënté ak yité ju kawé ju doon wut bari tiaxanta mborente mu bari tam dana wañi teju kawé ak yu mel non manam xer gu upp ci alal tam ak am ko ci façon bu nek dana tax sa yité sa pastef dana koy man di wañ ndax da ngay gis ko xamni ni wut gu mi wut alal day dem ba alal ji mokoy mom boba nak pastefam da fay daanu fimi ñu bare bare ci ñun momuñ alal ji moñu mom ndax fum la fanan lo fa ngay fanan fum la yenn lo fa ngay yenn do ngay dem ba dodo tal sa bop dodo tal say bok ndax top to alal ji jojo alal nak daf la mom waye yow momato ko te do ko nango jël def ko ci yoon yalla wala nga def ko ci lu bax yoy yep day tektel ko nga dem ba alal nek sa bit motax legui day wañi sa pastef motax liggey bo beugé xam nit ki objectif manam djublu wayam ci liggey bi laaj ko señ bi yow lutax ngay liggey fina lol laaj koko laaj bu la tontor nga xam ki nek sa kanam kan la bo ne señ bi yow lutax ngay liggey mu la dama bëgg xaliss jappal ne koko mom du borom pastef ak yu mel non tontu yu mel non leg leg itam bokk na ci li wañi suñu yitte dañ war diko moytu moy bëgg njabot bëgg dom bar nañu mi xagn ci yitte ju kay wala bok pastef bu kawé da ngay gis ñoom seenu njabot day leen occuper ba manam mënuñ ko wolek lenen lol nak def na ni galankor la bu maga mag bo xamne ni lol waxan wax na sen njabot gi ak sen alal ji fitna la ci yeen bo walay don fitna moy bu nare dox sa digeunte ak yitte ji kawé boba fitna lay don kon njabot gi war nga len top waye tam nak warna nek ci yoon wo xamne ni duñ dox sa digeunte ak sa pasteef ak dundu sa ité ju kawé yoy lo do xamna seigne ji li bokku na ci li ñu bëggono ubbé waxtaan wi xayna nak buñu ko bëggono jëfëndiko ci Cheikh Abdou Khadir kanamu ci royteef lolou dañ koy bayé ak seigne ji li mu ñew ci lolou dal moy li nga xamne ni mom lañ bëggono teunk moy tombu bu am solo bo xamne ni mat nay waxtane ci jamono yi ñu toll ni ndax gis nañ ne ni mako xon legi pestefi ak yitte yu kawé dal lu gannaaw lol té lu bari ñukoy jamban nak ci ay jafé jafé ak ay metti ak yi teunk teunk bokko na ci liko waral moy suñu yitte mo kay wul lol motax waxtane mag ñu melni ngir mëna roy ci ñom ci walu jikko yu bax yi dana ci am solo kon dal nañ gëm ne tok di jambat ak di jiñaté mom day yok ban bi toyaay waye duko wowal kon solution biñu am tém na suñu loxo moy ñu jéma jamar lo défi wala bok yi ñi dëkk né ci suñu kanam ñu jamar lo mom té jéma liggéey ngir mëna saxal suñu nek saxal lu suñu bop té gëm né nak ben ñu bëgg dundu dox ci li ñuy dundal wala ñu bok ci ñi nga xamné ni donte ñi ngi dox ci kaw suuf dañoo faatu ben yok ci aduna wala ñun ci suñu bop ñu nek tégandaay ci aduna ben ñu bëgg dox wala ñu bayé yoon wi ñu bëgg dox ñom ñu dox lool daal lañ bëggoon teunk ci cadeau di sante ci gërëm assalamu alaykum wa rahmatullah
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah jere jëf seigne fallo tawarikallah waxtaan wi melna ni ko don tewlo to don ko baye xel xam nañ ne li ñu la don gëslo gëss nga ko biñ ko gëssé jox biñ ko gëssoy joxe nga ko joxen wu leer wo xamne ko ko tewlo dina ci yobale ndari lu reey reey yalla sun borom barkel xam xam bi te gën la may fasaa defal la ak wër ag le sey yene ak sembe bet ci tol bi mu melni waxtane na tombu yu am solo tambale ko ci nim lay tayale kitab bi jangale bu baax lan moy yitte ci kawé ak lan ci borom xam xam yu jitu won lan lañ jangale jikko yu kawé ak nañ ci soñné ta ñaax ci leral sëriñ bi ak yitte leral da mag ñi ak yitte ju kawé bu ci né ab tombo la bo xamné mëna sunu ki taxaw wayé day melné waxtu wi mi ngi xoci wayé li am solo tamata bayyi xel moy nit ki bu yittem kawewut munta am lim bëgg way ka ba dafa waxon ne fal mar'u yakunu hadisan ba'dahu fa hadisan asana limaw on na wana aduna mom ko meuna don bo fi joge des na la waxtane fexel bañ waxtane ci yow nak waxtan wu rafet sayyidna umar ibn khattab neena kep ku sa yitte soufey sa yitte soufey lañu waxtane ci yow mom du waxtan waxtan wu tam kep ko xamne sa yitte kay wut mu ne ci la waxtane ci yow waxtan wu kawé kon liñ ci deg moy nit ki ngir mu meuna am lim bëgg teegal faaw mu jital am yitte ji kawé ak pesef dokay meuna am ibn al-qayyim day wax ne kep ko xamne yittem da kawé yittem da kawé mu and ak ragal yalla neena faw rek mu don ko rafet jukko yor jukko yi ngiram waye ko xamne nak yitten da soufey bolé top ba kanam jukko yu soufey rek lay man am motax kon yitte munta ñak ci dudduk jamm waye li am solo te li upp solo te mu leral ko moy mag ñi ak yitte ñun nan lañ def ak mag ñi ak yitte señ fallu duñu ni ci lu am solo mag ñi dañu am sey yitte kay won na lool ndax ñun suñu te kawé nam dit nak loolu mom ku nek man nga ko jangat amna borom xam xam bu nek ci bir geta bi dal deg na mo wax ne nit ñi mom legi seen yitte wessu wul yitte picci moy fuñ dekk ak luñ lek fuñ dekk ak luñ lek doyna sëkk misal li seigne fall wax legi yitte ji koy bokku na ci likoy maye moy di ñaan yalla baxé na seen yitte kawé wala nga diko sakku ci ñaan dama wax ne jangoro ji ngi dal ñun ndaw ñi ci ñama ko sañu wax moy japp nañ na legi mbir yi jag lepp ala la koy jagal buñ togon ak kilifa sax muy ko xamne yaakar nañ ci mom ijaba buñ ko dekkay loxo diko ñaan duñ ko ñaan lo ngeureumal yalla duñ ko ñaan lo ak taxé dañ ko ñaan lu ci jikowé waye li ñu ñëk wax moy ñaanal mo ma am milliard ndax japp nañ ngeer ma yalla ci milliard la ngi amé lolu moy ñak yité yité mom ku ko am ku né sa xembenté forna wé sa aduma mag ñu sëri mi di ko défar té mu tuddu leen buñ dalo ci mam cheikh rafal seigne abdou rahman lo koro ba leen simi né am ngeen ngeerum ku nekk na wax la mbëg ñu défar ko ko fofu la yitu jikoy di feñé ana lu koy wax moy nañ ma ñaanal sa yu ma xéé ma di la gëna bëgg bokk lolu yitu la moy aduna ñor ko yalla ko ñor mo lay wut kay nako sama yitte moy kep ku ñëk jëbulu ba kay mu jëbulu bu ci kenn am lu ko naqari bo liggé kon mom yitte wess nako mom wess ak njabatam waye lam na murid yépp señ bi gal ko ci lam koy gal nak mu am yitte jikawé ci jëfé lolu mu ko galon lolu moy wané kon mag ni ñu kay won yitte la seydul khadir mi nga xamné mo ñu taxa dajé mom mom yitte jikawé da ko gimi walé mam da ko ñëwalé aduna mom mom mbiram yépp ci yitte jikawé la ko défé señ ndambar da né ko ma sala ma zala yasluku fi bidayati amrihi subul al maali ci ngeel be lan ci rawam rek la tegon beutam ci kaw mom dox nak dem ci wadurita fi waqti siba mutaqall tawqal wilayati mufhiman li munaziri neena ko ci waxtu raw nga jeelon taqu wilaya rangoko te tekki woko nak kep ku jamanante yow jitu ngo wasabaqta jilaka lil maasin faakhir kon yitte ji kawela la jaaron mom ba am ciir bi mu am lol nak lañ bëgg Seigne Abdul Khadir Diop mi inshallah mu dikkel ñu ci Seigne Abdul Khadir mom ak dundam yitte ji kawé nan la ci fegné inshallah bismillah Seigne Abdul Khadir
2: a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala al-hadi al-amin sayyidina wa maulana muhammadin al-makin wa ala alihi wa ashabihi wa khadimi ajma'in assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bok julli teddi fi tew sunu kilifa yu bax jotaay bi ñi ngi len di nuyu di len ziyara bu bax di sof sunu kaddu ci kaddu Serigne Abdul Khadir Dia ngir bëgg
3: yitte ju kawé mu melni yitte ju kawé lim ci léral matna sëkk té moy tomb yi nga xamné ci lako séddalé bañ xam dëgg dëgg lan moy yitte ju kawé fan lañu mëna aggalé waye itam nak ñak yitte ju kawé ina tomb bi dafa donon nak yitte ju kawé ak nan lako Cheikh Abdul Khadir jëmmalé dañu sant nak kon ñu tuddu yenn ci yi nga xamné manes nako jang ci dunduk Serigne Abdul Khadir té mu yitte ju kawé ju xamné defena jotaay bi ak yeko jito yi ci top yépp djublu way bi moy ñu déggé ci luñ mëna roy ngir mu man ñoo jariñ ci suñu dundu kon buñ waxtané Cheikh Abdul Khadir ak yittem ju kawé ci yennati tomb dana don lo xamne ku ne man na ca gis bopam man na ca roy Serigne Abdul Khadir bok na ci li Serigne Fallou tudon ne bok man dara gala ci teju kawé wala teju kawé dana ca feñ moy pass pass sa digg ak sa borom te lepp luñu wax mom pass pass mo ci wara jitu ndax innal fawaida ala al aqaidi ku ñaw faso woñ nga mboros ma jagadi Serigne Moussa ko waxone pass pass njariñ yep mi ngi ci pass pass yi kon li jitu ci liñ wara xam moy pass pass Serigne Abdul Khadir nuñ ci amé won yitté yittem de kawé won na ci lool diggam ak boromam ci wétal ko ci diko jaamu ci di sori lo nit ñi lepp luy bokalé suñu borom tabarak wa taala wara lepp lu koy nuru ba ci ay baat yo xamne sax nit ki man nakoy wax ci deug deug diglu ci bokalé waye jëmi baat ya da mata watandiko Serigne Abdul Khadir Daoud nang koy jëfëndiko baat yoy defana ñun ñëpp dégg nañ ko massa wax ne ko kenn du wax bu soobé Serigne Touba way da wax bu soobé Yalla loolu da ko bëgg won ne ko pass pass ni ko wara fassé sa xol da ko war di wax ci saw lamiñ itam ndax yow bo né suma ko waxé fass na ko yit kalay dégg mom man na mu dem ba jural ko muy fass lo xamni bokk li wara fass leg leg nak dañ nan rek man ñi ko wax xamna limay wax waye ndax ñi dégg xamnañ li wax loolu mata bayyi xel té nit ki wër ta wax lo xamni ngir bop ma tax rawati nak ku ñi roy nak wala ki ñi roy mom war nay gor gor baat bu muy jëfëndiko na doon baat bo xamne ku ko dégg bu ko royé kenn du ko jam lool motax señ Abdul Khadir Daoud nangou kuy waxtane baat yoyu diko woyefal amna ko ne won señ bi yalla la mu ne ko dedet jaamam bu jaamu yalla bu mu geureum la jaam bu yalla geureum la lolou yit xamnañ ne baat yu siilu yu ñuy wax jamono ji te ñi ko wax ñep man naam boy lañu tay ñuy la bokaluma yalla waye jimi baat yu señ Abdul Khadir dañu bëgg won ne kenn wuro ko wax rek señ bi dal jaamu yalla bu mu geureum lolou lañu gis mu wax ko ci ay mbindam té lolo wéritam kon ñu japp lolu lolu pass pass la bo xamné señ Abdul Khadir amon na ci yitté ba nga xamné waxuma la mom waye ku tok ci wétam wax ko sax mu jubbanté la ci sansé sansa lolu yit manes nako royé ci señ Abdul Khadir ci yittém digam ak borom tabaaraku ta'ala waye ni mokir lo won ci momit ku né xam nako ba agon ci Daoud nango lepp ndax né lepp yakamti dogolub yalla la lepp yakamti dogolub yalla lolu lepp tawakkul gu mokir ci borom tabaaraku ta'ala té yitté ju kawé mo fi agal nit ndax nit man na ag ci yitté yi jo xamné lepp rek la jappal mo fa sass waye mom ku mel Cheikh Abdul Khadir da woné né yalla day ginnaw mo la bind mo lay wërsegal bo sukkandiko ci mom doylo ko yit mu doyla o may yatawakkal ala allah fa huwa hasbuh waye nak lolou yitté mo ci ag nit bokku na ci yittém ju kawé ci digam ak borom tabaraka taala itam ku né min na ci mom lu ma soxna inshallah lu ma sox rek da nga dégg mo inshallah lolou nak limi tek moy delo na mbiri ci ko mom yalla te sun borom waxon nako yenenbi ali sallallahu alaihi wasallam wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an yasha allah kon sukkandiko non sukkandiko ci alquran ak sunna taxon na yit baat bobu ñiko min ñep min won nañ ko wax joju wax na yit ne bama amé falwer atak legui lu sama borom dogal neex na ma mu wax jo xamne ju reey reey la lu sama borom dogal neex na moy lan yalla day lepp lu dogal rek deppo nak man muy lama gëreem lo xamne amati lu may jambat awma ci lu may tiss awma ci lu may nakari lool nak defena ku ne man na xamne diru fanweri at ba nim fi bayiko lu yalla dogal mu neex ko lolu daraaju ju kawela ci digma borom tabaraka taala ndax nit ki man na gem yalla lool waye du te nak leen mu weddi jambat wala yalla dogal lo xamne ma ngay xalat nan bu ko yalla teggi won mom nak neen lu yalla dafa geureum nako ndax dama ne fanweri at ak leen lu yalla dogal neex na ma lool ay waxam la yo xamne day tekki sukkandigum sukkandigon ci yalla kon yoyep man nas nako degge ci yittem ju kawé ci digma borom ndax nak sa borom day ko xamne da nga wara matal sa yitté ci mom ndax ginnaw mo la bind di la wërsega di la dundal té mom nga yakara tax ak ëlëk kon yitté ju kay mom ci yalla lañ ko wara tamalé té Cheikh Abdul Khadir matal nako sëkk waye itam wax na né yitté ju kay bokk na ci fonku randiw Cheikh Abdul Khadir mom fonku randiw ci mom lañ koy jàngé ndax lu ma sa wax nit loolu bo diké fekk nga moy limi jëf defena bu fekké da ko fonku ba ci julli gi mo wara jité ji sax du nang ko xaar ngir baña sankal nit ni seen waxtu lolou luñ ko meuna roy la defana baye la min ju waxon na ci wayam ya sa bu dese fukki minute mo ne jégué kat ngir yef yi man na sik kat wala mu pan yeex dox yi nga xamne limi jégué juma ji limi xamne auto ko yob teewul muy bayyi xel auto bi sparon ci yoon wi ñu bare bare buñu jog dem xalaatu auto bu pan ñom motax man nga tok ba waxtu nga bëgg jot bi nga bëgg dem jot nga jog bëgg dem ngant gar la mom nak da ron soral lolou sax ci ay waxam lolou itam matal fonku randiwu da bokon ci ay jagle mom Cheikh Abdul Khadir yo xamne manes nako ca baye xel bu baakha baakha baax waye bokku na ci itam mom Cheikh Abdul Khadir yittem ju kawé dafa waxon ne nit ñi dañu am ci yow aq sa borom am ci yow aq sa njabot am ci yow aq sa bop itam nga amel aq sa bop Cheikh Abdul Khadir newon na ñenti aq yi woro ci sank ben nit ki nak kon su beugé yitté mat dana gor gor lu ma ak yalla duko sank mukk waye ak nit ni duko sank ak bopam nit moy bu waré dalu mu dalu waye itam ak ak njabotam moy nañ koy gis na len di jégué bañ xamné kat am nañ wajur kon ñent yépp Cheikh Abdul Khadir néwon lu ci ak la jox nañ ko wara sam lu ci nekk it matal nako sekk ndax daana wax né bëgg lu neex nit duma taxa def lu nakari sama borom lo moy matal ak yalla waye matal ak nit ni ndax nit ki matal akam bokku na ci limu nta nek nga xamal ko limu nta nek ba nga xamne mom dana xamne li amul nta nek waye nak bokku di mom yaakar ko ci mëno ko def nga tass yaakaram yaangi sank akam bu lu nit taxé yeen nga def lu nakari sa boromit lolay lu ko gëna day amut ndax kat li señ Touba waxon ci al jawhar nafis wala lahu talab ridwanil wara bi sukhti dhil jalali bari'il bara dagaru ci men mukallaf muy sakku lu neex nit ba tax muy borom tabaraka taala té sukkandiko ci hadith ba yeen tabal sattu waxone la ta'ata li makhluq fi ma'siyati al khaliq waye bokku na ci itam matal gum don matal manam yittem ju kawé bokku na ci aljuma yi mu don jité ni mu samonté ak aljuma yi diru fan wérat yu tégal amu ci benn yoon bo xamné ñaan Cheikh Abdul Khadir lañuy xaar ba jité ci wut ludul dafa nek makka ci adja wala dafa tollu ci waj ngir delu ci borom loolu yitté ju kawé la ndax niko ñepp xamé yitté aduna yi ni mu baré waye mom da jëron yitté joju mu yitté jo xamné du ko yamal ak dara ba fu ma nek wal xamé ci ngon mu ñibisi ngir xamné aljuma day ñew suba da ko wara jité loolu yitté ju kawé la jo xamné mais nako ci aroy ci mepp mbir ndax nak khairul umuri adwamuha wa in qalla manam mbir li ci gën moy nga saxal ko donte lu neew la Cheikh Abdul Khadir nak ko xam xam ne lu massa nek da koy saxal waye nit mom wurtu nek ci li te ëllu nek ci le mbir mu ma don ginaaw tambali nga ko moy lu bax la ca jaadu moy nga saxal ko lolou mais nako jang ci dundam mom Cheikh Abdul Khadir waye yittem ju kawé waye nim nosé won ak dundam itam nim nosé won ak dundam it ku ne xam na ne lolou ñepp xamé nañ ko nosu dund nak mom lu ko ñepp war roy la ndax nit ki bu nosé ak dundam ba kenn ku ne xam programme ko la soxla xamne heure sangam la na gis bu waré liggéey dem liggéey ba heure bu jot mu ñew gis la dem ci yeneen yitté waye ku xamul programme mom ñew di la xaar te xamuñ kañ la loola day sank dundu nit ki te lo Cheikh Abdul Khadir mas nako ca roy kasbul halal ku ne xamne ku massa jébul ci mom ñett baat la lay wax del jaamu yalla nango liggéey wat ak togn ñett yi mom da ca saxone ku jébul ci mom baat yu lay wax jaamu yalla nango liggéey te watandiko ak togn ko massa jébul ci mom wax la lool niki non itam ñu jéxalé ko rek ci lim waxon né nak yitté ju kawé day juural nit ki ay ndar yu bari bari dama wax né Cheikh Abdul Khadir ñetti mbir yi da ci amone yitté bu ñepp xamé ko ñetti mbir yoy bu nek juural nako résultat bo xamné ñepp tek nañ ci bëtt bi ci ñëk moy nim bëggé won yëneñu sallallahu alayhi wasallam ba daan ko roy ci leppam di ko roy ci nimuy doxé nimuy waxé nimuy jëfëndiko ba ci sunna go xamne mom agon na ci dayo ba lola defena lam ko jural bok na ci mo yeen nabi sallallahu alaihi wasallam dik fek fe ci baghdad and ak sahaba yi ngir lan beggum ko beug ak jeex gum jeex ak roy gum ko don roy lolou kon defena beug ga rek lañ mëna wax ne mo jur dik bok yeen nabi sallallahu alaihi wasallam dikal nim am won pass pass Seyd Touba beug ko lol nga xamne ziar gum ko don ser aljuma ko saxalon ba wax nañ ne magal Touba sax lum khat khat day wax ne ah tay da khat na mu ñu dem way ko ñu def fi ziar lolu yitté la nga xamné xel ma nga ca donte mënu ca dem bëgg gogu mu ko bëgg ak it ko ma sax nako man da sant na Seyd Touba mu ne ko ko ko gëna sant da la gëna goré ndax ko la défal lo mënu war nga ko sant ba ñepp xamné sant nga ko lolu lim ko jural moy masna siara barat ba genn wax Seyd Ndiaye bu sama fa nek nako di Seyd Diou ne ko bayam Seyd Touba gëreem nako lolu defena xass bu Seyd Touba defal ci pass passam bobu la ba ci aljumaaka gi wax na Seyd Touba moko feñu ci lu leer nako demal aljumaaka lolu day wone pass passam ak yittem Seyd Touba ñu jéxalako ci bi ci muju moy xéer gi mu xéeron ci julli mom ñepp xam nañ ko niñu meloon lu mu xat xat lu mu tang tang lu mu liw lu mu ngelaw bu julli joté Cheikh Abdul Khadir ma nga ca jakka ci julli lolu lim ko juré moy wax nañ bi mu waccu liggéey julli lañ mujjé xam ci lu mu jëfal yalla yalla nañ ko yalla fayal tass ci barkem assalamu alaykum wa rahmatullah
4: ma sha Allah alhamdulillah rabbil alamin jërëgëf Cheikh Abdul Khadir melne ne mbubu mi teji kawé Seigne Fallou Bousso dako jëlon misir ko natt ko bamu jakk mu ñaw ko bam rafet waye nak solo nga ko Cheikh Abdul Khadir te bing ko xossalé ëpp yeesut yalla ne len yalla fay yu mu mel buñu dëndu tëgg kitab bi yittu ci kawé mu ñu wessu la seigne bo xon na ngeen am fulla na ngeen am fayda na ngeen farlo fulla moy lo sori ci mbir fu ci lu bax yam nga yam fa loolu yitté ko maye fayda moy lepp lo nek ci lu bax ngay mané ci nek ci yow dongu ak nek ci jinni lolou ci tuddi kawé la farlu nak moy lo baxo def ci lu bax say waxto gëté ak lu mu xalxat nga fexé ba def ko fofu la Cheikh Abdul Khadir nekko kon dañé wo Seigne Mohamed Amine Diop mu ñew ubil Serigne Mbacké Abdourahmane mom moy wax ci turu Serigne Sidi ak turu Serigne Abdul Wahab kenn kaddu la Seigne Lamine mo koy ubil rek ci lu gatt ndax day melne suñu digël timis li gëna matu ñaar fuk minute té dañu bëgg lepp xacc kon Seigne Lamine inshallah bu bëlé Seigne Mbacké Abdourahmane bu noppé mu ñëw indi kaddu yi Serigne Sidi ak kaddu Seigne Abdou Wahab ba la ñu yox Seigne Lamine ni fat léne jotaay bi ñu ngi ko sékk ak organe de presse yi nga xamné ñoko jallalé bokku na ci Lamfal FM Walfa FM Benno FM ak RTS bu Touba Mbacké ak Jant bi FM ñoñu ñu ngi koy jallalé mi ngi jall ci site internet yi القديميه استقامه اكسيول سونو انفو رفع تي في الصمدي بشري تي في اكاديمي منن الصمديه طلاميه اكتوبا 800 ييب داف نانكو ديريكت ميغي جال كون ني جوخ سن لامين بوكو دافي مو اوبيل سن بك عبد الرحمن مو انديل كادي كليفه يي ني توغي تاي
5: jërëgën jëf assalaamaaleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk yi ñu leen di nuyu xam naa sëñ Fallou Gousse wax na ci ité ju kawe sëñ Abdou Khadir Diop wax ni ko sëñ bi jëfandikoo njaboot gi nga xamante nag mooy ak njabootam sëñ Abdou Khadir lim ci soloon dañ ko fay bàyyeel moo tax dama waxoon ni naqel yi dal xol yi saddaat sëñ bi daal suriwul fu mag sumeekoo dafay bàyyi sagar ku ne seen ku wal mburu daal di tudd dëkk gaaye gannaaw Cheikh Djili làqu na sëñ Modou gi nii téye leen sëñ Modou sax na ci tool yi mu sa génn di dem bu dul ko nag aj gi ngóorug roppalaan du ko foon kenn mu sa dégg mu sas ab taalubeem dara it lu mu am mu doy ko ku doyloo sëñ bi am nga lu doon bàyyam di ab sëriñam ne Modou am na lu rëy ngir su ma dee digle mbir ak mbir ma lu mën a doon day fekk Modou mu daal koy def ci naa ko bëggee am doom ju baax ju la déggal nit ku nekk ko buun ngërëm lu rëy lii nga am ci Cheikhou Saliou mii yàl na nga am fa Serigne Touba ëllëg ku ne seen sëñ Modou bonxoo su woo sa rakk yii nga dëkkal luñ am nga jox leen ko luñ ñàkkin nga motali leen yow njiit lu mat njiit la njiit nga say surgaa ngi ñëpp juboo sëñ Modou as gor nga ab muñ kër nga jiitu nga leen Touba ki bax daata kii bustaan du weesu yile ku dem fa moom dolli ku yiw kii de kenn du ko seen sëñ Modou mii dafa am xam-xam bu sell te wér Serigne Assane moo ko jàngal téere yépp la miin ku wax Serigne Modou wax sëñ Cheikh nde wuute wuñu ka anna wa huwa doy naa yam ñu xam yëri leen sëñ Cheikh ku jub la ku jàpp njàmburam mën a muñ mboolem njabootug Serigne Touba gi fonk na leen sëñ Cheikh du jëw du ramba jit gëm ne yàlla boroom lu mu ñàkk muñ ko lu dul ak jaamu doo ko ca seen ba fii mu nekk dafay jàngal goneem yi mu yar sëñ Cheikh di l'informé ci foo réeg ñootu quraan ab limbu takku la seen njiit laa nga Daru Salaam te sañ ci nay àll def fay daara doy na kiimaan ku fonk ñam àndaloon nag démb rek lay ba tey du fecc kulëre kuy seet nit kilee di miisaan Cheikh Moustapha kal ma nekkoon nag ci aw turandoom la donn tab ga ca bàyyam rek la jël benn yoon Cheikh Moustapha yaa lewet yaa yaatu ñëpp nga boot yàllaa ko tànn ba muy ndaw mosa jaar ci safaan yërëm nga mag ñi dimbal ndaw ñii te am ngërëmal sa bàyyi yépp mosoo def njomme yaa ngi ci yoon ku ñëw sa kër nga teral may aaju bépp julit doo jànni yow doo waxit luñ naa mu lii lu mu doon docteur nga muy facc suuf nag te kenn du ko yëg yow yaay sa bàyyi ngir amoo yow mbàkk xeja gi seen yaa tax ba sëñ Modou dootul jaaxle fu mar a teew nga teew fa mat ko sa kit doo gànt lu mën a doon sëñ Moustapha ku ko wax waxaale Seydina sëñ Sidi Mokhtar ko am yar te am na im ubbil nga say bunt mboolem doo nga yépp ku ñëw nga daal di koy tonn nga déllu si leen ku nekk daa toog këram yow na nga sàkku ngërëm ci kër gu mag yi bu la neexoon nga toog sa piliyaan nii rek ngay mën a mel xam lépp wax ko warul sëñ Sidi jàmbaan nga yaa dis gor si ñàkk gañaan imaam de doy na di ndam yaay jii di sant nanu sëñ aas de yow yaa di ab aas aas di mooy ilimaan sa maama raw ci tasuuf sa bàyyi man ci sunna saw turandoo sut ci xar baax gor nga mat ilimaan yaay jii di kii jiiti réew mii waar ko yow ko rëgaloo ku yàlla bind ko am tawxiit nga mat ilimaan yaa njëkk doon sët bu jël la mu am tabax fa këram jàkkaam ju rëy te sa néeg di seng yaay ilimaan sëñ Abdou Khoudos xalifa Daru moo di sa maam sa ñaari ciir yi nga am moo tax nga mat ilimaan nga baal ma ndax ñetti jër laay wax dama xaw a juum sëñ Fallou sow turandoo moo raw ci luy ilimaan fadlun imaamun laho jaddun imaamu kasa abun imaamu mosamaahu kasa ilimaan ku dudd sëñ Fallou sëñ laat da nga ko daal di dofal jàmbaar lislaam ji moo tëj nit ñëpp ci yoon Abdul Ahad moo di ambassade bi doo ko fa gis te loo fi gis loola jag moo tax ba loola yëwen moo formé garde yi koo gis fii mu tëdd nelaw bàyyi laata tax mu nelaw dem leen fa nemmiku leen jàmbaar la ñuy faj lu baax kenn musna fekk mul togn te ko ko togn mom mu jéggel nit ku ñak kañaan abdul wahab jaamu yalla señ ba moko jago ak doylu gaak fonku l'islam fonku sunna yonen abdul wahab fu mu tolli wirda ak disikar woyofna yaatuna fonku fok bok noy ni weten abdul wahab dula wax lo xamni li neeruko ñi jaamu yalla la jox ay ciir te fonku na len abdul wahab amulum nafiq setna welas fum tollu day jaamu booram ben bisu ca nen abdul samad mi da fay wet do ko gis jaxaso ku nit ñu dul jaamu rabbul hars do ko fasen day tok di xaar yalla bam ñew ñepp mbir mu mu doon tay du jëf dara mba muy wax lu dara di nen li tax mom xam xamit bo xamni yeme na lol moy ñaari jangu yi ko kek mbacke ñoy sa ciosan abdul samad dana talif tere yi ci olaf yow bo xamul ibnu hasir dem ba lepp la nan cheikh bass borom beg ni fum tok jamu dal di fa am wa rew mi nepp de lay may aaju nemiku len moyay na bayam defon lay def fu nek la dem ño xamni fuñ dem dañu jibandi tok waru len cheikh bass ya wara dem ngir fo tuké ba dikat keur gep beg ko le contre man dana ko rañan deggal serigne modou dip tap mbacke yalla bi jaw faj aaju modou mbiram ku wedi lek añan gaay yep metti ci yow cheikh bass da nga soxorul kom jariñ jariño sey no le rombu nga len lu yalla def kumu neexul nak nga ngañ teli bi sey bañ ci damé cheikh bass gaay rocci na len señ bi nak xatna waye dama bu ngeen may ndax dama ko defon goor ñi jigen ñi ma faaw mu duwel len ci neñ ma may rek depp ñaari minute xeyna la wax ci chammi yi nak la wax ci seeni jigen jigen ñi roy nañ ci seen chammi ñi ci doxalin ñom ñepp bëgg serigne touba tew ndigeelam dana la wax ku ne kañ koy tuddé kon jégelen mom soxna momi da da yaatal mbirum teju ko day dem ci talib bi bayyi yépp nemiku len ab taw da fay taw bopam taw ay rakamit te taw ay talib bi bayyam ci wër gu mu don daru salam soxna momi jëf na fay jëfi jëf yi ñi rafetlu te wa bax defati wu len mom soxna momi de soxna momi bintu khadim mom lañ ko tuddé ci itay badjan ba lay defu yoon mata ci nak soxna may as badja namba de lañ ko tuddé muy soxna may kubra ma rañi ko won mom soxna may as itay badjan ba ak beggu nit la bolé am jamm day deg waxtu wu mëna doon mom soxna mam bousa nasru mam ja lañ ko tuddé muy soxna jaaré bousa mamam ji gën ci jigen lam jëf ci nasru ci aw yiwu ma ci xam dara man am jom gëm gum serignam doone ko ñepp na won mom soxna mam awa jili awa bousa mi yaay cheikh fallu mi baati ba nak won mom soxna mam awa day lo muñ de moy lima xam te boole jaar kersa ak yu nak te noy ni weten mam soxna mam ami touba soxna aminatu mi yaay cheikh jili mi doon sun imam ji fi won mom soxna mam ami touba kersa gaak lewetaay ga and madiana da muñ rek ba doon limu doon mom soxna momi mu bax baye soxna momi batay da ko tudde ñaari dom ngir fonk gi mu ko defon bax bay de bax ga ca bayam rek lañ ko la don ci mom am ful la am fayda gem bopam du tabbi ci nen mom soxna musli mom soxna muslima tot badjan ba lañ ko tudde moy musli cere jambar je moko soson mom soxna musli lewet cheikh jili fonk ko lol musuar ya sax moko da foot ay xarit lañu won mom soxna mam fadi jili fatta ba fati balla mi don yaay serigne mbacke bousso foori ji fi rawone mom lañ ko tuddé mom soxna mam fadi jili fati balla mi don yaay serigne fallu yeen serigne mbacke bousso foori ji fi rawone mom lañ ko tuddé deggum ak njubga ak hitaje badjan ba mam asuga wa ko wax ñafa nen momi di soxna mariama kunta jili mi net badjan ba soxna mariama kunta mi deddu won mom lañ ko tuddé yarak teggin li cielu du wax darul khudus dem fa laaj len duñ la tontu lenen mom soxna jabaré jili mbacké momi tamit taw soxna fatja de lañ koy tuddé mi fi magon mom soxna fatja ku gattup tank du dem ci xew yi tok rek ci neegam ba lenn du nen mom soxna walo mo wax laar kande lañ ko tuddé mam assa walo di yaay jaara li waralon mom soxna walo mu fonkon yaay je wufu ci mom yaayam je sa yaay dara deug ni ma defon mom soxna may mi ñu na may jiri soxna mayum cheikh bamba may laylatul qadr mu bax ma fi won sa doomi badjan la xamna señ bi xamna mu xam cheikh jiri fonkon ko ngir li soxna may lewaton mom soxna mbeen mi ne yit bajjen ba lañ ko tuddé muy soxna mbeen gaabu da yar ñepp ñam yaré won mom soxna mbeen gaabu nak bajjen ba lay niru mbir ci yar ba yiw ga la roy bajjen ba ci doxalin mom soxna asumidet bajjen ba lañ ko tuddé mam asu gawan ki gaaw ci aaju yu mëna doon mom soxna astu waxarna ji ñu wax ci jigen du genn dem fenn jup yit ko ci rek ni yoon mom soxna job mbacke momi soxna job mi ne doon bajjen ba mom lañ ko tuddé tar ba rañi ko won niru na bajjen ba ci tar ak rafet ci ko yit yal nako bur may limi ñaan nak nu fekke amin mom soxna aminatu mam soxna aminata lo lañ ko tuddé di yaay yi taw ba ñepp na won soxna amin ta di chaadum jili yalla na mucc ci jatt bam ko ko seydu lepp lepp amin bi serigne bi le yalla nañ wër ti guddi fanit goor ak jigen ak lamine job yalla ci tassori len allahumma salli ala sayyidina muhammadin sallim
4: jerejeuf serigne mohammed al amin job amir soura tawarik allah bila sak ko mangok kon ñu fat leen kon inshallah jotaayu waxtaan nga xamne moy conférence Cheikh Khadir di organiser dimanche lay doon inshallah dimanche moy doon jotaayu waxtaan Khadir kon muy am ginaaw timis bokk yep ñu bayiko xel ñu war fa waxtane tazkiyatun nafsi wa atharuha fil fardi wal mujtama' Seigne Ahmed Mbacke Motra ci Darul Mu'ti mo war def waxtane inshallah kon nañ jox Seigne Mbacke Abdourahmane mom moy jotali kaddu Seigne Sidi ak kaddu Seigne Abdou Wahab lepp di genn kaddu ñu jëbël ko ko
6: Bismillahir Rahmanir Rahim الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله أجمعين بقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ني نيو بقي في تاو ييب سي نديغالول سيرين سيدي مختار اك سيرين عبد الوهاب الشعراني كادوغي مان نانكو تنك سي كادو كنت لا اك نيان ak leral lu waral jotaay yi Serigne Abdou Wahab neena mi ngi sant mbollem mbokk yi fi tew ay mbokk deret ay mbokk paspas bayyi seeni yitte ñew and ak mom dalal ko gan ñi nga xamne moy ñom ñoy mom ci bis bi nga xamne dañ ci wajal fatalliku gan ak aduna koy juroom wa Maulana Cheikh Abdul Qadir Mbacke radiyallahu anhu bokk yep ñew nañ ñi mënta ñewit seen yene ñewna ñu andando tew fi deglu fi kaddu yu am solo ñu fi deglu neena mi ngi ñaanal ñep jammi at nak alakhira big lol ci seen teway big lol ci seenu bayyi xel gi ngeen bayyi xel mbiram ba sa bu len soxla ngeen woy sipo mi ngi sant ñep du ñaan yep di sant nak tambule ci ad ci serigne sidi mukhtar mi nga xamne mo and ak mbolo mi ci ndigalul kilifa yi ñew fi amal fi jotaay bi nga xamne da bok ci ñu baxo wajale magal gi kon serigne abdou wahab dal santana te mi ngi ñaanal ñep ñi tew ak ñi ko yene won di ñaan yalla borom subhanahu wa ta'ala lepp luñ fi def ci lu bax yalla nako yalla nong gërem ko te jotale ci serigne abdou khadir mbacke way jariñ ci mbolem ñi fi tew ak ñi fi amul yene tew fi Serigne Sidi ne mom day leral ne jotaay yi bokku na ci limi wajale magal gi ginaaw bu mu ci deggok Serigne Cheikh ak Serigne Moustapha Kilifa yi nga xamne ñom la bokkal kër gi te ñom ñepp ñu doylo ñu gis ne fatlikou Serigne Abdou Khadir Serigne Abdou Khadir moy Serigne Abdou Khadir jikko moy Serigne Abdou Khadir mbokko ak kolere kon kuko fatlikou da nga fatlikou yoy watax ñu neewon sa yu magal gi jubé dañ tan ñen ci wa kërëm tan ñen ci ñi mbokaloon pass pass andon dund ci yalla amal fa ay jotaay demon nañ fi ci njabootuk mokh mokh dem fi ci njabootuk Serigne Mbacke Kane ba ki dem tay ji ñew fi ci kër Serigne Abdul Wahab lolu bokk na ci li nga xamne Serigne Sidi da koy wajare magalu Seyd Bou Khadir gi fu ci nek yit dañ fay def waxtaan lañ fay waxtane yépp yi dañuy japp ne fatali ko Seyd Bou Khadir la gis ngeen tay ji yitté ju kawé ji nga xamné mo la Serigne Fallou Moussa Hassan doon waxtané Serigne Bakoy Sand bu wax diko gëreum and ko ak Serigne Abdul Qadir Dia ak Serigne Abdul Qadir Diop ñu wax fi lu am solo lo xamné lool rek jaron na ñun ñëpp ñu dajé fi wan nañu né Serigne Mag bi radiyallahu anhu woté bi yitté ju kawé la woon ndax ndigal lool la jotoon rabbi ashabaka bil himma yitté ju kawé nak niko Serigne Fallou Moussa waxé ku mu né ci yow lepp lu ñi loy wut la ci gëna kawé ngay soxla ñi wax né moy xép mbir muñu am mbir kawé yépp lu ci gëna soufé nga xép ko fi ak go ci ñoboxtal la rek da nga japp ni amugo dara lolu maulana cheikh ahmadou khadim moko jëmmal nga xamné bi ni wut lu bax kenn ku né fusiyéne doon dewriñ ci tol bi doon dewriñ ci bir aw yoon mom mu ñëw fu ñëpp na fa ñëpp ag la bëgg ag di dox di jaar ci ay gaay yu bax ba ag ci yaronte bi sallam xey wax ne bana li kulli man lahu maqulu anna wasilatuhu ar-rasul fofu la yittu jikaw yam kon ko xamne ci njabotam nga bok war nga baye xel yittu jikaw joju yu xebu yi aduna yi wurtu jall ken xey wala gond ngeerumul yalla mom la am murid warta ci kanamam lepp lu ko koy may mu ne ci guddek becc waye lu ko koy xagn mu soriko ndax serigne bay jangalon nañu am murid du bëgg lu dul ngeerumul yalla fu mëna djublu ngeerumul yalla kep lay wuti ndax moy li nga xamne soko xasse am kilu nga lo mëna am amu ngeerumul yalla it amu solo ko yittu jëkaw joju la serigne bëggon ñu fatlikou ko ku ne ci non bu joggé djému dox tank yoy xeb aduna li ci biram fasiyene cër yu reuy yi nga xamne mom la yalla di seddel sedd ko serigne touba nga bokku ci ñewat serigne touba nga fexé bu lu ci kenn poulé lolu japp na né boy bind bi wara jël fi serigne sid nak mi ngi sante mbollem ñi and ak mom liggéey bi gina bu mu santé mbokk yi nga xamne ñoo dafa waxtane ci fuñu leen mësa woyé ñu wuy ci ci mox mox ja ca keur serigne bakki kat ne tay ji fassiyé du wahab ko ci wax rek dañu bëgg sang dañu bëgg nga defal nangam day xone seydou khadir mom kenn duma nong gëna pleuw ci mu ngi leen sante di la ñaanal suñu borom samu leen mbokk yi ñepp dag seen yité fu serigne sidi waxane bi sangam barab sangam la ñepp bay sidi té ñew and ak mom jotaay bi mi ngi koy mi leen di sante di leen ñaanal yalla ci barkep seydou khadir yalla mussel leen samu leen yokku leen waye di bay di ñu bay lo xel nak nañu xamne ñun serigne bi ci wax nako seydou khadir moy iliman moy ab sunniyu ki nga xamne moy mustaqim lolou nak ku ne ci ginnawam am nga wass faaw ñu ra baye xel lolou nit buñ la dey tuddu kula gesso warna gess yow lu nur lola sa buñ lay tuddu kilifa sa buñ la gesso xol ñu ne mom day señ dib ak mom buñ la xolé gess yow dara seydou khadir nak moy teju kawé moy njub moy degg moy teunku ci sunna kon ko xamne ci njabotam nga bok wet yoy bu la ci kantaw lolou serigne ci bind yi mu ñu andil tay mi ñuy fatali lolou kon nañ ko baye xel ñu ñep fasiyene bok ci ñi nga xamne fu ñu tew dana nawé ci ñun yoonu serigne touba yi dana ko ci bëgge dana taxit nit duggu ci mbolo ngi duggu ci yoon wi talib serigne touba lañu gis mu yeb leen ci mbax ñu fekk ci ko waye safan bi nak mi yaam lolou mata moytu

Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Telespectateurs Assamadia, tay ñu ngi amane mbekté ci téw fi ci sen télévision bu mag bi. Xam ngeen né bës bu mag bi mi ngi jup ci di bisub jambar je mam cheikh ahmadul khadim mbacké. Kon dana bax dana yell ñu wan leen ni mi ngi ñew. Lolu nak li koy firndélé moy di tab ci ay jambaram de nga ay kangamam di len feñal waye di indi seni jikko ngir man roy ci ñom ndax xam ngeen ni inda zikri salihin tansilu rahma lolu waral tay ñu tew fi xam ngeen ni mi non ngeen ni waye tay nak dañoo tew ngir lolu tew and ak kangam di jambar di mir sadikh di cheikh ibrahim fall babul muridin ñu wara waxtane sangam ba sama sang ba cheikh abdul qadir mbake ibn khadim rasul xam ngeen cheikh abdul qadir buñ ko waxe ñu bare bare danañ tok jekalat jotaay bi ngir wajal te xam na dañu deg ay jikko yaram danañ deg jikko yo xamne buñ ko royé seen dig ak seen borom duñ ci am ni sikki saka kon tay motax ñu invité fi murid bi nga xamne

0: Zakari Astama Dia tay ñu ngi amane mbekté ci téw fi ci sen télévision bu mag bi xam ngeen né bës bu mag bi ñi ngi jupsi di bisub jambar je mam cheikh ahmadul khadim mbacké kon dana bax dana yell ñu wan leen ni ñi ñew lolu nak liñ koy firndélé moy di tab ci ay jambaram de nga ay kangamam di len feñal waye di indi seeni jikko ngir man roy ci ñom ndax xam ngeen ni inda zikri salihin tanzilu rahma lolu waral tay ñu tew fi xam ngeen ni mi non ngeen ni waye tay nak dañoo tew ngir lolu tew and ak kangam di jambar di murid sadiq di cheikh ibrahim fall babul muridin ñu wara waxtane sangam ba sama sang ba al shaykh abdul qadir mbacke ibn khadim ar-rasul xam ngeen cheikh abdul qadir buñ ko waxe ñu bare bare danañ tok jekalat jotaay bi ngir wajal ta xamna dañu deg ay jikko yaram danañ deg jikko yo xamna buñ ko royé seen digg ak seen borom duñ ci am ni siki saka kon tay motax ñu invité fi murid bi nga xamne leppam cheikh abdul qadir la di cheikh ibrahim fall mom serigne omar fall murid sadiq ba yalla ko yalla dolli yermane kon tay lolu ma waral sunu tew fi waye nak ñu jëlbe no niñ baxo jëlbe no rek muy ñaanal sunu sang sunu serigne a cheikh mohammed al muntaha sunu borom guddal fanam lol tamay ko wër waye non lañ koy ñaanalé sunu sang sunu serigne a cheikh abdou saman bakay ibn cheikh serigne shaib nga xamné subam ak ngonam leppam bëgguk serigne bi la waye bëgguk l'islam la kon momit ñing koy ñaanal bu baaxa baax karangi go xamné gu sax lay doon kon ci non rek lolu ak tamhid la won waye dañuy jox cheikh ibrahima fall ni nuyo bu ko defé ñu dik ak yeen ci jëm ji tedd joji cheikh abdul qadir mbacke cheikh ibrahima assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh bahdu bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa al zalimin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bokki julit yi ñi deglu te diñu setan fu ngeen mëna nek ci bir rew mi ak bitim rew ginaabu ñu sante borom bi subhanahu wa ta'ala julli ci ndawam la abul qasim sayyidina muhammad sallallahu alihi wa sallam delu di yeesal sunu jaayante ci maulana cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu di ñaanal cheikh mohammedul muntaha mi wattu buntu kërëm mu yagg fi lol te wer ba nal yi mu nal serigne bi yep mu yeggale ko ci sabom di ñaanal ki nga xamne moy jeewriñu cheikh abdul qadir mbacke tay di serigne cheikh ahmadou mbacke ak mbollem ay rakam yep cheikh mustapha al karim ba ci cheikh mohammedul basir di tek nuyo bi ci loxol serigne sidi mi nga xamne mo yor leppi keur ga ak mbollem jabatuk cheikh abdul qadir yep ba ca ka nga xamne mo ñeuk wootu cheikh abdul qadir mbacke radiyallahu ta'ala anhu di serigne modou mbacke ab tawam di sunu serigne di serigne cheikh abdou no ngi nuyu ñep di ziaré ñep di nuyu tim ak di ndokkel jambari l'islam jambari cheikh ahmadou bamba cheikh abdou samad mbacke mom serigne sohaybu radiyallahu ta'ala anhu ni ko serigne djili waxe rek nga xamne subam ak ngonam yengom akub dalam yep ci liggeel serigne touba rek ak xettali jamm yalla yi motax sa bu soxla nit ñi rek day yomb lool mo waral jotaay bi nga xamne mom lañuy wajale magal touba gi cheikh abdou khadir bousso di sunu mbokk di sunu xarit nu bokk mbousso be bokk don ay talibé cheikh abdou khadir dalal ma tay fi ci assamadiya ngir nu waxtane jambaari l'islam joju cheikh abdou khadir mbacke radiyallahu ta'ala anhu wa alaykum assalam wa rahmatullahi cheikh abdou khadir
0: barakallah jerejef cheikh ibrahim fall jerejef ñi nga man dekte bu baakha bax di am dekte ci sa teway ndax yag nañ ko bëgg xamnañ ni sa yëngu ak sa dal lepp serigne touba la nga diko feñal ci biir réew mi ak ci bitim rew kon tay dañu am mbekté mu yaatu ci dalal la waye di am mbekté bu baax ci téléspectateurs yi nga xamné ci bép jamono seen yitté ak seen top lepp as-samadiya la kon cheikh nga dañuy tab ci waxtaan comme non nga ko waxé rek cheikh abdul khadir mbacké ibn khadim ar-rasul mom ci ngeel ben dañuy bëgg xam cheikh ibra fan la gané aduna ak fan la jangé
1: jërëjëf cheikh abdul khadir no ngi bëgg waxtaané ku neexa waxtaané waye ku jafé waxtaané waye diko ñaan rek diko dimbandiko mom mu ubbi sunu deun leral sunu lamiñ ba liñ bëgg wax ci mom lepp nu wax ko te mu deppok nam ko bëgge te doon li am tañ dajé ci ngeur mom amin cheikh abdul khadir mbacké ku nek xamna né wajurom bu goor mom kenn duko xamlé wala bok ñi ëpp xam nañ ko muy maulana cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhu arda wajurum jigen moy soxna aminta kanni buso seigne abdul khadir seigne gi li moy ko xamne delu na juromi yon ci maharam aminta kanni kanni aysa momu seigne morje ko jur morje ibrahima awanyang ibrahima awanyang ma maharam batay soxna kanni momu nga xamne mo mo meñni seigne abdul khadir manam kanni aysa ak manam aysa balla ngay deg ak fati balla ñooñu ak mam abdou khadir mo mag ma ngay deg mam ball aïssa moy sen wajur ba tayit soxna aminta kanni buso mom nga xamne moy wajuru mu jigen serigne buso be mi nga xamne mo bok ak soxna jaar allah maryam nday ak bay mom meñni soxna aminta buso nga xamne man na serigne touba moy sama bay way moy sama nijaay man na sama wajuru jigen ti moy sama yaay way moy sama badjem mok serigne fallilu nonu lañu bokke ak cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala kon nak feej na ci ñaari digënté jant ak wër waye nak mu doon ko icca
0: cheikh la duguma la nga xamna wajuru cheikh abdul khadir ak wajuru seigne fallu ñoo bokk
1: wenn wajur muy serigne bousso bi
0: bismillah
1: nga xamne mom la seigne touba jëlon khalimam ne minal murtajil qufran sil harsi mawla ila al qidr mil qinsi man khalla sarwa samimun alimun darsitu karimun karimul asli jammat masaya kon koku yaakar na ne koku rek doyen na waxtani serigne bousso bi mi nga xamne dañu wax ne yonu serigne touba wi ben bakkan waddu ci waye bakkan bi ci wad dafa wéy ci bakkan yépp muy serigne bousso bi ndax sunu borom da ko ne won sunu jaay kat dafa ne ci kaw suuf te sa buma la tege natto yi buma ñaano dina ko teggi kon damay bayyi bam genn aduna kon koku ku reey la ku am daraja la ci yoonu l'islam moy wajuru serigne mbacke bousso mu bax mi nga xamne moy muftil balat
0: ndeysane
1: soxna aminta kanni mom nga xamne moy wajuram di domi seigne bousso be kon ku nek xamne ne nit bari wana buñ koy xass rek xass ko ci ay wajuram bari wana buñ koy tag yi tag ko ci ay wajuram nit di def lu bax ñu ne ah ki de defu dara ku xam bayam di xamne man ta jot bayam dara la xar wa gis nit mu def safan mu gane e ku xamone bayam e ku ko fi ci wax de wala ku xamone ndayam gis nga yonti yalla isa alayhi salam ba mbolo ma ñewé ti maryam da fa atat bihi qawmaha ta'miluhu qalu ya maryam laqad jitti shay'an farriya ya qut haruna ma kana abuki imra saw ma kanat umuki baqiya yow fo wara jele dom ci amut baye yow sa nday kenn xamuko ci resoru dalam sa baye gën ci rew baye mu ne len laaj ngeen lire bi lolou la nday ju bax di jari soxna minti busu mom nak dafa bok ci salihadiya way nak cheikh abdou khadir nak ñew nak ijtihad nak wali sina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa inna allaha la ma'al muhsinin bim newe nak juddo fim wara juddo way nak mu wutal bopam nak seigne touba di bayam bo nopi mu doli ci yefi bopam yo xamne mom mo gor gor lu amal ko bopam
0: ndeysane
1: mu jaarale ko fiñu jaarale domi soxna yeb
0: ndeysane
1: mu mata dal jang seigne moussa ka neena ñu jox ko seigne dame abdourahmane mi nga xamne ku juddu fa mbacke mo la xamal
0: boromam
1: ku juddu fa mbacke rek mo la xamal boromam
0: ndeysane
1: mu jangal ko ndax serigne bi dafa yonne won seigne makhtar sourak ne nañ ko jëli ngir mu dalal ko seigne makhtar sourak bim ko jëlé seigne bi dafa leena digal ne fek ñi ak ndiarem buñ dox ci wnaaj nga xamne guddi lañuy dox bu bëc sété ba naaju commencé genn ñu taw fu mu leen fekk rek fa lañuy taw nga xamne fek ndiarem rek danaka def nañ fi ñetti fan ba mu aggé serigne bi dalal ko ci loxom bu tedd ba bi mi wañiko nak mu bolé ko soxna amin soxna awu buso wajur seigne fall ne ko yobbu ko ndax yaay leppam te bo demé nga ñaanal ko te denk bo demé nga ñaanal ko te taxawuko te xamné yaak way juram yeena yem ci mom kep ndax soxna awu buso la ak soxna aminte buso né nañ bi mi del ci wat ndiarim soxna awu buso moko andi bi mi ñëwé nak jang mi xawa yeex nak ba ni serigne bi génné aduna serigne bakki buso ca mat ga nga xamné dama la wax né la fati balla mi nga xamné mo meññi serigne bakki buso ak aïssa balla mi nga xamné mo meññi manam kanni aïssa ak mam abdou khadir ño bokk mam abibullah te balla aïssa manam asta manam fati balla mom lañ joxone serigne buso be mu genn aduna ñu daldi jël nak ki nga xamné moy kanni aïssa di doomi rakka ja jox serigne buso be loolu lu doy war
0: nga xamné mo wara serigne bakki buso doon seen mak
1: di seen jaay day seen mak ba nopi di seen
0: nijaay la ilaha illallah
1: non la deme bi nga xamé nak légui seigne mbacké ca mat ga xamné né nijaay dafa for rawaté né fi ci sénégal té fekk amna lu ko ci seigne bi waxon nak ci lo xamné jarut bëral mu ñew ndam jël ci ko bim ko jël sé dal di koy tambalé jangal tuti dal di koy jox mbokam ma seigne ibrahim ndjay
0: di
1: wajuru seigne ndjay gédé
0: ndaysan
1: ak seigne ibrahim nit nak non nga ko gisse nijaay la ci cheikh abdul khadir
0: deug la
1: ndax momit asta moko jur xam nga kanni aïssa lañ wax ak asta kanni aïssa ak asta aïssa kanni aïssa ak asta aïssa ño bok nday ak bay asta aïssa mo meñ seigne ibrahim jaay yaangi deg kanni aïssa mo meñ seigne abdul khadir
0: allahu akbar
1: ndax seigne ibrahim nijaay la ci cheikh abdul khadir seigne mbacke bu sopp fap ko jox ko ko ngir am ci mom yaakar ak man ge jangale pédagogie bi
0: ndaysan
1: nga xamné al mahir bil qur'an mom da ca bokkon
0: wallahi
1: mu jangal ko jang mu gaw nak ba bind kamil ñu dello wat ko ci loxoy serigne mbacke biñ ko dello ci loxoy serigne mbacke nak mu tambalé ko jangal touti jot gi mu daal ko yubbu nak ci mufti bu mag ba nga xamné ma nga dess ci makka serigne hasan
0: serigne hasan
1: mi nga xamné rew mi mo ci rawon
0: ndaysan
1: bari na kilifa yi diine yo xamné fi ci rew mi seeni téré moko da top
0: allahu akbar
1: lol nak du waxi tele
0: seigne hasan musa waw
1: seigne hasan
0: waw
1: rew mi ñu nek mo fi rawon ñu bari ci kilifa yi mo len jangal
0: ndaysan
1: mbolem téré yi ñaan jang ci rew mi yépp seigne hasan ko jangal
0: seigne hasan doomi seigne mbacke musa
1: doomi seigne mbacke musa mo seigne modou musa yit gis mako
0: ami
1: melal njabatu seigne touba ji seigne mbacke musa seigne modou momu di wajur seigne mamoul imam mom téré bo daan jang foy tambalé la lay wax
0: foy tambalé
1: mom bi mi melal njabatu seigne touba gi dañé fahumo kan nu joomi man talqa minhum qiltahu kana sayyidul akhyar ko ci dajel rek muy sang jamono bay dam jay danu ko dafa ma so wax lam solo njabatu seigne touba bu ñela ku ci gënneel ko ci xam
0: ko ci xam
1: seigne salou neena seigne touba nim bëgg nu melni rek la ñuy mel ndax daf no jital ñun ñepp kenn ku ne jël xej tek ko ci sa ginaaw
0: allahu akbar
1: jital la nga xamne manam do jaar ku
0: ci ko sañu jatt deug la
1: biko seigne ibrahim jangale ba delo ko seigne mbacke bu suma jox ko seigne hasan mu jangal ko ginn seigne hasan joxat ko joxat manam seigne hasan tim yebalat ko ne ko na dem jang sira ak tafsir ci ndiarem ci cheikh mohammed dem momit nga xamne borom xam xam bu mag nga xamne seigne bi digeenti touba ak ndiarem genn ko ba giiju ci xam xam lol nak bim giiju ci xam xam lol nak dogo sobu nak limu nek cheikh abdul khadir
0: lisan cheikh barakallah fik jere jef cheikh ibrahim fall babul muridin da muju sax do beug mu taxaw ndax yi fi dal neexna ba jegi day jere jef cheikh ibrahim kon cheikh abdul khadir mbacke gis nga dik nga ci nim gane aduna dik nga ci nim jange moy lu yaatu kon dama ci deg ni nekati nit man na jang ba geejju te du genn dekk bi kon fi ni lepp nga fi mom wa lolou yi day firndel ni cheikh abdul khadir mbacke fi mu jaar ak loxoy yi xamne ci lako wayjuro wu tedd wa tegon tax na mu indi yo xam ndax batu sunna istikhama istikhama def na lum siwe cheikh ibrahim lolou man nga ñu ci leral
1: wa xam nga al istikhama mbollem lu bax lu nit di wut ci aduna ak alakhirah ta di julit moko koy may moy sax ci ak djub
0: sax ci djub
1: te bo saxé ci ak djub mo lay yobbu ci ragal yalla te nit ki lim bëgg ci aduna ak alakhirah ragal yalla moko koy may
0: allahu akbar
1: gis nga aljana sax bala nga dem la nga ragal yalla
0: deug la
1: innal muttaqina fi jannatin wa nahr fi maqhad sibdiqin 'inda malikin muqtadir del waxat ne innal muttaqina fi jannatin wa huyun waxat ne inna lil muttaqina mafasa
0: mafasa
1: kon ku bëgg dem aljana da ngay yalla ragal yalla
0: la
1: ngi daal ni waw diudi waliyu la xam nga waliyu mom niñ ko ñatté ci Sénégal moy xonxali bëtt ak bari wax ak sol yéré yéré ak war ci kakkat waye wilaya mom ko gis ñu diko ko jiñ té ragalut yalla am ko
0: dëgg la
1: in awliyaahu illa almutaqqu walakin aktsaruhum nak la ya'lamu ko déggit ñu né la waliyu la rek xol la baxam ragal na yalla wala ragal yalla
0: dëgg la
1: bo jamo yalla yit lu jamu gu reey reey reey bo ragalut yalla yalla du ko nangu innama yataqabbalu llahu min almutaqqin bo lo mana defal julil rak yu la neex nay filal jangal alquran way ak ragal yalla lanu ko na la wirne li ngay def yalla du ko nangu ragal yalla gogu nak moy yobbu nit ci mu ag ci dotu upp dotu yes ndax yonent bi la ne sayabatni hudun wa aqwatuha dama bejaw ndax saru hud ak ay bokam
0: wallahi ndaysan
1: pour lamu bejaw moy fastaqim kama umirta wa man taba mahaka wala taqhu inna bima ta'malun
0: barakallahu fik
1: nel kemu taxaw parce que istikhama ki koy am du upp du yes
0: dedet
1: wala takun mufarritan aw mufrita bal istaqim fi sunnatin wa aqsatha
0: barakallah
1: wa daan gis nga faqbaru bi anna al istiqama nihayatu salahi wal karam nihayatu salahi wal karam
0: wal karam
1: deug deug ñop baxta lu bax mom moy istikhama
0: istikhama
1: leg nak seigne touba bami def ca khutba bi ma defon ci ngayday ni
0: waaw
1: daf ne wala tatlubul karama bi khairi taqwa
0: bi khairi taqwa
1: fa innal karama huwa taqwa ndekati nit ñi liñ tek karama muy ñang ñang loka
0: waaw
1: tekko ko
0: waaw
1: digge yo amu tek kulli ko yoy ndekati yoy du karama
0: c'est dédé sare nañ
1: manam habl istiqama way nak khinil malama karama ku ko am da ngay ragal ya dañ
0: deug la
1: hablil karama way nak bisil way lo tek karama
0: waaw
1: karama du naw ci jawoji karama moy sax ci djub motax mo ne wala tablubul karama bi khayri taqwa fa innal karama huwa taqwa deug deug karama nek moy ragal yalla te mo nan kem mu taxaw do upp do yes wa anna hasa sirati mustaqiman fattabi'u wala tattabi'u subula ñal yi mom fi nga koy ba fa tafarraq bikum ansabi li zalikum wa sakum bihi la'allakum tattaqun
0: inna
1: la'allakum tattaqun
0: la'allakum
1: ndax ma da nga nan ciollu rek tege ci yoon do jadd do deug day
0: seigne
1: abdou khadir nak bokku na ci doomi seigne touba yi nga xamne yagu ñu seigne bi ndax 14 la gane jamono seigne bi dem 27 da bokku xole lol dir bu gatt la
0: way
1: ba magge nak ba xam fa bayam nekkon yoon wo wala jaar rek bañ ko wacc dal di jël sunna sol ko dal jël ragal yalla muy ay yere mu jël sunna muy ay dalam mu jël alquran muy auto bi mi dugg
0: ci sunna mom la jëmon sax
1: ma ngi ñew
0: waaw
1: jël alquran muy auto bi mi dugg di dawal nak ba fekk serigne bi fam ne bam fekk serigne bi fam nekk serigne bi dafa simiku ci mom motax waji diko xol ba yag mu joy ñu ne ko goor gi loy joy mu ne ba ande ak bay ñeerem ka gisoon
0: ka gisoon ni
1: motax nurul na serigne bi jëm mu jël
0: waaw
1: nurul na serigne bi jamu ja su doon geej mané lat na ca ka annahu huwa
0: ka annahu huwa
1: ka annahu huwa
0: barakallah
1: legi nak lolu moy al istikhama mu def ci lu kenn ma sta def
0: deug la
1: muy sax ci djub ta yag ci rek
0: bokoy
1: ñaan lo sax bo ci dugale bokale mu bako
0: wallahi ndaysan
1: da ma sax benn bis da ni nit ñi de da am ku ñew fi ne soxnam dafa ëmbu waye tuba bi dañ ko wax ne ko xamna limi jur da ne ak ñu mëna bokale yalla ta bobu dañ ko bobu est ce ne ki di doga genn rek ki échographie rek di doga genn ñu taf ci paris amna fa boba ñu am ko ko wax ne ko domam lim eum xam nañ ko mune li ak ñu mëna bokkal yalla
0: la ilaha illallah
1: parce que lay xew suba yalla rek ko xam wax ñu dohuma fatihul khayb la yahlumuha illa huwa
0: illa
1: ma tadri nafsun ma sa taksibu khatam
0: ma sa taksibu khatam
1: yoyu nak da ko gemon ba bokkal daw ci la dara nem ñi nga xamne sax seen tour dañ ko bolé tour yalla sax du nangu ko jaar ci tour yalla wi te baye abdou ci
0: waaw
1: abdou salam day bëgg nga wax abdou waye salam rek wala samad rek wala hasis rek dede
0: abdou
1: hasis abdou samad abdou salam abdou rahman yoyu lay bëgg ko wax yu bëgg ko wax di jek jek rek nga xol nit bam neex la nga ne ko rahman yoyu man lan la bañewon bokkal
0: deug la deug
1: kon fofu la jaar am istikhama ba deng seigne lamine diop ci wayam dane al istiqama jikom la dama bindam ba dama dikat di jini
0: dikat di jini
1: tawhid ju xojur ak sunna su medjur ak xol bu gakul kenn ci jini
0: kenn du ci jini barakallah fek jerejef cheikh ibrahim fall babul muridin tay ji de xol set na guuy te koy setane dana xamne cheikh ibrahim yaangi wax ci ko xam waye yaangi wax ci ko beug cheikh abdul khadir mbake comme nonu nga ko waxe dikal nga ci juddom dikal nga ci am njangam de nga dikkal ñu ci digam ak istikhama muy sax ci ak jup ak jaamu yalla kon day mëna lool lepp na da ko doon def bi sunna te rasul ndax mom ak sunni ngi lawul ndax mën nga ñu wax digam ak sunna
1: xam nga l'islam ji ñu nekk so bëgge jaamu yalla te jaamu yalla gi wër faaw nga tek ko ci sunna
0: deug la
1: rajahu jannatin bila ta'ati bi sunnatil mahi qururun ya
0: seigne touba mo leeri wax
1: man talabal wusul lil jalil falyahtasim bi sunnati rasuli way nak bi an yulazima muti'an la yamin fi zahirin wa batinin an sabil yaqulu bil ilmi wa bil ibada kama yarabbi bi taqil ada seigne touba xamne nit seigne abdou khadir xamne nit man ta ag ci yalla te tegul tankam ci sunna te yonent bi ne man amila amalan laysa alahi amruna fa huwa rad kep ko xamne jef nga jenn jef
0: de
1: jef jagay jef jeli wuko ci man luñ lay delo la
0: deug la
1: te lol alquran confirmer nako man yusaq khay rasula min ba'di ma tabayyana lahu alhuda wa yatabi khayr sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masir
0: barakallah fi
1: delo wat nako fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fi ma sajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu
0: taslim
1: kon sunna ci la ab julit di jamo yalla ba mana fekk yonentibi sallallahu alaihi wasallam fam nek sax ci ay digalam mom nak sunna da ko beggone ba nga xamne ye geunona jafé lay def
0: deug la
1: xam nga gaay yu bari fi ne sunna bolé wuñ ci mos baña reg
0: dedet
1: seigne abdou khadir bu ra mos du reg
0: wax deug
1: la nafile yep it la lan def su masan julli suba ba nopi fay nangé yor yor soxna may rakam genn aduna ñi diko jale ci man tay yegal kenn mënu ko gis ba bamuy ubbi boba nak na lol da nak tisbar jot ma ndax nafilan gi mi def neena de mom kumuy soppi saw doxé ndak djubo
0: la ilaha illallah
1: mom ligéel na yalla ba dem te man ma fi deewaguma tay war khabul asya ilal amwat raddu ilal dunya ma al hayat walaw suyahatan tamma fakhad li ya'mal li ya'lamu li ya'malu salihatan tan fo man kafa mune man ginaaw dima guma nak
0: waw
1: man ma fi te mom dem na ba fat ay bagasam man nak ma fi na def
0: la ilaha illallah
1: def fay na ngem di nafila yor yor ñent ñëk tisbar lay julli bu julli tisbar ñent ba nopi julli wat ñent ginaaw tisbar day julli ñent ñëk takusan ginaaw takusan kenn ci nafila bu julli timis ba nopi juroom ben rakkayam ci tek bu julle jeba nopi fukki rakka ak ñett yoyu musta dak diru dulam
0: deug la
1: bo nopi nak buy lek ñetti baran yi da naka faral di mosé
0: ndeysan
1: deggal ma lox bax tayit yonenti bi neena wala yazalu abdi yataqarrabu illa bi nawafili atta uhibu nit ki du dem jam bi dima jega jeglu ci ay nafil ba mujjuma beggu ne suma ko begge nak damay don beutum bi mi gisse don noppam bi mi degge don gemmiñam gi mi waxe don tank mi mi doxe su waxe ma wax bu xole ma xol bu lalé ma lal motax bu daan ñaan lu ñaan rek yalla nanguko
0: deug la
1: bitim rew gaay dañ fa nek wote ne neel señ bi dañu nek ay jafé jafé mu daal ne ñewon ci sal ba daal leen diré daal ne xana ñaanu mandat di musulim ko deg
0: ñaanu
1: mandat ñaanu mandat ñanum manda
0: ñanum manda
1: ni stout gaay wote wat ne bayen leen ci frontière ba dugg nañu di sant seug bi mo na ñanum manda la ko def lool nak liko may moy lekku lu lew
0: ñanum manda
1: ñanum manda xam nga di lek di sollu haram di lekku lu haram di xol lu haram dekk ya rabbi yalla du la wuy
0: bëgg allahu akbar
1: ya sahi kul ma sa'ta qafhal mislu wa qalilan man sa'ta taqdu seug borom seug tuba neena yow sama andando lek lu la neex lu mel non ngay jëf andal ko la soobit bu yagge ngay mom ndax bu ñaan moy lu ñuluk bi bala nga lak ku nekk xamé na ndox baaxu ta lakke way yagum yagge ci talbi tax mu wal ku jikko anil mar'i la tasal wasal an qarini kullu qarini bil mukharin yaqtadi nit mom bu ko laaj laaj ay andal ndox señ abou khadir nak manam li taxone bu ñaané mu nangu biram bi daw ci def lu lewut
0: deug la
1: fonku kala
0: ndaysan
1: niko yunus sallallahu alayhi wasallam daan defé la koy def motax bam ajé ben nar diko xol ba yag mu dem dimanti dik xetu yunus bi diko xé ndax fa sayyikhu sarifun umman wa aban la cheikh mohammed lamine diop dagan wax ci irwa un nadim seigne touba sarif la ci nday ci bay nar bi diko xol dem dimanti dem mu delsi wat daan niko kala gi ak kiko sos ak yow mi ko sol bok nga ak mom dara seigne bi ne ko sikku wut moy sama mam nar ba xamne manu tuta baye serigne bi
0: wallahi ndaysan
1: non la fonké won kala
0: deug la
1: lal git lak ko la yunus bi neena lima gënona bëgg bokku na ci getti ak julli wajhilat qurrat ayni fi salah
0: am gettu gu yema la
1: gettu gu yema la dan la kala gi mom dawu tass da ko dan defar beccëk nak mom la dan kala way guddi mbaxna la koy sol ak maylus
0: ndaysan
1: waye kalam gogum mom ko foko ma sa gis rek ci bop bi ko koy gis do non la it ku da ray unku ngir roy ko yonnabi sallallahu alaihi wasallam
0: unku men
1: man qatala wazakan bi awali darbatin kutibat lahu mi'atu hasanatin yonent bi neena ku ray unku ci dorine bu ñëkk bi am nga témiri yool soko ray ci dorine lu ñaarel bi am nga manam juroom fukki yool boko ray ci dorine lu ñettel bi am nga ñaar fukki juroom motax mom bu mësan gis unku motax mu ne amara yonent bi ne diglé na ngeen ray wasaxa ngir lan mom unku rabi al yeb biñ dugalé sama mam ibrahima ca bannuga ca sawara wa rab yeb dañu amone yene fay ko way unku mom daf ko don wal motax gis nga unku bu mat ba moti sax gimmiñam sawara da ci gën ta hadith bi mutafaqun alayh
0: deug la
1: ku ray unku ci door bu ñëk bi motax sayyidat aisha ne yoonte bi xéet la ko da ray señu bu xéet bu ma seen gisu unku day da dem sol forok bi jël xéet bi nga xamne mom sunna lu ci bari dara luñu ko yoonte bi def nako rek du ko gëm day jël xéet bi baray ko
0: ndaysan
1: ndax njambar gi ak bëgg sunna
0: deug la
1: de nga wax bi daoud lek bu sour day mos ginaaw tisbar da koy dalu su agne ba nopi
0: ndaysan
1: ginaaw tisbar da koy dalu ba ñi bëgg julli tis ndax lolu dañu wax ni waxtu wowo shaytané nak
0: ma ñu ko kilifa day dalu bëcëk
1: kilifa day dalu
0: bëcëk ba takku sam ñu
1: boole ko nak sunna bi gëna jafé nak mu def ko moy ma ngi ñaan yalla bala ma fi joggé donte ñaari fan la ma wop ko royé ko yonnati bi sallallahu
0: alaihi wasallam
1: ko ko dal motax alhadj abdou sissi bam koy martial ne kana taqiyan aliman sunniya wa qa'ifan li rabbih mardiya
0: barakallah
1: wa kana kal qadim fi mahabbati khair al bariyah safil ummati
0: la ilaha illa allah barakallah jerejef cheikh ibrahim fall babul muridin layla buñ topé ben ki bi ndax layla duma bëgg sax mu taxaw damay bëgg rek di dem ndax yefi day neex neex ba day doy ki man cheikh ibrahim danañ dik ci cheikh abdul khadir mbak diggam ak julli
1: waaw xam nga julli mom moy li nga xamne mom lañu ñëk xool ci jëfi jambi ëlëk yowmal qiyam awalu ma yuhasabu bi al abdu yawm al qiyam as salah fa in salahat salaha sa'iru amali wa in fasadat fasada sa'iru amali yonent bi neena julli lañuy ñëk xool rek la ci jëfi doomu adama ëlëk su baaxé yobale lepp su boné yobale lepp motax señ touba rabbi yalla wax mom lu ma sa war rek hadith la way nit ñi dañ ko
0: wallahi ndaysan
1: dafa da wax né de leen julli diko jubal def ni loxo ba
2: ngeen di julli diko jubal ba ëllëgé lu ngeen dëngël julli jubal ko waye bu ngeen daal def ni loxam ne moytu leen di julli diko dëngël bu ngeen di julli diko dëngël bu ëllëgé lu ngeen jubal julli dëngël ko fa in salahat salaha sa'iru amali wa in fasadat fasada sa'iru amali
0: allah
2: su baxé rek lepp bax waye su boné lepp bon as-salatu imaduddin
0: deug la
2: motax mom da ko roy ci wajuram wa cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala wop na wop jo xamne lu allah akbar du ko yekati seigne basir laj ko ne ko sa buñ julle dal day melni dara dalatul mu ne ko man allah akbar momay faj
0: momay faj
2: motax julli na ba julli ci geej julli ñaar rakkay ci dar julli na fu ne cheikh ahmadou bamba julli mo doon leppam senegal nim xate waye dekk bo dem ñu na la rabge wala dakar ge wala gi gis ge seigne touba fu julli won kon mom julli mandar gam la waye domam ji donu nako
0: Cheikh Abdul Khadir
2: gis nga yonenté bi mi génn aduna
0: sallallahu alaihi wasallam
2: as-salatu salata wa malakat aymanukum alaykum bis-salati wa malakat aymanukum yonenté bi lim doon denk julit ni moy ma ngi len di denk julli ak ngeen yeureum ni ngeen yilif talib bi nga yilif soxna si nga yilif bindan mi nga yilif surga bi nga yilif ki ngay liggey lote yilif ko ñoo ñepp da nga len wayere yonenté bi ni sukurat loolu doon diglé ma ngi len denk julli ak ngeen yeureum ni ngeen yilif Seigne Abdul Khadir nak ci biir jakkala daan tan ay xaritam motax muné iza ra'aytumur rajula yaqtadul masjid fashadu lahu bil iman
0: bil iman
2: bu ngeen gisete nit muy dukk gem jakka seigne abdou khadir yalla yonenti bi neena sédel len ko gem yalla motax ma buma san selu ma ci jakka ñaar yoon gis la lepp lu ko meuna wax ci tawaju ju dut ko gem ndax da na mu ngi ñew ci jakka
0: deug la deug la
2: deug wax bi ndax jakka kenn duko téré
0: deug mu la deug na buñ ko ma san wax ci nit lu ñu sik da ndax dama julli
2: wa ndax dama julli
0: ma bo xasse bay julli rek mom mom
2: wa bu ko defé légui ci biir jakkalay tané xaritam bu sol ma lé ñaara yoon ñett gis la ci jakkam kenn mënatu ko wax ci yow lu mu gëm ñaaral bi lepp lu mu lay def la bu jullu joté té bayyi woko da ngeen joté Seigne Abdou Khadir Gueye doomi Seigne Bassirou Gueye wor koñ la néna daf ma wo yonni ma néna ma somb sama xel bëgg dem mu waat mané ma def julli nga ba nopi mané ko jullé guma dé mané ma dédé bu am bu mu amati sa bu ndigulul yalla kéwé ndigulul mbindef téw na nga def ndigulul yalla ba nopi dogo def ndigulul mbindef néko demul julli ba nopi dogo def yonenti bi
0: la ilaha illallah
2: néko bu ko defati nak mu néko waaw amna talibim bo xamne neena dama bidenti te la tañu daan noddu noddu gu ñëk daana saaf ko fi ba nopp bi nak bi man bidenté man ak ginaaw ñi ngi bëgg noddu negal ma tambali tek ndox mek di debbu non bi señ bi ne teul jëm ci jakka ja ndax man xala da nga digut noddu gi man ak ah kay mu ne way bu diggé no loy def bako café gog ngay tangal te demo ci jakka ji do du bax sax
0: waye nak cheikh rah
2: ah
0: duguma la waye le señ bi ko annahu huwa la don
2: wa
0: mam cheikh ahmadul khadim makke dañu wax ne bu ma fay liggéelo ay nit waxto julli jot ñu ñëw
2: loolu day ñëw
0: dina ak xey kon day melni mom ku deg way
2: ñu fam yemon ba ñuy noddu la leen laaj ñu ne ko fi aw sakket la mu ne tiri leen ko bam jeex
0: la ilaha illallah
2: seigne abdou khadir loolu dal nako ngelaw lu bari and ko taw bay xeddi neegi ci baxta jakk ja kérok fekku fa kenn mu yor torso mbek parasol bi ngelaw li damu parasol bi bañ xeye mag ñu rus nak ñew jor dokk ne ko mbacke dembu ngant amon na mu ne way man kous ci tawbe ak ngelaw li dem ci jakka ji buma gënal kous sawara
0: la ilaha illallah
2: dem wax bi
0: cheikh abdul khadir
2: seigne touba la ko donno du wop ba tax mu wañ ak jaamu yalla am
0: wallahi
2: gis ba tax mu heure fere tay borom
0: allahu akbar
2: du degug noddu mbab kabar te tiewul lu taw taw ak lu liw liw ngir borom am
0: ngir borom am
2: du tab ji ba ki musul di ma mom du gapuru bis du werul julil borom am du yexal wenn waxtu it musta fay fat lokoy waxar wona montar moy borom am
0: allah
2: tax naari defal sen xamtu kay waxtu ba bu waxtu bi jote rek bant xat yi taxaw ci kër gi ñu ñew na serigne bi yow loy xamé waxtu mu ne yeen lu ngeen koy xamé naari ganaré wan ko ko mu ne man dañ ma nan jugal julli
0: allahu akbar
2: la koy wax raw na montor moy borom loolu la cheikh abdou khadir mbake don ci mom
0: wallahi le
2: sa bu ko gisé muy sancé rek julli lay wajal way dimut fet cheikh abdou khadir da fokk sa bu ko gisé muy sancé julli rek lay wajal
0: da
2: sa buñ xasse noddu kep ku nekk ci kër gi manam lepp jep yina jo amata du dem ci jakka ja boko yegge boko yugut mom genn na ci yow
0: deug la
2: koku nonu la fonké won julli ndax as-salatu imaduddin
0: imaduddin
2: julli moy kenul diine
0: deug la
2: di ñaarelu ponku ci diine kuko mabbu mabbu nga diine jep motax mom bakkanam bi la ci tegon te dawu ko foye ginaaw manam ginaaw nafile yi la matalon seuk nak as-safarat
0: as-safarat ay deug la nafile yi da ko matalon
2: nafile yi da ko matalon seuk as-safarat kon non la melon ci julli
0: barakallah jerejef jerejef cheikh ibrahim al-fal babul muridin jerejef telespectateur yi nga xamne yeen ñuy setan yaakar na seen xolani sedd jerejef serigne abdou salam mbake emil serigne sahibu yalla yalla guddal fanam lol tamay ko wër cheikh ibra deg nañ ndax mbolem laaj bo xamne laaj nañ ko tontu nga ñu tontu lu leer lo xamne danañ ci mëna jariñu comme ni mako do wax ci ngeel ben ne ki ñi waxtane tay yaaka na kep ku top emission bi rek sa xol dana sedd kon ñi ngi amane mbekté bu baaxa baax ci tontu yu am solo yi nga xamné mi ngi jëri Cheikh Ibrahim Fall ñi waxtane Cheikh Abdul Khadir Mbake Ibn Khadim Rasoul waye di wajal bisu bu tedd bi bisu Imam Cheikh Ahmadul Khadim Mbake bi nga xamné deggal nañ ko kon Cheikh Iba Cheikh Abdul Khadir Mbake ak jikko yu rafet yi yep ku wakil ñu la ci borom
2: lolu mom la ko kenn fekkut mom wa man yatawakkal ala llahi fa hasbuhu ku baye yalla sa borom yalla yoral la bopam
0: deug la
2: ku yalla ku baye yalla sa bop yonent bi neena law annakum tatawakkaluna ala llahi haqqa tawakkulihi la rasakhukum kama yursukhu at-tayru takhudu khimasan wa taruhu bitan su ngeen wakirlu won deug deug wakirlu yalla dana leen wërsegal ni mi wërsegalé janaw
0: ndax
2: bi mi xey ci tag bi mbakaaf gi dara niwul ci biir bi dafa os way bu wagn ko digi bi ci biir bi day fess dem sama bu khadir nak xamne manam wakirlu kiko man moy ki baye yalla leppam
0: wallahi
2: te du jambat
0: deug la
2: amna kuma sa ñew ne ko lama doon xëccio sax dem maju nañ mo ëpp doole ba farina ko baye japp na ci yalla mu ne ko da nga warona japp ci yalla bi nga
0: ñak Allahu akbar
2: da nga warona japp ci yalla bi nga ñak bu texe waye dem ba ñak texe dog na japp na ci yalla lolou tuddu japp ci yalla
0: neysan
2: motax fi ne wati lu gogu fi na la ci wax lu graw mastambor
0: mastambor
2: du lepp du leble neena duma lepp ndax sa buma lebe sa buma gisee nit ki sama xel mi ci bor ba lay dem
0: Allahu akbar
2: tayit nak ku lepp fi ak ngay for fek ngay fay doono gor pire señ jiri lele nga yorel nit bor ngeen dajé ci mbéd mi fek nga and ak nit
0: le contourner
2: dedet dedet bu ngeen di nuyo manam yow da nga da doono gëwelam ñi nga andal ngay bëgg mu wax bu baña wax dara ci bor bi
0: wax nga dëgg
2: de dama la ki de sama waju bax la jo xamné
0: ku sel la
2: manam señ bi mourid sadiq ak ñi ko xam manam nefa di wax waxi doyé di yo xam bor ba bor rek mo ma sa taxat tej ci sidna ali
0: ndossal
2: jubber ba yag mu tej ndax xamné dafa am bor Et pourtant, bor aramoud de yonenti bi da na amé bor
0: deug la
2: bimu genné aduna sax bu bumu koma ab yahoud lañ ko tayalé ndax bor day am fumuy tollo ko xamné moy upp ab yol sarxé ndax ki nga xamné ñaat timer do nga am yéné sarax ko té mom am mo am yité fukki jundi mu né la lebal mako suma lijiñti ko fay la nga lebal ko bobu mo gën upp doolé mo upp doolé sarax ba
0: ci lu wërë wërë sax
2: ndax ajom day da di fadi motax mom daoud lepp du lepp le dund na ba genn aduna masta am bor lolou lu garaw neena li tax duma lepp lolou la bëgguma di julli benn oté corné ma japp né dama may fay ko ñaarël bi yit bëgguma lebal nit ba nopi sa bu boko gisé mu japp né bor bi la koy xolé wala mom ci bop mu dem bayyi mu dotuma fréquenté ndax bor ko na li ndax neena so lebal li nit day fay day nangi dotu la gis wala sa boko gisé manam da ngay rus japp né dalay fay xolal abou bikir siddiq mi nga xamne nit dako amel bor muy taw mu taxaw buntu keureum di selu
0: waaw
2: xelam dem ci na waji kat yoral nako bor bu ko gisee man na japp ne bor be tax mu taxaw ci buntu keureum di selu mu jaar ci bi taw bi di dem mom xolal koku momit
0: ci
2: cheikh bukhari lolo tax masta ami bor du geusam nak xam nga geusam
0: geusam dedet
2: moy garab go xamne ñorogut nga diko yeengal bu dara sagg ci
0: ci
2: wakir dekk ko man do geusam do xalam
3: Alhamdulillahi rabbil alamin
2: abitik la wacc rek
0: waw
2: di jënd ay batteri xam nga mi jënd ci batteri
3: bitik ba lil qulubi wa takfiran
2: borom bitik ba ko li mala jaay dama ko hadiya
3: wa takfiran nasi
2: hadiya ji ñor
3: lil hisabi amama allam
2: al hadiya ji bu ñoron

0: ñax mooy ma defal la dara waxtu nekk ma di ko wax. Dañoo wax ne fii li muy tekki mooy jaamu yàlla gi ngay jaamu yàlla lu mu bari bari bu ko ñax ci kaw suñu borom mooy bul nekk ne bul nekk di namu ak di woote naan li may yàlla jaamu yàlla dafa bari ak di jàpp ne la ngay jaamu yàlla dafa bari ndax loo mën a jaamu yàlla lu mu bari bari lu tuuti la ci li la war sa diggante ak sa borom. Kon am na ñoo xam ne noonu lañ tekkee ay ji wala tam tas ak si daal mooy loo mën a def ci lu baax kon xeeb ko. Kon li ci topp mooy wax suñu borom wali rabbika fasbir, suñu borom mi ngi digal yonenteem bi sallallahu alayhi wa sallam nan ko na nga muñ ngir sa jëmmi borom, na nga muñ ngir yàlla. Muñ dafa nekk jikko joo xamee ne képp ku bëgg sottal dara soo andut ak muñ rek doo sottal dara. Muñ kenn ku nekk war ngaa muñ, rawatina nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xam ne moom moo war a taxawal l'islam woo nit ñi ci diine. Lu nekk dina war na ko cee daj, yàlla nag mi ngi koy muñloo na muñ. Te yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ci hadith ne ma uziya ahadun fillahi mithla ma uziitu, mooy amut kenn koo xam nga amut kenn koo xam ne daj nga ci yoonu yàlla li ma ci daj. Maanaam moom yonente bi lim daj ci yoonu yàlla ci ay coono ak i mettit ak i tiis, amut kenn koo xam ne daj nga ko. Kon nañ xam ne ci sayir liñ fi liy feeñ ci kaw ni suñu jàng histoire yonente bi ak liñ ñu ciy nettali buum tax ñu jàpp ne am na kenn koo xam ne yaa gën a daj yonente bi ab coono wala am na kenn koo xam ne yaa ko gën a sonn. Ndax am na sax ñoo xamee ne coono yi ñu daj ci l'islam mooy dañ cee seen bakkan rey nañ leen ngir diine. Am na ñu ci daj yeneen coono yu méttee métti, waaye coono yooyu yëpp rek buum tax ñu jàpp ne am na ku gën a sonn yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Ndax moom moo wax ne amul kenn koo xamee ne gën nga koo sonn ci yoonu yàlla, te moom lu mu wax dëgg la. Kon ñi xam li mu wax ak ñàkk koo xam moo fi nekk, waaye nag teewut dañ ko war a gëm xam ne li mu wax mooy dëgg, ndax wa maa yamtiqu anil hawa, lépp lu mu wax dëgg la. Kon ñi xam ne muñ ay façon muñ la, ay xeet la. Ndax dañoo wax muñ assabru ala taa, mooy da ngay muñ ngir mën a jaamu yàlla def li la yàlla sant, ak assabru anil maasiya, muñ ngir mën a bàyyi li la yàlla tere, ak assabru alal masaib, muñ musiba yi lay dal ak natt yi la yàlla di teg ci àdduna. Xam nañ ne bala ngaa mën a jaamu yàlla def li la yàlla sant faw nga nangoo muñ, ndax lu mel ne julli yombut ak muñ dëgg mooy tax nit ki mën a samonte waxtu julli yi, waxtu jotu nga dem jàpp julli. Lu mel ne naafile guddi itam bàyyi say nelaw, loolu muñ mooy tax nga man ko. Lu mel ne koor tamit muñ mooy tax nga mën a jàmmaaloo xiif bi ak mar bi ak mboolem bànneex yi njay tere soo waree, waaye soo muñut doo ko man. Naka noonu saraxe mi la l'islam di digal, jël sa alal joxe, te alal bakkan dafa bëgg alal, nit dafa bëgg alal, loolu ak muñ mooy tax nga man ko. Naka noonu jihaad xeex ci yoonu yàlla, nga xam ne sa bakkan mën na cee des, muñ mooy tax nit ki mën koo def. Kon daal ñu xam ne mboolem lu baax, mboolem xeeti jaamu yàlla yi ak day laaj ak muñ. Am na sax borom xam-xam yi wax ne muñ moom mooy nisul iman, mooy xaaju ngëm yàlla. Ngëm yàlla daal su nekkee ñaari xaaj, muñ mooy benn xaaj bi, ndax mooy mën a tax ngay mën a def liñ la sant lépp. Ñaare ba it mooy muñ bàyyi li la yàlla tere, ak muñ mooy tax nga man ko. Ndax bakkan dafa bëgg bànneex, dafa bëgg noflaay, dafa bëgg lu neex. Fekkee nangoo muñ li la yàlla di tere doo ko nangoo bàyyi, mooy waral ñii di def yenn bakkaar yi bari ñàkk muñ rek moo ko waral, waaye suñu muñoon dinañ ko mën a bàyyi. Seetal jëmm ji nga xam ne dafa topp bànneexam ba tax muy dem di njaalo, wala topp bànneexam ba tax muy naan sàngara, wala topp bànneexam ba tax muy nax nit ñi di triant di lekk alal nit ñi. Yooyu yëpp ñàkk muñ, waaye pour nga mën a bàyyi li la yàlla tere faw da ngay nangoo muñ. Kon nañ xam ne suñu borom mi ngi wax ci alquran ne wa amma man xaafa maqaama rabbi wa naha nafsa anil hawa fa inna aljannata hiya almawa, mooy ki ragal yàlla tere bakkanam bànneex bu yàlla di tere, bànneex bu xaraam nga tere ko sa bakkan, kooku mooy ki yàlla di yóbbu àjjana. Kon daal muñ bàyyi li la yàlla tere day bokk na ci liy tax yàlla yóbbu la àjjana. waye top sa banex top sa bakkan ñaka muñ di def yalla terep kon lool day lay tax bok nañ ci li tax nit ki yalla ko yobbu ko sawara yalla ñu ci yalla bolé mussal ndax suñu borom wax né fa amma man tagha wa athara al hayat ad dunya fa inna al jahima hiya al ma'wa wal hiyas billahi yalla ci yalla bolé mussal kon top sa banex top sa bakkan man na yobbu nit ki sawara kon ñettelu muñ gi ñu xamné moy muñ dogal yalla li yalla di tek ci ay natou ak ay musibe nga nam ko muñ ndax suñu borom waxon na ci alquran ne wala nabluwannakum bi shay'in min alkhawf walju'i wa naqsin min alamwali walanfusi wath-thamarat wabashshiris sabirin alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kon suñu borom moñu xamalon ci alquran ne dinañu natou ci ab titange nga xamne ñak karange guy am ak xif bekor nit ñi duñ am luñu jëfëniko wala alal ji wañeku jek jek pet ñak lu bari ci sa alal wala di fatule sa njabo di dem wala bay ba yaakaane ya ci nek lepp yaq yoy yep suñu borom mo waxon ci alquran dañu tek tet nat yoy kon nak lim ci tek moy wa bashiris sabirin kon na nga begal muñ kat yi muñ kat yi nga xamé ne musiba mu len dal dañuy wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un nak dañ ko baxo di wax su nit faato rek waye lepp lula dal ci musiba rek day jaddu ci yow day rafet ci yow l'islam day sakku ci yow nga wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un moy nga nangune yalla la mom te ci yalla ngay delwat neku ne ko faat rek lañu wara wax lolu ay bepp musiba bula dal rek ko xamne dafa gennon wala dafa bayon bam yakkar mo ci nek mbay ma yaqku wala otom def choc auto ba yaqku ak njabotam ay tawat dal len lolu lepp dañu bëgg nga wax baad yoy inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waye muñ nak li ci yonante bi sallallahu alayhi wasallam wax moy as-sabru 'inda as-sadmati al-ula moy jamono jele musulma bi dalé ci saté fa ngay muñe waye do dem ma ñak pexé nak naan ma ngi muñ so défé lolu do ci am ben tiyaba kon da ngay muñ ci saté baña nek di jambat ak di def lo warta def te yonante bi sallallahu alayhi wasallam waxon na né inna 'izamal jazaa'i ma'a 'izamil bala moy ngir nga am ak fay gu reey yowmal qiyam day and ak natou yi reey manam ki lepp ay natou dal ci aduna mom mo lay eppale ak fay yowmal qiyam liko yalla di fay yowmal qiyam dal dañu wax ne sax ñi yalla dekkone ay natou fi ci aduna su len yowmal qiyam su len yalla di fay nit ñi dañ leen ñe ba bëgg ñom natou yi yeleen dal seen kaw te suñu borom mi wax ci benen ay ci alquran ne inna allaha ma'a as-sabirin yalla mi ngi xamne mi ngi and ak muñ kadi way muñi amna ku ñu wax shuraih bok ci gañu baxña yalla nako yalla yeeram mom day wax ne suko yalla tege musiba suko yalla tege natou neena day sante yalla ñent yoon day sante yalla ndax te liko yalla tek ci natou met man musiba bi ko yalla tek mënon na gëna reey lepp lu la yalla tek rek mo xam da la tek tawat wala ak ñak lum la tek mënon na gëna metti kon gënta comme fi la ko yalla yemale rek ci mënon na gëna metti motax neena day wax alhamdullilah ma ngi sante yalla ñaare ba itam neena day sante yalla ci bim ko wërsegalé mu mëna muñ ndax ñepp mënu ñu muñ am ñoo xamne duñ muñ te ñak ge muñ du tax natt bi teggeku nga xamne kon so muñut nek diko jambataka lu ne nga wax ko force la lay dal te do ci am ben tiyaba soko muñon nak am ci tiyaba kon neena day sante yalla ñaaral sante gi ngir ne yalla defal nako mo man ko muñ da koy sante ñettelu sante gi ngir lim delu ci yalla dal di wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un loolu da ko ci sante mu ñettelu sante ñente sante moy da koy sante ba liko yalla natto def ko ci dinem ndax yalla mënon na natu nit natu bi dal ci sa kaw dine nga xamne yow da nga nek ko xamne do julli wala do def li yalla di digle wala da nga nek ci def yu harami yalla dimbal la ba natou bi nekut lolu ya nga julli ya nga def lu bax ya nga moy ci harami natou bi ci aduna la wala ci mirum yaram la yam lolu da koy sante yalla moy ñentelu sante ki ñi xamne li yonante bi sallallahu alayhi wasallam waxon moy ashaddu an-nas bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal yubtala ar-rajulu ala hasabi dini ñi gëna metti ay bala ay natou ci nit ñi moy yonente yi ñi yalla yoni tege ba ñi gën ci nit ñi nit ki dal lim ci tek sax moy yubtal ar-rajulu ala hasabi dini moy nit ki dañ koy natou ci kem dinem fi sa dine tollu fi sa ngëm tollu ci la yalla di natto amna ño xamne su len yalla natone yeen nat yi nañ ci jaara weddi ñoo ñu yermane yalla moy du len tek yeen nat yi amna ño xamne seen gëm yegg na ci nat buñu mëna dajit dañ koy mëna dekk ngir seen gëm mo fa yegg ñu man ci tuddu suñu serigne suñu touba radhiyallahu anhu nat yi mu daj ak lim muñ dinañ ci ñew dinañ ci wax lolu fa ngeemam tollon mo waral lolu kon ñu xamne bokku na ci muñ muñ ci tawet yi lay dal febar yi lay dal yalla tegle febar bokku na ci muñ yi l'islam sappu ci nga muñ ko te muñ gogu itam dafa nek lo xamne ne yalla da ci jéggal say bakkar dina ci bindal yool amna hadith yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bo xamne ñew na ci muwatta imam malik bo xamé né yéneenté bi sallallahu alayhi wasallam da ci wax né su jambi fébéré su jambi wérédé yalla day yebal ci mom ñaari malaka dal di wax né xol leen lan la sama jambi di wax ñikoy sétch suñ ko sétché dal lan lay wax su féké né ñi lay sétch ci tawat ji suñ ñëwé dal da ngay wax né sant yalla rek ma ngi sant yalla dal di manam dal yaangi muñ dal di wonane yaangi muñ yaangi sant yalla malaaki dañu jël wax joju yobbu ko delo ko ci yalla yalla nak mo leen gëna xam sax ne yow li nga mo leen gëna xam ba xam yow da nga sant wala ba xam da nga muñ wala muñu yalla mo leen ko gëna xam wa yalla moy doxale nonu yabal malaaki yi malaaki suñu ñëwé degg ngay sant ak muñ dañu jël wax joju dem yobbu ko ci yalla dem wax yalla ne sa jambi de mom mi ngi muñ su ko defé suñu borom day wax ne sama jambi de su fekke ne dama ko fat fekke ne fatuna dal ci tawat ji nako tabal aljana su fekke ne weral nako bam werit dina ko jegal ay bakaram tuddu yeen xewal yo xamne tamit dina ko defal kon lolu di woné muñ solo sum am ci l'islam amna hadith bo xamne sax yenenbi sallallahu alayhi wasallam da ci wax ne lepp lu dal julit bi donte ak deg mo la jam sax nga muñ ko lolu yalla da ci yëkëti say daraja yalla da ci jëla ci jëgël itam say bakkar nak nonu itam su la yalla tege febar nga muñ ko ngir yalla jëf yu bax yi nga def lat ngay tawat xamna ñu so tawate do mëna def mënu to la nga wonon waye jëf yu bax ya nga def tewu yalla da lay bindal tuyaba ja amna ci hadith bo xamna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxnako yaronte da ci wax ne malaaka yi dañu wax ne suñu borom sa jam bi de teye nga ko manam tawat na febar na ba mënu tut la mënon jëf yu bax yam na def mënatu ko suñu borom ne bindal len ko lam dan def lool nak moy fekke muñ nga ngir yalla comme niñ ko waxe won muñ da ngay muñ ca sasé ndax am fam jigen go xamé ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam da ko rombu ci bammel da ko rombu ci armeria muy joy yaronte bi ne ko na nga muñ jigen nga dal di wax ay bat nan ko lima dal dala dalut rek te bobu xamone ne yaronte bi lay waxal bam fa joge ba xamne nak da yonent moko rombon sallallahu alaihi wasallam ci la delu nak ci la delu ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam diko wonne ko xawma ne won ya wax ak man waye legi muñna yonent bi nako inma as-sabru inda as-sadmati al-ula muñ dal ci sase lay don manam da ngay muñ ci sase waye do dem ba ñak xene da ngay muñ lol so defé do ci am ben tuyab kon ñu xamne bok na ci jambi lim wara muñ ki nga xamne dafa bëgg am soxna mu teko tic mën ta fexé ba am ko mo xam ak ñak mako waral wala dafa jappandé gut wala lu ko mëna waral dal yalla dogal na mënugo ko am bokk na ci li l'islam diglé moy nga muñ ci yalla tax ba kër bu yalla diko sotal wala jigen gi bëgg am borom kër lool mën ta fexé ba am ko ko ko it na muñ te yalla tax manam muñ gi nak tekku ne da ngay baña def sabab lu ken ko nek mo da ngay sabab lu way nak ba kërëm muy sotti dal muñal xamne lu la yalla tek la nak nonu ki bëgg am doom mo xam goor mo xam jigen yalla sotti lu ko ñak gi am doom gi xéeti musiba yoy yep xéeti nat yoy yep it lu l'islam sakku la ci yow nga muñ ko kon ñu xamne aduna su fekkone man nga fay nek te do muñ ki yalla bëgg gëna bëgg ñep te may sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam kon yalla duko jaarale ci met duko tek yo xam da koy muñ ndax mom la yalla gëna bëgg té mom dafa muñ yu metti yo xamna yalla tek nako bok na ci muñam gu rafet ga sallallahu alaihi wasallam bis muy julli ay nonam yéfer yi ñew jël sebritum girem soti koko moy girem guñ mbaxu gilem ya cay nek ay nefere yak dem keur yoy lolou lañ jël soti ko ci kawam bokk ci muñ ko rafet gam muñon sallallahu alaihi wasallam bokk nañ ci muñom gu rafet ga mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ben bis muy julli ci kaaba gi am ci yefere ku ñew xoj ko xoj bu metti metti lolou bokk na ci muñom gu rafet ga bokk nañ ci muñom gu rafet ga mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam daan na tok ñett weer daan tok ñaari weer wala ñett weer yo xamne ci ndu tak kërëm moy ne duñ fa togg manam dal am lu won alal jo xamne bis bu nek da am dépense leg la daan tok ñett weer yo xamne du am dépense bu mu joxe nga xamne wa kërëm liñ daan dundé rek moy ndox ak tandarma rek xéetu cionay met yoy yépp bokk na ci muñam ga su daan julli guddi dina filé daan na def xif daan nako japp du am lum lek ba tax muy jël ay xeer diko takke bir bi ngir mëna taxaw di julli bokk na ci muñam gu rafet ga sallallahu alayhi wasallam xeex yi mi doon xeex ci yoni l'islam ken xam nu mu tollu nek ay xeex yo xamene bu ci ne sabakan mëna ci dess waye day duggu di xeex and ak jambaata njabaata gu reuy du daw du delu ginaaw ak lu mu ci mëna dacc ñako ci daan gañ tank ci lor lepp dako muñ and ak ne mom mi kat mom la gën yalla gëna bëgg ñëpp fekkone amna kenn ko xamne dal amna kenn ko xamne waro muñ mom lay doon ndax mom da yalla gëna bëgg ñëpp waye liko suñu borom di bëgg bëgg dafa muñ kon waxuma la keneen ku dul mom bokku na muñam gu rafet ga sallallahu alayhi wasallam domam yépp dañu faatu ci ak dundam domam yépp ci kanamam lañu faato bam dess kenn muy fatima rek mom la fi bayyi ci dom waye domam yépp dañu faatu sallallahu alayhi wasallam kon loolu ay misal yu ndaw la rek ci ak muñam waye ak muñam ëpp na loolu fuuf lim muñ mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gën na metti loolu gën na bari loolu itam amna ku wax khabab ibn al arat bokku ci sahaba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena ben bis dañu ñewon ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam diko jambat ñun julit ñi son nañ cione ñi daj ndax ñeubenu l'islam bi l'islam dogo dor metti won na julit ñi daj nañ lu nekk togn ku nekk togn nañ leen ko yu metti yu nekk def nañ leen ko ñi ñew ci yaronte bi diko jambat nak diko ñaan nak nan ko nak dañu bëgg nak nga ñaanon yalla nak wax deug yalla son nañ yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne leen xamal ne bu leen yakamti muñ leen te yalla tax ndax ñe leen jitu won ci xel yu ñeek ya amna ño xamé ñu jullu ñu ñeek ñaan ña xamné gëmon nañ diiné amna ci ño xamé dañ leen daan japp gess am pax duggal leen ci jël ab si yoy ñi daggé denki xar seen bopp ñaari xar té lu metti loolu ñu leen daan def daw tax ñuy delu ginaaw ci seen diiné daw tax ñuy weddi mukk way dañ ko daan muñ té yalla tax kon nit dañ na lu ne ci ak muñ kon ñu xamné nekku ne ay ji rek la suñu borom di déggalé yoonent bi sallallahu alayhi wasallam muy muñ nekkut ne wali rabbika fasbir rek la koy muñ lo way bad na ci alquran lu melne wax suñu borom wasbir hatta yahkum allahu wa khairul hakimin waxat nako ci benen ay nako fasbir innal aqibata lil muttaqin min kay muñ lo batay wasbir fa inna allaha la yudhi'u ajra al muhsinin min kay muñ lo yoonent bi min kay muñ lo batay nan ko wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alayhim wa la taku fi dayqin mimma yamkurun min kay muñ lo ci benen ay batay nan ko fasbir ala ma yaquluna wa sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i ash-shamsi wa qabla ghurubiha min gooy diko muñ lo nan ko fasbir inna wa'da allahi haqq wa la yastakhifannaka alladhina la yuqinun waxna ko itam ne ko isbir ala ma yaquluna wa dhkur 'abdana daawuda dhal aydi innahu awwab waxna ko itam suñu borom mi ngi muñ lo yonent bi nan ko fasbir inna wa'da allahi haqq min kay muñ lo ne ko itam fasbir kama sabra ulul azmi min ar-rusul yonent yi gëna bax ci yonent yi ñi wax ulul azmi suñu borom mi ngi wax yonent bi na muñ kom ñom nañ muñewon mi ngi kay wax batay nan ko wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina way suñu borom yamul ci lolu mi ngi wëy di muñ lo yonent bi nan ko fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba min koy muñ lo nan ko wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila waye mi ngi wëy di ko muñ lo batay nan ko fasbir li hukmi rabbika wa la tuta minhum athiman aw kafura kon ay alquran yi nek ci alquran di muñ lo yonent bi di degle muñ diko digal yonent bi diko digal julit ni ken xam nu mu tollu ak tiyaba ji sun borom di digge ak li ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax kon ñu xamne walu muñ mëne su ci wax te tuddu ñu suñu serigne bi di serigne touba radiyallahu anhu yalla nako yalla doli ngeureum ak ay leer mom serigne bi mi ngi wax ne nabahatukum ma'an ala kaddin bada li qabla an ara ridan mu'abbada ma ngi len ye yen ñep di len xamal ne dajna ay choona latamay am ngeureumal yalla ngeureum lu sax dajna ay choona yu metti lool nak mi ngi ko dajé ci ak muñ gu wër go xamne muñ nako so démé ci minanul baqi qadim di téré señ basirou di dom señ touba señ basirou téré bi bind ci señ bi di léral histoire señ touba ci léral ak dundam mi ngi wax né señ bi bimu tollé ci jang bi nga xamé né dal na jang tamalé jang dafa nour rek ci aliwam ja daw tagok leçon darse manam bindam ya daw tagok ñang mi mukk foko fekk dal mi ngi ci aliwaji foko fekk mi ngi ci ñang mi manam ak muñam kon da ko tamlé bimu nekké ndaw ci ñangam sakku xam xam fa la ñëk tamlé ak muñ gu metti ba wuté won ak xalé yi nga xamné doona jangono ak ñom ndax liñ baxono xam liñ min ci gona yi moy ñi ci ëpp dañuy tayel ci ñang mi ak diko daw waye señ bi ak muñam ci ak ndawam la tambalé moy mu taqo aliwam taqo ay bindam taqo am jangam ba muju jaxal nit ñi kon batay li ñi natlé ci señ bi day wone am solo go xamné muñ amna ko solo ci ñepp ba ci gi sakku xam xam su muñut du sotal lim bëgg sotal mo xam ki jang ci école bi la mo xam ki nekk ci dara ji la mo xam ki nekk ci manen façon ñang la xam xam sax ba nga ko am faaw da ngay nango muñ ngir nga mëna am xam xam kon ñu xamné señ basirou moy wéy di wax batay di wax muñuk señ touba ak farlom gi mu amone ci motali mbolam fan xam xam bo xamné do nañ ko jang fi ci sénégal ci jamono joju señ bi dafa amone yene passefu jang fan yoy yep amna ci fan yo xamné nak yenn fan xam xam yi am ci yo xamé né bari manam bari won sénégal gis ko lako jangal jafena señ bi amone yene sax laxas dem jangi dem fu melni mourtani waye mi ngi don baye xel wajuram señ mamourou soli baye wuko won lol mo taxone señ bi nak tambali ñi tukki di ñew ci rew mi di ñew senegal joge mourtani muy geustu ci ñooñu ba ni yalla nim defé mu dajé kenn ku bok ci benu deyman ba xamanté ak mom yalla def koku nekkon ku bari won xam xam koku moko muju jangal lu bari ci fan xam xam yi nga xamni señ bi amon na yene jang ko te gisulon ku ko jangal fi ci rew mi kon lol batay di woné ak muñam ci sakku xam xam señ basirou mi ngi leral batay muñuk señ touba ak nuram ci sakku xam xam ak sax gum ci sax wuté ak nit ñi nek ci ay téréem rek ba muju nak am ñu tamli liko saboté ak diko kokkali ak di woné manam di wax ci mom ay wax nan mom xeyn da japp ne dañu gën ak nangam di wax seeni wax ba muju sax ñen ñi di tuddé señ bi safi ko xamé né dafa déssé am ñu ko tuddé abla ku gatt xel am ñu ko tuddé majnun di ko tuddé dof loolu lepp señ basir mi ngi koy léral loolu lepp nekkon muñu ko señ touba ci sakku xam xam ci bam ci bamuy tollu ci jamono ndawam señ basir mi naté né cheikh sidé baba ci loolu lay waxi señ mi nan ko annasu anka بواد يهرعون به وانت من شهر هذا الناس في وادي ما نيت ني دانيو نيك تي اخور يوغ نيك تي فنن خادم جهرك لا صاح مي واخ تي سنج بي نان مني لاحمد بامب تارك الناس غير الاله فامسى سيد الناس باي دي جيخ دي وانا ني سنج بي موي كيغا خا مني باينا لب فاتنا لب لودول يالا موجو نيك سانغو نيت ني سنج بسير مي لارن ني سيرن توبا دا فا موغ مونوك way manu ñi manam señ bi musta fayu ak togn guñ ko togn liñ ko togn ci aduna jël haqam ken xamunu tol way musñu ko togn bam fayu lool lepp da ko nan muñ ngir jëm yalla señ basir mi wax ne señ bi sax ci digënté mak minde fami loolu nasri ci qisra go ñu wax qalu ya kan li abwa bis salatini tahujja wa iza tughni kullama hini fa qultu hasbi rabbi waqtafaytu bihi wa lastu radiya ghayrin an yuddini ba khisra ga jeex mu nek xew xew bo xamni waralon qasid gogou moy xew xew bobu nga xewon bi nga xamene señ mamour andi sali genn adna nekkon wajuru señ touba mbolo mi dajé dadi wo señ bi wax ak mom ne ko dañu bëgg nga dem légui tok kër la jor comme niko manam diko attel fété ko fa sa baye fété won sëñ mi joxe ngant daldi wax ne mom rusna tankam yi di jéggu jëm ci benn bour burul yalla rusna malaaka yi diko gis muy jëm ci benn bour burul yalla ci defay xassida gog nan di netali nan dañ ma wax ne ma jengal jëm ci bunti bour yi di nga am ay cadeau di nga am lepp lo bëgg mané len yalla doyna ma doyna nako té man gëreumuma dara dudul xam xam ak diiné di wax né man nak lay ragré wala nak lay yaakaaré kudur yalla ndax yalla moy ki nga xamné momay muccël momay jox momay jox nak sax lay jëlé sama mbir diko denk ño xamé né lot nañ ci seen mbir bop comme ni am miskine loté ci bopam su fekké né dama jaq wala dama am aajo damay wo borom aras moy da'atu dhal ayni qabla ar-ra'i wash-shini kok moy aji dimbalé ji nga xamé né dara tew ko moy ki nga xamé né lepp lu mu bëgg nekkal da koy nekk lepp lu mu bëgg amal da koy am lu mu sop lu ko sop ci mu gaawé ko mu am mu def ko ci mu gaaw da koy def mom suñu borom lepp lo xamné sop nako nak ngir mu yéxé ko bëgg ko amal jëmono ji da koy bay ba jëmono jëm ko sobi mu amal ko ci néna nak yow mi nga xamné nak may yedd nan ndax bi señ bi ganto lol ne du dem ci ben bour nit ñi ñu doon wax ay wax ñi di wax ci mom ay wax yu ñaaw ñi nan ki da dof ñi nan ki da gatt xel néna yow mi nga xamné nak may yedd bul baril yedd gi bayel dima yedd ndax man ñak aduna taxuma jaq taxuma tit aduna gep suma ko ñakoon awma ci dara itam du tax sama xol raf raf lu tol ne fep suuf manam lol duma jurot ben jaqare kon lolep di woné muñuk serigne touba ngir jëm yalla muñ gu wëra wër ndax lolou lu jafé la ci jott jamono kuñ wo ci kër bour bi lepp lo bëgg day japp ni nga muñ lolou lepp ngir sa diiné ngir yalla rek bañ ko kula jënd bañ ko yaq sa diiné bañ ko yaq li ngay dund diiné ji ngay dund lolou ak muñ gu reey moko may señ bi kon señ basirou mi ngi wey di léral muñuk serigne touba néna señ bi muñ na muñuk gaay ñi nga xam dañu wakilu ci yalla manam muñ na mbolem lor yeñ ko daan lor ndax señ bi lor nañ ko ci seen lamine wax nañ ko xey ñaaw mu muñ ko te yalla tax lor nañ ko ci biir ay mbokam lor nañ ko ci ay kërëm lor nañ ko ci alalam waye mustafayu ak togn liñ koy togn lim bari mustafayu ak togn musta wax nitam nit yitam ne ko ñewal dimbalama ci ki may togn musta jambat kenn togn guñu nga ma sa togn lepp roko muñ ngir jëm yalla suñu borom motax seigne touba dan na wax nan dañ ma togn ma muñ ñi fay ma fayul ma kon lool ñu doon wax lepp moy lu jitu seigne bi dem ci geej gi nga xamne muñ na lu nekk waye lool yamatut fofu lool doyutut ñu jaxaseetiko ak tubab bi ñew jappati seigne touba ci ak togn yobbu ko exilé ko genné ko rew mi juroom ñaari at ak lu tek lu jégué juroom ñetti at lepp ci ak togn di la jangate genné la ci sa njabot genné ci say mbokk genné ci sam rew yobbu la dëkk yu sori boy ko di la tek ay fitna dëkk ci togn la suba ngon lepp mëso jambat mëso yuqat mëso delu ginnaw ci li nga nek kon lool lepp lay woné muñ gu reey go xamné Serigne Touba muñ nako ba nim delu séti ci réew mi Sénégal 1902 tek ci ab dir ni jappati ko yobati Mauritani lepp ci ak togn ko xamné def len dara nekati fa ak lam fa jankontel jogé defa ñi andéti ko ciyen bam ñëwati ndiarém ba nim fi nekké ba nim wuyé jé borom lepp ñukoy surveiller def ko résidence surveiller lepp ci ak togn té señ bi bim ñibisé ba mbolo mi wuyisu ko gën ko wuyisi nak wuyisu won nañ ko gën ko wuyisi ba am doole lool taxul mu né naaju dal ci kaw ni xéx ak ñom lepp do ko muñ kon ngir jëm yalla kon señ touba misal la manam roy kay la bu reuy ci ak muñ ngir yalla ci muñ sak lu bax muñ ndax muñ momi moy mo lay meuna jallale moy tax nga meuna am say objectif say bëgg bëgg motax melokan wo manam force la doole la jo xamene day nekk ci nit su fekkee ne nit ñi ñu ci bari suñ nekkee ci lu baax te kenn encouragé wu leen dañuy dellu ginnaaw, wala suñ leen critiquer rek commencé di leen yàq seen der rek dañuy dellu ginnaaw. Te loolu mooy li gën a mën a galankoor nit, bëgg ku la tagg wala ragal ku la xas. Maanaam li fekk li nga nekk wóor na lu baax la rek, nekk ci yamale ci nekk ci yow kese wala nekk ci ay junni nit. Kon sëñ bi Touba ci loolu la nekkoon, xam ne lim nekk dëgg la ju wér, mu wéy ci rek, ragalut ku ko ci xas, bëggul ku ko ci tagg, ba résultat bi feeñ na tey yàlla yëkkati ko xam ne dootu ko wàcce mukk. Kon loolu ab jukki la woon bu ndaw rek ci muñuk Serigne Touba. Kon lii lépp ñu ko doon wax ci waxi suñu borom ci ñu digal yonte bi sallallahu alayhi wa sallam, naan ko wali rabbika fasbir.
1: بسم الله الرحمن الرحيم فارقت إبليس وجميع المفاسد وبسم الله الرحمن الرحيم لازمت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وجميع المصالح ولا حول ولا

fi ak serigne bi kay ubbe talay dagan yalla tabe babuy khalam khalam tikar yi serigne bi mi ngi ci xamle tawhid jappé ko ni aw naru gor wowe nak nan li nit di def ba man ko am la ci xamle

0: wada ñetan mu def ko ni waju daretan te mo fi fal ko defa dan ba muy niru waju dadane digen day non bu fesaki war ku fay gonnal du wax lu ko war ku wet ak mom mu dalay jor nde day muji melni sambani ku gonnal ndem da fay bëgg am maqamam sheikh bu laqi ngeerem murid bo xamni day bëgg dem bu muy gonnal ni sambani ku gonnal ndem da fay bëgg am maqamam sheikh bu laqi ngeerem murid bo xamni day bëgg dem bu muy gonnal ni sambani wa bi tam serign bi dajé xamlé ku bëgg and ak sa xarit nan ngay def ba ngeen mëna and kuy sétaranga du taggo gis dara nga yu mat kuy séti bon bon du taggo gis lu muy nemiku kuy sétaranga du taggo gis dara nga yu mat kuy séti bon bon du taggo gis lu muy nemiku bu séti bon bon barero tab xarit dana tax ngay nonu fekk ludul beg lola mom namuko bu deg jeep soppe ay wax del janok lamu def ngay doora yokkat ka am xel deg yakaluko ngir ab rambaaj dana sos aw fen mu melni lu am fum tollu waye borom xel ab rambaaj jeluko yow kay rebul gesu kuy ñaawal sa jikko manel bu ñaar mané kenn wi lepp kuy walaf solo ko yow kay rebul gesu kuy ñaawal sa jikko manel bu ñaar mané kenn wi lepp kuy walaf solo ko a bi dem serigne bi dafa ci xamle ay may yu ko serigne bi jox ndax dafa dan tit ci bopam lol serigne bi leral ko fi mu tollu mu di ci sante nak wanani kep ko juyo ak serigne bi ci lim wax ci mom ay na kon lola ca kokala nek lol la ci leral
1: ko xaw suy binduk baxam bu len setetik bonam ko setak bonam ko xaw su lay weddi ay waxam ko xawsuy binduk baxam bu len setatik bonam ko setak bonam kat xawsu lay weddi ay waxam te man kay re ban ba bind sa djub ci aw kayit taxet santana man mi kumay bañ du jëm kanam serign be ma non del sant yow aw nga yonu djub bu jaqati ma ngay joy xana doyna am ngeerem mu deloti ci yor yor benen lal ma wo ma ñew mu jox maw kayit waw begle la fekk ci mbindam mbindam mama wax sak djub teyit moma soñilo ku yegli bu may goteti moy feñaluk dengam mbindam mama wax sak djub teyit moma soñilo ku yegli bu may goteti moy feñaluk dengam
0: bi tam daf ci leral may yoy ko serign bi may ba tax joy yam dan joy mu genn ca wané ni sëriñ bi ko ca genn

0: aji sun borom bi yobbu len ak jammu ñu del ci wa ci tam ak jammu yalla may len ak wër ak tawfiq ak taysir ba ñu dem ak jammu dik ak jam ci katnu sun borom tabaaraku ta'ala ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب طول لنا عمرنا صح لنا بدنا وهب لنا الرشد وتوفيق يا الله ويسر كل شيء صعب وسع لنا ويسر كل شيء تعسير يا الله يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين امين يا رب العالمين
1: امين Dear brothers and sisters, this is a summary of our imam's sermon today for Jumu'ah. It was to congratulate all of us for this blessed period of the Hajj, which is the pilgrimage to Mecca in Saudi Arabia. The Hajj is one of the five pillars of Islam, incumbent on every Muslim that is capable, an adult, and that enjoys their freedom to travel about. They're not in custody of any force, for example. It is also an obligation that we do in a designated place. Nobody can do it outside of Mecca at the Kaaba in Saudi Arabia. You cannot say, I'm going to circumambulate around some place and I will have Hajj. No, Allah has ordered for us to do it in Mecca at the Kaaba in Saudi Arabia. It is also on a designated time. When we finish our Ramadan, and then we are gearing up toward the sacrifice of Abraham, that Eid. This is the period of the Hajj where we do it, when we do it every year. When you do it also, there is a place where you will do your Ihram, which is formulate the intention of starting your Hajj and abiding by the rules of the Hajj. For example, as a man, you cannot wear anything that is sewn. You wear those two garments of white color, and then you have also obligations that are mandatory. Going from and to the Safa, those two hills of Safa and Marwa, circumambulation around the Kaaba, and standing in the plain of Arafat, those are obligations that are mandatory for every Muslim that is doing the Hajj to perform. Prophet Muhammad, peace and blessing be upon him, was asked by one of the mothers of the believers, Sayyidatuna Aisha, radiallahu anha, said that maybe we should do jihad because it looks like the price is very lofty. And Sallallahu Alaihi Wasallam said, no, the best price that we can have is do a Hajj that Allah has approved of. And Sallallahu Alaihi Wasallam said that when you do your Hajj and you did not do any play therein, you did not do any negligence, your reward is Al-Jannah, heaven. He also touched on the penalty of the fact that the Hajj is not a competition. It is not something that you do like a phenomenon where you show off, or that you say to yourself based on ego that so-and-so went to Mecca or so-and-so was financed by their child, therefore I got to find a way to go to Mecca. No, you have to do it when you are capable of doing it. You cannot also say that I don't have the means to do it, I don't have the money. If you have properties that you've been buying over the years, you should be able to sell some of them and finance your Hajj to Mecca. You are not free from that obligation. If you wait until you are too old, and then you were, let's say, before your 60s, capable of going to Mecca and perform your pilgrimage, know that you have committed a big sin that you will have to account for before Allah. These were the guidelines that he enumerated in his sermon. May Allah reward him. May Allah accept his and our worship. Bijah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nangi santi Allah. Nangi santi Allah mi nga xamne mo di yonenti Allah Ibrahim may ab kharitam ne ko labalal ma sama neeg bi ngir sama jaam ñi nga xamne dañu ko wër ak jaam ña fay jaamu waye mu def ko mu doon xorma jo xamne abu yeru way la laqatu kay la ci ñi nga xamne dañu ragal noongi seere tey wolu tey deggal ne amul benn bur bu yeyo ak jaamu jaamu ga mëna jariñ ne koy jaamu ñak ga jaamu mëna juru lor ko dul yalla mom rek la amul kenn ku bokk mom ak nguram no ngi sédé tay wolu tay deugal ne suñu sang ba day di suñu yonent ba yonent yalla muhammad moy jaamu yalla bi nga xamne neena aj makka ak umra ñaari jaamu yalla lañ yo xamne dañuy dakk ak ñak waye di far ay bakkar ni nga xamé ni la teug bi di xacce weñ ko ñuur gi ba def ko yobbu ko ci melo wex mbokk yi liñu bëgg waxtaan tay day dañ koy jëmele ci soppi gi ñann ci nit ñi bëgg soppi diiné def ko am fox mbañu soppi yoru sëriñ bi sax def ko am fox ci loolu ci lañ bëgg waxtaan mbokk yi diiné dawut lo xamne doomu adama ji daf ci war di jëfëndiko xalaatam daw lo xamne doomu adama daf ci war di jëfëndiko gis gisam diine diine yalla la yalla ko wacce ci kaw suuf mu don mbir mo xamne mbirum xam xam la ku xamut bokko bu mané ko xamut bokko nak moy kuy wax ci diine la nga cey wax na fekk nga xam ko boko xamul rek sañu ci wax Cheikhul Khadim mi nga xamne moy sunu kilifa nak ma ngi waxtane lo xamne door lu bes ci man waxtane nañ ko fi ay yoon waye duñ dañ mukk diko fatali Cheikhul Khadim tuuma yi dafa bari ci mom amna kilifa gu bax guy wax ne serign bi day bu bindul won dara du ko jar ndax ku bind lim bind ak lim bind nim bare jangale ci lim bëgg lepp ba nopi tay ji ñu jël jangale ma tek ko ci suuf bëgg jël xel jital ko ak yeg yeg diina yeg yeg jëmu ci yoonu cheikhul khadim yi yeg yeg jëmu ci diina ci ay texte moko réussir yoonu cheikhul khadim wi it xam xam moko réussir bi muy nek ndaw nek ci bir kër way juram ci la bind jawharun nafis talif ko def ci fiqh jël téré bo xamne Imam Abdurrahman Al-Aqdari moko talifon tudde ko ñu tudde tere bi Al-Aqdari Cheikhul Khadim jël ko way ko muy jangale diine l'islam mu jël tere bu ñu wax Ummul Barahin Imam Sanusi talifon ko tudde ko Ummul Barahin Cheikhul Khadim jël ko talif ko tudde ko Muwahhibul Quddus mu jël tere bu ñu wax Mulayinus Sudur talif ko jele ko ci wax Imamul Ghazali ak Imamul Yadali bo demé ci bir téré ba da nga fay fekk mu nan damina ba'da ma hakal yadali wa ba'da ma qad naqala al ghazali wala balak damina ba'da ma hakal ghazali wa ba'da ma qad damina al yadali wa ba'da ma qad hakal yadali légui nak tay ji dañu tollu ci jamono jo xamné dañu jël li sëriñ bi bind jël ko tek ko ci suuf ñu bari ci nit ñi fass yene di doxé ay yeg yeg fass yene di doxé ay sañ sañ ak ni la ko jappé ak ni la ko gissé yoonu cheikhul qadim du ni la ko jappé du ni la ko gissé la juñ ci gis gisu kenn la juñ ci xalaatu kenn lenn dong lañ ci laaj moy li sëriñ bi jàngalé jeexna lepp lu ci nit di wax ci yoon wi nak te mëno indi ay texte yu ko sëriñ bi jàngalé tek ko ci suuf amna mel mbokk mu ma ci doon yedd ci benn groupe war sa bo xamné mbolo fa dajé di dal ci sama kaw ci ben khutba bo xamne def na ko fi bu mujji gi ñu jël sama numéro téléphone ñom ñep di ma wax ngir bëgg dal ci sama kaw am ci ko xamne ba ma mënta jot daf ma yonne message ne ma mën la diw dal di joxe turam ak santam mu bok ci santu borom dekk bi ne ma yow da nga japp ne yoonu serigne bi mom mbind rek la du mbind rek fi nek amna ay xissa yu woor yo xamne mi ngi ci yoon wi waye yow da nga bëgg jël xissa yépp tek ko ci suuf nenañu waxtane li señ bi bind
3: lool moy lan moy lan xissa yuñ netal yo xamne dang ko fe fek ñi diko joxlanti waaw lool la dama ne mo gi serigne bi bindu lu ci gëna woor cheikh abdou ahad mbaki mu bax ma neena won dama ne fu mu ñëwé rek mo ne wutetu fa dara ta damine mo damine dama ne mom moy mbirum serigne bi mo ne nak moy li ñu koy netal ci penc mi tal ci bari dañ ko rab dama ne yonent yalla muhammad neena al ilmu imam al amal wal amal tabi'uhu neena diina jiddi l'islam xam xam moy imam ji jëf ci ginaaw xam xam la wara top bu jëf ji to xam xam dara du bax motax cheikhul qadim ne wa asraful aslaini ilmun khudima kama bihi ata hadith man sama moy li yonent bi wax rek lolou firi neena ciosanal diine moy xam xam bo xamne dañ ko wara jital ci jëf waye jëf wurtu jitu xam xam yoon wi nak amna ñu deugar fit ño xamne tay dañuy wër di wax nit ñi nan leen yoon wi du yoonu xam xam serigne bi ay mbirum du mbirum jang du mbirum xam xam yoon wi mbirum yeg yeg la dedet gis nga ñooñu dañoo fasiyene reere nit ñi ngir seen bakani bop cheikhul qadim neena wa man nahakum ani ta'lumi fa huwa qalifatul la'in al mujrim neena kep ku jog nan len xam xam amul njariñ serigne bi desu ko xame ci ay téré neena koka dafa reer ta neena moy koutayel iblis ci kaw suuf fa huwa qalifatul la'in al mujrim neena koka mo wut iblis ci kaw suuf ndax iblis bu señon ken du xam da te tek na fi kulli ma yufsiduhu wallahu jall hasibuhu yawmal jazaa'i wal wajal neena jëm joju di wër nan xam xam amul solo bëgg serigne bi rek am solo yek serigne bi rek am solo gëm serigne bi rek am solo wolu serigne bi am solo cheikhul qadim neena koka day reeral nit ñi teneena moy khalifa iblis ci kaw suuf neena lepp lo xamne yak nako lepp lo xamne reeral nako nit ñi bu ëlëgé ma xam suñu borom dara ko fay lolu waxi serigne bi la kenn sosuluk dama ne cheikhul qadim jangaluñu won bappam cheikhul qadim diine lañu doon jangal diine jim ñu jangal nak dafa talif ay téré bayé ñuko kepp ku jog nak bëgg top mborom cheikhul qadim ta nangu wo jaar ci téré yim bind ci reer nga nek waye nekkatu cionu serigne bi mbokk yi sossi dafa bari sossi dafa bari cionu cheikhul qadim daf da wax ne bayi len sen njortu li ta japp sama xam gi bayi len sen njortu li ta japp sama xam gi moy bayi len netal yu bari yi nga xamni ci la nit ñi sax diko netal mu di len tayelo ci jaamu yalla di len ñemelo jëf ak téré waye ngeen japp sama xam gi moy lima bind ci l'islam jox len ko kenn amul lay limata bind ci tawhid serign bi bind nako limata bind ci fiqh serign bi bind nako limata bind ci tasawuf serign bi bind nako jangale ko yar ci mbolo banapi bayi len fi dem lané lu nit top nak nga seen ko mu top ko nek ci diko jëfé tam wuté ci le serigne bi nekkon ci bakkanam la nek way nekul ci serigne bi cheikhul qadim neena won kep ko xamni da ngay tuddo sama tour wi ba nopi nek ci wuté lu wuté ak lima nek neena ëlëk yowmal qiyam dañu la yobbu fañu yobbu ñadon jëf lu melni la gëdon jëf ta neena fofu dooma fa gis ndax jëfuma luma fa yobbu de ngeen wax ju bokki woor la kep koy tuddo sama tour ta nek ci lu wuté ak lima nek ëlëk yowmal xiyam fañu lay yobbu moy fañu yobbu ña nekkon ci loolu nga nekkon ta neena fofu do ma fa gis ndax jëfuma luma fa yobbu li moy li wor bokku na ci kaddu yi nga xamne nit ñi dañ koy faral di wax netali nañ ko ba tay bëgg jël sëriñ bi diko mengale ak yalla yalla ñu ci yalla mussal mbokk yi sëriñ bi du yalla dedet mbindeefum yalla di jaamu bi yalla bu geureum lo ak njamam waye nak sax ci li boromam beggon di la gel yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dana di faral netali nako fi batay ñun ñen ci talube yi di ñu wax ne dañu xir yekeuti serigne bi fako yalla tek di wut ñun fuñ ko tek ta ñun amuñu fu gëna kawé fako yalla tek motax fa yalla tek serigne bi boko fa tek di wut fuko gëna kawé fuko gëna soofi nga ko mëna jëme ndax amu faneen foko mëna jëme cheikhul qadim neena daraja jim geuna geureum lo ci daraja ji daraja yi ko yalla jox neena moy abdullah wa khadim rasulih jaamu bi yalla buy leggel yonent yalla muhammad jeexna neena moy daraja jim tan lanen lu ko nit tanal nak yow ya ko tan way serigne bi tanul ko bopam mbokki cheikhul khadim du yalla degna ñu reuy fit ño xamne leg leg sax da ngay deg ñu nan la du yalla waye suñ borom ci bopam mo dag manam mo dag ci jëmum indi ko fi ci kaw suuf muy dundu gané ci digënté ñaari wayjur samp kër amu njabotam genn aduna jot mu genn aduna lolo koko fas ci soxol te muy deug ci yow bo faato sawar ngay dem boko tuubut boko faato walé sawar ngay dem yalla dafa bok ci ay melom moy mom sosuut dañ ko wara gëm jamm bu nek da nga wara gëm ne yalla sosuut tambalé wul fenn yemul fenn naka jek suñ borom da mus di am musta ñakam sa so gëmé ne nak da dindi ci bopam nak def ko mu doon sëriñ bi da nga bëgg wax ne kon yalla ku manki la te yalla manki wut ku manki moy kuy sosu ak moy luy am ak di jeex waye li nga xamne mom meusta ñak am ta lu meusta jeex lolo ak ci ak mar rek la nek mbokk yi wax ju upp di wax la mang koy deg nak ci réseaux yi li may wax ni do wut lumay lambatu wala ma jog rek di wax man ci réseaux sociaux yi la nek di ci xew lepp dama koy gis ay nit nga tok fi ci dekk bi diko wax cheikhul khadim neena man dhanna anni ghayru abdillah wa ghayru qadim an-nabi fasah cheikhul khadim neena ko xamne jortu nga ne man don na len lu jamu yalla buy leggel yonent yalla mom neena ci njub ta nga nek kon ñi di wax nan serigne bi yalla ak serigne bi du nit serigne bi nit la cheikhul khadim neena yeen ñep ci njub ta nga nek serigne bakka abdourahman day wax ne ñi wax nan serigne bi du nit bu fekke ne cheikhul khadim du nit lim def lepp kon du ke man ndax bu fekke ne dañ ko bëgg tek place yalla yalla mom dara yeme wut ci mom kon lim def ma lepp bu meunou don ke man limu def bala mo don ke man dang koy def nit mom rap mu man li ni mënul ñu wax ju bax cheikhul khadim neena ku jort ne don na len lu jamu yalla buy leggel yonent yalla muhammad neena ci njub te nga nek lishat bi kawni abd man yaghfiru dhanba wa kawni qadim al mustafa bahra mayumba lolé ci geej gi lako don waxe geejug mayumba gi yow geej gi mangi lay sédélo lishat lako wax mangi lay sédélo bi kawni abd man yaghfiru dhanba dama bëgg nga sédel mané man jaamu yalla la bi jéggelé bakari waye wa kawni qadim al mustafa bahra mayumba ma don yonenté liggéey ko yonenté yalla mustafa jeexna jëf manam dogal manam def ak bayyi ci loxol yalla nek nekul ci loxol ken cheikhul khadim neena man dhanna ghayra allah yughni aw yadur fa dhaaka fi ddarain dhukadin wadur ko xamne jortu nga ne amna ken ko xamne mo yor njariñ mbaamu yor lor di lor kuko neex mbaamu yor njariñ di jariñ kuko neex kudul yalla cheikhul khadim neena yow ci choona ngay dekk ci lor ngay dekk ak yomal xiyam mbokki dafa am pass pass yo xamne ab julit waru ko fas jëf def ak bayyi ci loxo suñu borom la nek dafa nek fi ci njaari mu am ben peste bo xamne dafa am peste bu met kilifa yu bari genn ci aduna talibe yu bari genn ci aduna nit ñi jaax la ñew ci mom mu ne len baadu da ngeena japp ne luma neex rek la yalla di def te de demul nonu man may jaamu bi yalla bo xamne lu yalla def neex na ma li moy melo cheikhul khadim mbokk yi diine ji du diine xalat du diine ni la ko jappe du diine ni la ko gisse inna diinana mabnun ala naqli la ala munasibati al aql cheikhul khadim neena suñu diine ji sayyidina abou bakr siddiq moko netal neena suñu diine ji diine tokhal la jeelena ci diw mu jeele ci diw mu jeele ci diw mu jeele ci nabi sallallahu alayhi wasallam ba bok nga tuddu ayat al qur'an ñepp xamne li al qur'an la waye yoon wi nak mom legi defena yakarna ni la ko gisse ni la ko jappe ko sen tay ci nit ñi mi ngi wote ay yeg di wote ay xarba ma ngi deg fi barki dembo nyaay ben way bo xamne ma nga tok mako setal ci sew beut talubem yako top mu nan len man lima seigne touba defal defaluko ken ndax juroom ñaar fukk jooni at nek nako fi ci touba di watul serigne bi dekk bi li moy lan ta kenn du wax dara parce que li xew legi ci yoon moy nit ñoo xamne bu ñu joggé wut seeni tour diko wër de ngir xëc nit ñi parce que amna amna tour yo xamne bo beugé bayra mom ngay leggi boko defé ba nit ñi dajalo na kër kër ne kepp ci sepp ëtt nit ñi bo len woyé bañu ñëw te wuté buum go len woyé buum go len yewé dañu dem nit ñi bo len woyé bañu ñëw te wuté buum go len yewé dañu dem légui nak buñ len buñu woyé nit ñi ba ñëw buum gi ñi jël ngir yewé ko nit ñi moy xarbaax yi ñi natali ko seen tay ma ngay natali xarbaax denga demna aras bi ah dama fa dajek malaika yi gisna yonenta sangam denga demna aljana fek fa seigne touba munema li manako la denga ko seen tay ko dajale mbolo lolay wax parce que ñi ngay waxal ñooñu da nga leen di xixaan ngir teye leen wan leen na leen xam nga lo xamut man nga lo xam nga luñ xamut man nga luñ mënul ngir nga teye leen ko xamuñ dara duñu redd teud dara xamuñ ko ci seen bop bis bu set nga gis nit ko xamne day wote ay xarbaax ay ko xamne kay yow señ bi bu nit ñi teuddé yow nga fitti asman yi dem ci yalla di gis ak ay yonenté ak di gis ak ay malaika ak di gis ak señ ba gis na mak sangam té yow yaangi problème yu la jël mënoko lijeenti té sa talibé yang koy gis kon la wax du dëgg nit ñi nañ yow gis nga képp ku la wo ba nga ñëw jangalul alquran jangalul sunna sunna bi sallallahu alayhi wasallam jangalul li cheikhul cheikhul kadim bind ci l'islam dalay nax bari na fi nit ñoo xamne wote nañ ba dajale mbolo tay ji fuñu téré buñu jënd buñ ko tabaxé bamne boy ñu dem wutat banen téré buñu jënd buñ tabaxé bamne boy ñu dem wutat banen auto bu ser bu jaa ñu dem jënd tek walay waxe ñu ne dañuy wo dañuy yobbu nit ñi ci yalla loyer jox len ñu ne dañ lay yobbu ci yalla yow ko xamne neena dalay yobbu ci yalla mo la gëna bëgg kër gu rafet gën la bëgg auto bu rafet gën la ay compte bankam gëna doon say compte bank fum la yobbu koga fum la yow dalay nax dama ne nit ñi nañ yow xissa yi bari na lool ci yoon wi cheikhul khadim mënta bind lim bind ba nopi ñu bëgg jël ay xissa diko wotte mbindam ma daanel genn kaddu ngeen balma yi nga xamne dañ koy netali ci serigne bi muy ay kawtef ñu diko netali dama ci netali rek ñaari xissa yo xamne warna tax nit ñi moytu ko benn bi serigne sambay ci lamiñam ñun ñepp deggandoon nañu ari serigne may cheikh abdoullah daf ko wo mu ñew mu diko tradirlo ay téré serigne sam neena mané na tambalé ci tasawuf dal di jël masalikul jinan jël huqal bu kaw yel jawartu neena bima ko tradiré ba indi ko ba jox ko cheikh abdoullah mu jël jawartu ba téyé ko muy jawartu bi ñu jang ñun ñepp daniko téré bi de mom bu ma sañon du génn ndax dafa melni mom biko serigne bi di bind jëmum rek taxone daniko dafa bari ci bind serigne bi lo xamne biko serigne bi bind bopam dong nga taxone waye talibé ñoo bari ay man ba génn ko diko waxtane lol ben la ci la miñu serigne sambay ñun ñepp dégg nañ arrestement bi biko ñaarel moy cheikh mamadou bassir doomi cheikhul khadim la neena serigne be ko wo ba mu ñew mu ubbil ko gal diko wan ay fegg yo xamne daf ci bind ay bindu yu yeme ci digeentem ak borom bam ko ko wané bam ba sotal mu daane wat kap gal ga dal dikoy tej daane ko mahamoudou bassir li ngeen gis mo wax ko ci sama digeenté ak sama borom seen yoon neeku ci na ngeen mako baye sama digeenté ak yalla la na ngeen na cioc sax ci lima leen bindal ci tawhid ak l'islam ak fiqh ak tasawuf jeexna kon ana leen luñ nitu yalla da fay am fumuy tollu di waxante ak boromam lo xamne yoonu ab talibem neeku ci ñun ñepp liñu war moy la cheikhul khadim waxon kalamuhum iza dahaka ya balid fakhul kama qala zakki abdulud neena bo fekke nitu yalla wax ay waxam ta lim wax xamoko mënoko firi neena defal la abdulud waxon abdulud neena kalam alawliyai lastu afham li annani ana wa hum neena nitu yalla yi dañu am seeni waxi bop yo xamne ñom ñukoy wax ñoko deg man duma ñom duñ man kon na yem ci lima xam ta baye len lañ wax lepp lay digal li dal lay digal talibi yep yenn ci mbind yi nga xamne serigne bi daf koy wax ta muy bour suñuy nop nañu ko baye ak serigne bi limu ñu jangal ci tawhid fiqh tasawuf ak ci jukuy rafet ñu diko jang te diko jëfé mu jax tak yoyu nonu ñukoy netali dañ leni nax ma wax len ko tay li ma len wax ni man lañ len ko wax waye buñ len ko waxe deureum du genn ta amna ku lay wax ko xamne bimu lay wax da am ay soxla yu bëgg mu faju day fexé nga daanu jël jox ko li nga yor mu yobbu kërëm yaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimin amin.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

katan lolé tubab bi ay ngannaayam ay armu manam conventionnel ma ki mel nonu bokul won ak ni manam nekul won du tollo ak nga xamne mom la kilifa yu bax yoy dañ jëfëndiko bañu ci muñu bari ci ñom dañ leena muju note yamuñ ci note ñoñu rek waye ñu note ñi nga xamne itam dañ fe nekkon ñomit ay yalla yalla jayon leen ci walu zahir ñuy de nga dund ci ko nit ñi rek man imam bi waye ñoñu itam tubab bi ñëwé dañ leena dal di fexé ba fétalé leen bor ndeme nak ba japp ne ñom nasaraan bi nak liñ bëggoon am nañ ko note nañu rew mi tek nañ seen loxo ci kom kom bi and nañu ak ay missionnaire yo xamne lay seen yitté moy tabsir bobu ñu wax ñom té tansir rek da tansir moy fexé ba soppi nit ñi julit ñi surtout def leen ay mutanassiron ño xamne dañuy yor turi julit wala né muhammad ñu wuyu wala né ibrahim ñu wuyu wala né sulayman ñu wuyu wala ababakar waye ci haqiqa ci dund ci lañuy dund seen pass pass ak seen culture ak seen adam day wuté ak l'islam lo lolu ku dem ci rew yi nga xamne tuba bi réussir na ci manam rew yi manam yi nga xamne amuñu seigne tuba rek ngay gis lolu nam fa fessé dañ fa fessé lolu bari na lolu ci dëkk afrique yi dëkk yi nga tuba bi fi jaar lolu nak mo taxone seigne bi bimu taxawale yoon wi te taxaw ko ci ndigeural yantou sallallahu alayhi wasallam et fi nako na nga jog defar nit ñi te tarbiyé len ci himma nit ñi jog wut ci ko mu di len tarbiyé ci siratul mustaqim di len tarbiyé ci liggéey di jëbbat ci ñoom ruhuk mana fexé ba yilif sa manam mom sa bop ak mana sukkandiku ci sa bop do yaakar tubab do yaakar ken kudul yalla c'est jaamu yalla ak liggéey rek lolu ci la doon defar ñi ko ñëk top masque ko ñëk top ko xamna ne bimu noppé ci ñoom duñu naw ab tubab duñu ko ñé duñ ko sax tek muy nit ludul xeyna tubab na buñ ko waxé jublu ci jëm bi manam nit ki waye liñ ci jublu moy pass ba ak culture ba ak jikko je lolu lañuy wax lolu la señ bi bañ ci ñoom dama na la señ bi nekkul ne da bañ tubab bi en tant que nit tubab bi ci bopam nit ki waye lam ne ak lam gëm te mu juuyo ak l'islam jangale ak di l'islam bëgg lolu la señ bi bañ mu ngo wax lolu tax mu jangale pass mu ak nasran mo tax mu ne nit ki sokay bëgg na nga bëgg julit bi ngir limu doon julit limu gëm yalla yefet bi tam sokay bañ nang ko bañ ngir ne dafa nek ab yefet dafa fet dine legi nak kon ñaari projet la yo xam dañu jakkar la won yo xam dañu bokut ay jëm way muy projet tubab bi mom yaq ci koy ak def ci ñom ak tanassur ak yilif rew mi lolu moko taxona jog señ bi nak mom jog ngir defar jikko yi ak mu fexé ba nit ñi mom seen bop ci walu kom kom mom seen bop walu jaamu yalla mom seen bop walu xam xam ak lepp ñu ne kon nak ki dal nañ téla jog ci mom bala projet bi di am réussite rew mi donte sababu zahiri ku ne xamna ne mi ngi joggé ci yaxase ak rambaaje ruuxale go xamne firangi go xamne mo doon animé lu bari ci yenn chef de canton yi ak yenn chef de province yi ba tax ñoom itam te ñoom ñu nekkon ño xane bi tubab bi noté rew mi ba jëlé fi ñu bari ci seeni mam ak seeni nijaay ak seeni nangam dañ ñeen fe tek ñu nekk seeni gëtt yu leen di xolal nekk seeni nopp yu leen di diglul nekk sax seeni tank yu leen di doxal ki nga xamne dañ ko def sa gëtt nak def ko sa nopp ku lay diglul def ko say tank bu yagge ñew di la wax di wut nangam wala dëkk sa wala nangam di wut nangam bu yagge faaw da nga jema taxaw xol ba xam lola deug la wala deet Chamadou Bachir fana la señu tamin amna ko ci don jangate nonu mo waral ñu tambali nak di gëstu mbirum señ bi ab bi señ bi joge mbacke kajo xam nga ñew mbacke bawal ba señ ki dalu salam joge fa ñew señ ki touba ginaaw bi ladjor faato ci 1886 octobre 1886 xana mo tombe ak danaka señ bi di waje señ ki dalu salam señ ki dalu salam dañu wane xeyna man na am ci novembre bi octobre ci la de nga ladjor faato señ bi joge dalu salam ñew señ ki touba nak aha mbolo mek rir mek yi fi dal dem bu mucc nak jur nak ñu ne kon nañ tambali nak gëss mbiram dañ ko nak di wolo ka yoni lettre ka amna sax gouverneur bo xamni joge won na ba Saint Louis ñew set ci ko defena Clément Thomas bi mu ñewé andil ko ay cadeau ay téré ak yoy waye mu da nak man cadeau empoisonné bo xamni lañ ci dem ci duggal ci bir moy dama bëgg nak ci gaay yi nek sawet nga digal leen ñu tassaro dem ci seeni dëkk ci sar ndax dal degg nañu dal manam clamé yek jaxase gi dal bari na señ bi gantu lola dal li mer bi fi joge mer met li fi joge def mom itam waye yalla def biñu taxawale la oyof muy afrique occidentale française ci juin 1895 xana jitna ay wer señ bi dem ci geejgi ci lañu nak tambuli nak diko gëna may gëtt rawat na bimu señ ci touba rawat na biñu gisena amna lenn ci ñi nga xamne ñoy manam ñi

bokon ci ci nguri ciado yi ci bari ñew nañ ci mom bok ci ay talibem ñu na ki ke day mel la kon amna lu muy waji lo xamni soté ñi danañ jog and ak mom dal ci suñu kaw nongu liñ wax seur fayu la nga xamni mom lañ tegon seeni baye ak seeni mam ak nangam yoy dal taxna ba señ bi nak bi mu joge Touba nak dem nak Mbacke Bari xamna fa wala ji teje ci sabab bi fekk na bobu lettre yi bari lol wax yi bari lol nak ci lañ nak mujju nak duggal ci yenen tuma yo xamne moy mom kat mi ngi yonne ci ay gox ci rewmi di wut ay arme ay ngannaay amna bo lire rapport l'éclair bi ak bu merlay bi da ngay gis ñu wax naan amna ay ndaw yu mu yabal ba walo ñuy dem di wuti ay arme diko indi fimne sax mi ngi dajale nangami nit ci Mbacke Bari amna tam xarat go xamne sax dañu yag sax di évaluer la fa nek ci ay nit banan dañu bëgg xamnaane bu manam jamono manam ki bi jexé rek buñu ñe ba nga xamne dal xeyna sedd bi jexna de nga ba nawet bi jall so moytuul dana nak déclarer jihad dal ci suñu kaw lolu taxna ak yeneen yu bari ci aju dal xamna sahiri fekk na mom suñu mom suñu fall wax rek lim ne won ngeej moy genn tumuranke ji ba meuna wet ba lim bëgg boromam digama boromam mu def ko lim bëgg ci digama sallallahu alayhi wasallam mu def ko mo tax cheikh salih dana wax ne tuba bi yobone suñu bi ci geej ji suñu bi dana wax ne bu fekkonte ne seen yene dafa sellon ñom muté merlin l'éclair bu seen yene sellon ci yobbu giñ ko yobbu kon neena maqama yi ñi amé ak daraaje yi ñi amé day tollok daraaje yi ñi ñëk top Serigne Touba Cheikh Ibrahima Fall ñoom Mame Kerno Ibrahim ñoom Dara Sin Jay ñoom seen maqam yoy ko neena ñoom loolu la ñi am ndax dañ ko dimbulé ci limu bëggoon dem ne won ngeej moy genn dem ba mëna def liggéey mbure bi nga xamné tay ci mo andi safarul kharaj bi ma doon wax.

0: حل العقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي سنكو سنجي لين دي يلون يوبوبا نابني سنتي سنجي بروم جلت مصطفى صلى الله عليه وسلم يلواد يسالار سنجي جاينتي اك سنجي كفل كي مولانا العبد الخديم دي نيو دي نيو سنجي كلفة قباح كي نيو بوكال جتاي بي شيخ عبد الصمد شيخ شعيب ak bokkam yu bax yi fi bokkal tok yep seigne abou cheikh amadou murtada ak bokki ci dess yep ay borom xam xam waye di ay bokki julit di ay bokki talibé di jaar ci jëmam ji nak di ziar kilifa gu mag gi nga xamné mo togi jotaay cheikhina al khadim cheikh mamadou al muntaqa di ko ñaanal waye di len ñaanal ñom ñep itam yalla yagal len fi lol ci wërël len ñu agalé seen yéene ak seen naal ci tolu l'islam bi nga xamné moy tolu cheikh al khadim len dokel tam ci safar bi safarul khair wala safarul kharaj donte safarul khuruj li ñi waxtane safarul khuruj mo waral safarul kharaj safarul kharaj nak mo dewe ba aljana rek tam ñu ngi len ci dokel bu baax
1: alhamdullilah
0: yi len dokel tam ci bis mag bi nga xamne mom lañu deggmal ñaan yalla may ñu ag ci jamm
1: amin amin
0: ndal ko ci anam gi nga xamne mom la serigne bi bëgg dokel jël ñep
1: jërëjëf Serigne Fallou Bousso Tamba, ñu ngi lay sant bu baax a baax ci nuyoo bu matale boobu. Kon Serigne Abdoul Ahad, ma bàyyi la rek nga nuyoo, waaye damay daal di profité ndax fi waxtu wi toll boo nuyoot nga defal ma benn tamhit ci li nga xamante ni moom lañ fas yéene waxtaane ci thème bu am solo bi nga xam ne mooy yoonu géej gi incha allah.
2: Asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Waaleykum salaam.
2: Noo ngi nuyu bokk yi fi teew di ital ci nuyoo bi Serigne Abdou Samad moom Serigne Chouaib mi nga xam ne mooy kilifa jataay bi di am mbégte ci jataay bu am solo bi nga xam ne bokk na ci liggéey yim tànn di ko liggéeyal Serigne Touba te mooy yaatal xam-xam tasaare ko ak feeñal sëñ bi njàngaleem jaar-jaaram dundi nag loolu waral mu sàkk jataay bi ba noppi teewe ko taxawu ko itam nag di ko jaajëfal ci liggéey yu am solo yooyu nga xam ne mi ngi koy def di ko liggéeyle sëriñ bi di am mbégte ci boole gi nu ñu boole ci jataay bi xëy na sëriñ Fallou bu ñëwee di nu soxla ci jataay bi dana ci jaar waaye rek nu ne ci weeru safar ni nga ko waxee di ci jàngat ak a fàttaliku mbirum sëriñ bi te muy lu jaadu lu yàlla loo xam ne réew mépp ko war a xam war koo jariñoo boo xam ne léppam njariñ la léppam xéewal la xam ko te jariñoo ko dafa war dafa jaadu kon lii day dugg rek ci bunt bi nga xam ne Serigne Abdou Samad tànn na ko ngir di ci jàngale sëriñ bi ak a feeñal mbiram noonu nga ko waxee nag nu fas yéenee waxtaane tey tukkib géej
1: tukkib géej gi
2: moom la Serigne Fallou Bousso war a indi tey ci Assamadia Assamadia di jumtuwaayu xarala boo xam ne Serigne Abdou Samad daf koo sàkk ngir tasaare ci njàngalum njàngaleem tasaare ci njàngum l'islam waaye jaare ko ci nag ci njàngaleem sëriñ bi
1: njàngaleem sëriñ bi
2: njàngaleem sëriñ bi dara jiitu wu ci li mu bindal boppam li mu jëf ñi mu yar kon looloo waral jataay yi nga xam ne boobu léegi ñuy topp Assamadia ñu ngi koy gis di ko jàllale tey nag nu indi kenn ci waram xam-xami yoon wi di mbokk muy Serigne Fallou Bousso Tamba ni nga ko waxee mu war a waxtaanee yoonu géej Serigne Fallou Bousso nag fii la juddoo di doomi dëkk bi lépp fi tabaarakallah jàng fi alquran tàmbalee ko ci Serigne Abdoul Khadir Diakhaté ca Mbal mottalee ko ci Serigne Malick Dieng fala àggalee njàngum alquran am bind fa yaari kaamil benn bi mu jox ko Serigne Abdoul Ahad Mbacke benn bi mu jox ko Serigne Abdoul Khadir daa di wéyal njàngum xam-xamam foofa ca njaareem albuxanatul mubaraka ci jàngukaay bu mag bu ñëpp xam muy daarey Serigne Mat Dem ci ron Serigne Abdoul Rahim Dem mi doom fala jàngee xam-xam jóge na fa it mottali alluwaam akub gëstoom ca Mauritanie jaar na tiñu ci ngir motli fa am jangam di kenn it ci membre rawtu rayahi dafa def liggéey yu am solo ab liggéeyam nag weesuwut saari xam-xam ak yaatal ko ci biir njàngalem sëriñ bi bokk ci ñiy xam ne sëriñ bi ci anam gu bu xam-xame bu dëppoog ni sëriñ bi jàngale te bëgg ku ko wanee noona sëriñ bi xam ko day tax a bëgg yàlla day tax a bëgg yonent bi day tax a bëgg lislaam day tax a roy sunna rawatina buñ la ko wanee ci anam nga gën a yàlla te dëppoog moom moom nag muy kenn ci ñooñ bokk it ci ñi nga xam ne su fekkoon ne ci biir waxtaan yi ci biir yoonu murid da nga koy jox lum taxasus lum spécialisé da nga koy jox tukkib géej ci rawatina gabon
1: masaallah
2: yàgg ko yàgg fa gëstu ba bokk na ci ñi nga xam ne diggante sëriñ bi ci gabon moom tabaarakallahu yàlla may na ko ci
1: jagle masaallah
2: noonu nga ko waxee nag mu war a waxtaanee tàmbalee ci mbàkke baar yi
1: mbàkke baar yi
2: waaye balay loola dañuy bëgg mu indil nu xew-xew bu ne day am sabab
1: day am sabab waaw
2: dañoo gis ne tubaab bi bëggul ngërëmal yàlla
1: dëgg la
2: sëriñ bi bëggul ab dërëm tubaab bi dërëm rek ko teen nelaw lan moo leen war a fénqale ba ñuy jote ba muy jur sax lii
1: masaallah
2: kon sëñ Fallu fi ngay tàmbalee mooy sababu dem gi ak diggante sëriñ bi ak tubaab bi lan mooy jote bi ba waral dukki boobu nag ba door a ñëw nag ci mbàkke baar
1: insha allah masha allah jërëjëf sëñ Abdoul Ahad am na solo ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm kon day mel ni rek tamhid bi foofu rek lay tàmbalee mooy ana lan moo boole sëriñ bi ak tubaab bi masha allah mu ngi am solo maa ngi nuyu sama naataango sëriñ sëriñ Mbaye Mbacke Niang masha allah muy borom xam-xam moom it masha allah kon sëñ Fallu dama lay bàyyi rek nga dugg ci noonu ko sëñ Abdoul Ahad waxee te mooy laytaay ji mooy ana lan moo boole sëriñ bi ak tubaab bi.
0: Ok jërëjëf sëñ Koso jërëjëf sëñ Abdoul Ahad maam bala maa ñu loolu rek nga may ma ziare waa daayiru muqaddamatul xidma ñoom ñi nga xam ne yàlla def na ñu ngi seen taxta riayatihim ci jumaay tubaa ji di teg nuyoo bi ak ziar bi ci sa ñaafee bu sal imaam mboolem ñi nga xam ne ñoom la bokk liggéey bi ñëpp sëñ Koso ak si Abdoul Ahad li boole sëriñ bi ak tubaab bi day les mën a waxtaane la te it xam nañ ne sëriñ bi bi mu demee ci géej géeg ak léegi ak ren ji fi mu ne ci téeméeri at ak ñaar fukki at ak juróom ñett ci lay war a toll ba nëgë ni mbiram di gën a jóg di ko gën a fàttaliku di ko gën a bàyyi xel tubaab ba nga xam ne nag moom moo ko doon jéem a sànq di jéem a fay ab taalam ba nëgë ni ñu am na ci ñoo xam ne buñ leen waxut seeni tur wala fañ juddoo daanaka doo leen xam.
1: doo leen xam.
0: ku ci laajoon kuy mute tey doo xam kan muy mute lu dul xanaa nga dem ci archive xool wala nga dem ci Google. ku ci laajoon kuy mer lay noona. ay fàttali ko Cheikh Modou Moutalla Gur yàlla mas nañu ko wax ci Paris yoon bi mujj Paris. 2003. boobu mag docteur Khadim si la ñoo fa nekk mu ne ñu dama bëgg ngeen dem waxtaan ak taalibe yi di ngeen wax leen li leen di jariñ wax leen fi sëñ bi jaar ba am li mu am ndax daan da ngay seet rek ñam seqaloon àddina muy maanaam nasaraan yi noonu yi ñooñu kenn déggatu leen fi mu nekk nii kenn dootu leen tuddati te moom waxtu wu nekk ñu ngi koy tudd di ko waxtaane di dund am jàngaleem daan loolu nag li ko waral mooy inna al aqibata lil muttaqin ak wala aqibata lil
1: muttaqin
0: sëñ bi dafa nekkoon ca da nga xam ne moom la yàlla gërëm di ko booleeg nasaraan bi mooy diggante dëgg la ak neen mooy li ma sa boole képp koo xam ne dangaa jóg di wut yàlla wala di woote jëmi ci yàlla rawati da nga am ci ndigal suñ mag bi daan wax ne wa daain ilallahi de mën naa bari lool waaye nag fi isni hii ja moom moo bariwut moo néew ginnaaw yonent yi ak ñi leen donn ci kumal awliya yi bari nañu koy woote ñoo xam ne boo seetee ca dëgg-dëgg bi isni hii ja dana ca manqué waaye moom nag bi mu jógee di woote jëme ci boroomam ngir yeesal diine ak yëkkati kàddug yàlla dafa fekk beneen projet boo xam ne nasaraan bi ngi tubaab bi wala boog ki nga xam ne moom la ñuy tuddee colonisateur bi da koo amoon projet boo xam ne ñaar manes na ko teunk ci ñaar yef muy istimar ñom nuñ ko jappé ak lo xamné tansir la donte ñom duñ jëfëndiko baat bobu lélé son manam baatu tabashir lañuy jëfëndiko wayé dañ xamné tansir la té moy dañu ñëwoon ci réew mi ngir note ci réew mi ak wa réew mi ci walu kom kom note leen ci kom kom buñ ci yémon rek ñu né ndax wayé dañ ci a bëggona bolé nak note leen ci walu culture ak aada ak ba ci diiné pass pass yaq pass pass yi lolu ko delu ci rapport yi nga xamné fédéral bu luy fédéral bu def nako ci année 50 yi manam 1850 nangam ci fi ñew dañ ci fekk mu junjul lu mel nonu di jema ñakal solo pass passu l'islam ak pass passu diiné ci xeli de sénégalais yi wess nañ fofu dem nañ ba jog di jamarlo ñi nga xamné ño fi nekkon di ay kilifa di ay niti diiné da doon défendre l'islam lu yaaka na buñ jallo ci tariikh dañ fekk ñu bari ño xamné jakar lu ñu tubab bi waye fañ mujjé ci bari ci ñom donte seen pass pass ak seenu ñambar seenu degg ñep xam nañ ko waye day melni ñaari doole yi jakarlo won dañu nawlanti wuton ci walu katan
1: deug la
0: doole tubab bi ay ngannaayam ay armu manam conventionnel ma ki mel nonu bokul won ak ñi manam nekkul won lu tollo ak nga xamne mom la kilifa yu bax yoy dañ jëfëndiko bañu ci buñu bari ci ñom dañ leena mujj note yamuñ ci note ñoñu rek waye ñu note ñi nga xamne itam dañ fe nekkon ñom it a yalla yalla jayoon leen ci walu zahir ñuy de nga dund ci ko nit ñi rek man tay mabbi waye ñoñu itam tubab bi ñewé dañ leena dal di fexé ba fétalé leen bor ndeme nak ba japp ne ñom nasaraan bi nak liñ bëggoon am nañ ko note nañu rew mi tek nañ seen loxo ci kom kom bi and nañu ak ay missionnaire yo xamne lay seen yitté moy tabsir bobu ñu wax ñom té tansir rek da tansir moy fexé ba soppi nit ñi julit ñi surtout def leen ay mutanassiron ño xamne dañuy yor turi julit wala né muhammad ñu wuyu wala né ibrahim ñu wuyu wala né sulayman ñu wuyu wala ababakar waye ci haqiqa ci dund ci lañuy dund seen pass pass ak seen culture ak seen aada day wuté ak l'islam lool lolu ko dem ci rew yi nga xamne tuba bi réussir na ci manam rew yi manam ñi nga xamne amuñu seigne tuba rek ngay gis lolu nam fa fessé dañ fa fessé lolu bari na lolu ci dëkk afrique yi dëkk yi nga tuba bi fi jaar lolu nak mo taxone serigne bi mu taxawale yoon wi te taxaw ko ci ndigeeral yantou sallallahu alayhi wasallam et fi nako na nga jog defar nit ñi te tarbiyé len ci himma nit ñi jog wut ci ko mu di len tarbiyé ci siratul mustaqim di len tarbiyé ci liggéey di jëbbat ci ñoom ruuxu mëna fexé ba yilif sa manam mom sa bop ak mëna sukkandiku ci sa bop do yaakar tubab do yaakar kenn kudul yalla c'est jaamu yalla ak liggéey rek loolu ci la doon défar ñiko ñëk top mas ko ñëk top ne xamna ne bimu noppé ci ñoom duñu naw ab tubab duñu ko ñé duñ ko sax tek muy nit ludul xeyna tubab na buñ ko waxé jublu wu ci jëm bi manam nit ki waye liñ ci jublu moy pass ba ak culture ba ak jikko je loolu lañuy wax loolu señ bi bañ ci ñom dama naale señ bi nekkul ne da bañ tubab bi en tant que nit tubab bi ci bopam nit ki waye lam ne ak lam gëm te mu juuyo ak l'islam jangale ak l'islam bëgg loolu señ bi bañ mu ngo loolu tax mu jangale pass mu ak nasraan motax mu ne nit ki sokay bëgg na nga bëgg julit bi ngir limu doon julit limu dem yalla yefet bi tam sokay bañ nang ko bañ ngir ne dafa nek ab yefet dafa wet dine legi nak kon ñaari projet la yo xam dañu jakkar la won yo xam dañu bokut ay jëm way muy projet tubab bi mom yaq ci koy ak def ci ñom ak tanassur ak yilif rew mi lolu moko taxona jog señ bi nak mom jog ngir defar jikko yi ak mu fexé ba nit ñi mom seen bop ci walu kom kom mom seen bop walu jaamu yalla mom seen bop walu xam xam ak lepp ñu ne kon nak ki dal nañ téla jog ci mom bala projet bi di amuk réussite rew mi donte sababu zahiri ku ne xam na ne mi ngi joggé ci jaxase ak rambaaje ruuxale go xamne firangi go xamne mo doon animer lu bari ci yenn chef de canton yi ak yenn chef de province yi ba tax ñoom itam te ñoom ñu nekkon ño xane bi tubab bi noté rew mi ba jëlé fi ñu bari ci seen mam ak seen nijaay ak seen nangam dañ leen fe tek ñu nekk seen geut ñu leen di xolal nekk seen nop ñu leen di diglul nek sax seri tank yi len di doxal ki nga xamne dang ko def sa geud nak def ko sa nop bu lay diglu def ko say tank bu yagge ñew dila wax di wut nangam wala dekk sag wala nangam diw nangam bu yagge faaw da nga jema taxaw xol ba xam lola deug la wala deet sama dou bashir fena la seigne tamine amna ko ci don jangate nonu mo waral ñu tambalé nak di gëstu mbirum señ bi bi señ bi joggé mbacké kadio xam nga ñew mbacké bawal ba 5 daru salam joggé fa ñew 5 touba ginaabi la jor faato ci 1886 octobre 1886 nga xana mo tombé danaka señ bi di waja sañ ci daru salam 5 daru salam dañu wane xéena man na am ci novembre bi octobre ci la dénga la jor faato señ bi joggé daru salam ñew sañ ci touba nak aha mbolo mek rir mek yefi dal jëm bu mucc nak jurna ngi nekkon nañ tambal na gëssu mbiram dañ ko nak di wolo ka yoni lettre ka amna sax gouverneur bo xamni joggé won na ba saint louis ñew setti ko def na clément thomas bi mu ñewé andil ko ay cadeau ay téré ak yoy wayé mo da nak man cadeau empoisonné bo xamni dem ci duggal ci biir moy dama bëgg nak ce gaay yi nek sawet nga digël leen ñu tassaro dem ci seeni dekk ci sar ndax dal degg nañu dal manam clamé yek jaxase gi dal bari na señ bi gantu lola dal li mer bi fi joggé mer mu met la fi joggé dem momitam waye yalla def biñu taxawale la oyof muy afrique occidentale française ci juin 1895 nga xane jitna ay wer señ bi dem ci geejgi ci lañu nak tambali nak diko gëna may gëtt rawat na bimu sanké touba rawat na biñu gisena amna lenn ci ñi nga xamne ñoy manam ñi bokkon ci nguuri ciado yi ci bari ñew nañ ci mom bok ci ay talibem ñu na ki ka day mel la kon amna lu muy waj lo xane soté ñi danañ jog and ak mom dal ci suñu kaw nongu liñu wax seur fayu la nga xamne mom lañ tegon seeni baye ak seeni mam ak nangam yoy dal taxna ba señ bi nak bi mu joge touba nak dem nak mbacke bari amna fa wala ji teje ci sabab bi fekk na bobu lettre yi bari lol wax yi bari lol nak ci lañ nak mujju nak duggal ci yenen touma yo xamne moy mom kat mi ngi yonne ci ay gox ci rew mi di wut ay arme ay ngannaay amna bo lire rapport l'éclair bi ak bu merlay bi da ngay gis ñu wax naan amna ay ndaw yu mu yabal ba walo ñuy dem di wuti ay arme diko andi fimne sax mi ngi dajale nangami nit ci mbacke bari amna tam xarat go xamne sax dañu yag sax di évaluer la fa nek ci ay nit banan dañu bëgg xamnaane bu manam jamono manam ki bi jexé rek buñu ne ba nga xamne bi dal xeyna sedd bi jexna de nga ba nawet bi jall so moy tuul dana nak déclarer jihad dal ci suñu kaw lolu taxna ak yeneen yu bari ci aju dal xamna sahiri fekk na mom señ fall wax rek lim ne won ngeej moy genn sumu ranké ji ba mëna wéet ba lim bëgg boromam digama borom mu def ko lim bëgg ci digama sallallahu alayhi wasallam mu def ko mo rasul cheikh salih daana wax ne tuba bi yobone señ bi ci geej gi señ bi daana wax ne bu fekkon tane seen yene dafa selone ñom muté merlin leclerc bu seen yene selone ci yobbu duñ ko yobbu kon neena maqama yi ñi amé ak daraaje yi ñi amé day tollok daraaje yi ñi ñëk top señ tuba cheikh ibrahim fall ñoo mam tanu ibrahim ñoo dara señ jay ñoo seen maqam yoy kon neena ñom loolu lañu am ndax dañ ko dimbulé ci lim bëggoon dem ni won ngeej moy genn dem ba mëna def liggéey mbure bi nga xamné tay ji mo andi safarul kharaj bi ma doon wax.

0: wuyu ci wote bi muy wote ben ñaaral beetam lim jottona taal fi muy wote bi bala del fekk na del sax kon mo allah aalam mom dana fay ñom daw ñam difa yobbu sax ay niti diine ak niti bañ kat yi hatta tuba bi ku ci mësa am jafé jafé ak ñom ak say manam hiérarchie wala say kilifa pour ñu man la yar dañ lay jël yobbu la gabon gis nga l'éclair mi say sayyid bashir neena fekk na seug bi gabon l'éclair bi nga xam danaka lu bari ci tuuma yek ruhalay ak fexé ba señ bi dem gabon ci mom la jaaré rapportam bim señ bi démé rek xamna ab fayu gi dafa dal tambuli dal ci kawam mu def njaaxum gu reuy bi dal ko exilé bu ko gabon ñu ne ko dañ ko yobbu kenn ci kilifa bi ne ah ki kët pay gi mu yeyo moy ñu yobbu ko fam yobbu ahmadou bam
1: te la ilaha illallah
0: cheikh mohammed bachir neena señ bi neena daan ko détti li wax ni sallaw mom sax day ni nga xamé né dem gi ak nap yi yalla nga ko jaarale ci zahir ci loxom naka non woyofaluk nap yi ci sama digënté tuba bi ci gabon ak ñibisi gi ci mom la jaaré ndax bam ñëwé dafa commencé dafa tambuli di mëna butu ndax am kersa bëggul ma gis ko waye sa bu wétik ay kilifaam di leen di wax na ne ñun ko moytu kat ndax ki gën luma dal momako tek waye mom kilifa la woon fam nekkon ko am mbolo la ku ndan diglu kaddom la waye dañ ko togn rek neena ci loolu nak la tuba bi tambuli nak sétal sama bir nak ba kon dal gabon deewu kay la won seigne ko so bo xamne du massaana bëgg faat te duñ ci feñ mom fa lañ lay
1: yob ma sha Allah kon mi ngi nonu lolo tax tuba bi tan gabon leer na nañ kon nak xamna dañuy daal di dugg rek ci li nga xamne moy yoonu geej gi xamna damay jox baylat ñakul ni amna ay taali khadim ci bëgg def
2: mom di tawarkal la lim indi danaka jëru doli dara lim wax ne tuba bi ñoo jublu yobbu ko gabon ngir metti tal ko ngir ko mu rankel ko bu doon ci ñoom da ngay wax ni ngir yar ko mu melni da nañ fa yobbu nit bëgg lor dal ko jo xamni bu fa jaaré won faap yi mu gënal leen tam bañ ca feej lolu ndagal mu xol lu mu doy waat waaye nak dafa melni ni ñaan kuy wut fu mu fanan ku bëgg ko wétli ak kuy fu mu fanan buñ dajé ñoom dañ doon yobbu sëriñ bi ngir mettal ko ak rankel sëriñ bi nak mom dafa doon ngeej ngir am bërepp bu wéet
1: mu mëna ligéyel
2: mu mëna ligéyel yalla
1: ma sha Allah
2: lolu sew sewul ba am solo
1: am solo
2: ma ngi koy wax nan ko ndax mas nañ fa yobbu genn kilifa ñu fa daan yobbu ndax wax na né da nañ fa yobbu ay nit
1: ba ci ay tubaab
2: waaw ndax ba ci ay tubaab ndax mas nañ fa yobbu ko xamne yobbu nañ ko fa mu am fa at yu toll ni yépp sëriñ baam bu nopi delu ci di dund ci jamm da ci topi sa mori mi nga tudd ndax jotona gis ak sëriñ bi di wax ak mom ci jamm
0: waaw xamna lolu tont na ci saxé na ci bouré ci ñin fa daan yobbu mom am ñu daan yobbu ñu ñëw way dama xamné bobu condition yi bokk ndax ci misal samori man dess na ko tuddu biñ koy exilé dañ ko bolé ak suite famille manam suite familiale dafa and ak soxna mak ay domam ak ci bëkk négam ak yépp xam nga
1: Allah
0: Allah donte tubaranke la ci wàll min naaxee waaye nag bokkul ak sëñ bi daal waaw bokkul ak sëñ alal fasi mi may wax ni boo liiree yow mi yaata mi da ngay gis moom ba mu ñëwee liñ ko doon fay ci pension rek daanaka fukkite ne liñ daan jox sëñ tubaa maanaam 50 francs yi ñu ko daan jox sëñ ba noppi dañ koo wutaloon kër moom kër gi sax la ko daan jàmbat kër gi maa ngi koy mi ngi fi ma tim ni waaye damay dama ci bañ a sori am na ko xam day wax ne manzilun maa raaytuhu gayra daarin indana li lil abqari aw lil jimali ci marok mom neena keur giñ ma duggal ci muy la nekkon mom bi accé dañ ko yobbu manam njole bamu yagg ñu gis ne dal njole xawna tumaranke tuti ci mom ñu xaw ko woy faral yobbu ko muy la boy dem bo joggé lambarana señ bi nekkon jëm mayum ba dang koy romb dekk bu mag la waye bobu dekk bu mag la antar kala ci bobu jamono rawati ci ane 30 yi fa nekkam waye kërëm gogu kër gu baax la won ko xat dañ ko defaroon mu am nga xamne taw beeg yi waye lele da koy jambat na lele ci bi day daanu tuba ci bi day daanu suma len woyé dañ kay defar ko duñ ko defar dañuy yeex wutal ko médecin bo xamne wër wu jot dana dem mu deng ko consulter ko waye même médecin bi sax day wax nan mom dal danaka sax ñak fadima gën ndax suma fa demé duma jox dudul deng ni wakirin nan ma jëral doom suma doom ko suma ko man nangam may met suma fajj waye señ bi amutoon lolu mom
1: señ tuba ci
0: appartement señ bi amutoon mom neeg bu dee neeg la dekk way ndax même tuba bi manam señ bi gis la mi def na geus bu yaatu ci li ñu tuddé fiche médicale tuba bi ñu daan affecté gabon buñ leen daan yobbu fofa dañ leen daan wajal ci ciol gi manam xéeti yéré yi ñuy sol du bokk yi ñuy sol ci europe wala yi ñuy sol ci fu am climat sahelien bi comme sénégal ak yoy ay yéré yu dëgër lay doon nga xam dana mën a jànkonte ak manam tàngoor waak yooyu matte kat yooyu beneen bi it liñ daan lekk

0: ci ab lalam ngir dem yeesal am jappam pour julli ci rombi sax munu ci kozal bi lay julle ab dir ci kozal bi lay julle
1: oh
0: nga xamne mom dana fexé dal manam du jëndu yeesalé waye du wacc dox su bes ba am bis neena ma aw dalam dag bi dal wi dagge mu bëgg wacc mën ta wacc ndax baña joggi ci sawesi ben soldat diko xol bu yagg mu xamne dalu dag wi manam waro dal wi dag motax señ bi mën ta wacc mu daldi dem jël dal wi jël ko dem dal ko koy defaral bam mel nang wara mel mu ñew jox ko bu doga wacc dem yeesal alu lepp daw ko yakal dara ci jamu yalla mom waaw japp mek ak julli yek yep mom da koy def mom te nam ko wara def ah diko sa nak wi légi kon askar man ndax señ bi dana koy tuddu señ musa dañ nako ci jaw sakot fi dakhil fi dakhil askari mi wax ci talif gim talif fana waslat rubuh tuddu nako kon da nañ ko dekkal ci soldari ci bir quartier gi neena lola sax mo waral bi nga xamé ne dem na ba lor joju jigi dayo waxon nañ leen ci tambali bi sank ci bir waxtan leen biko suñu borom di bolé ak ahlul badrin bokk na ci seen mission bi mu leen waxon moy na ngeen koy sam te diko wetti sa bo xamé ne non yi dem nañ ba jigi dayo ci lor giñ koy lor ngeen feñu leen xuppu leen bokk na ci feñu giñ jigi feñu non yi seen bi bindu ko ci Libreville moy bu lori soldar yoyu uppe ba jigi dayo nak ben subate ñu xey wara dem ci seeni camp de nga d'entraînement fa ñi demé di tagat seen yaram ak yoyu buñu démé ci yoon wi yalla muri wa kiray yi dox seen digënté ak ahlu badr min malaika ñu jakarlok ñoo seen kilifa gi ne leen taxaw lek bu kenn dem ne ñepp taxaw ñu taxaw jakarlok gaay ba asman samburi di set ñu dal di neubut ñu yar ci seeni fas kalaaw seeni metel so seeni metel kalaaw yu wacc seen nuri bakkan yi jog lol kawé lol waw neenañu ñu daldi taxaw ba ki légui nak biñ démé ba señ mom nga ci fam né def ab ligéy mom ba yefi mel na lu xawa jall abdir kilifa gi kilifa tuba bi wolu señ ñu ñé ñu tok ñom ñaar rek muy def dal manam mubasata ci waxtaan wi man ko waxtaan ak komin diko togn ba yow day ahmadou da melni da nga am sa gaay yo xamné da nga and ak ñom té bo duggé ci mbir mu la jaaxal da nga leen di soxla ñu ñew dal japp la né señ bi né ko waaw ñoo ñu ngi wax ñom ay nit lañ wala ay jinné waaw di bu ko di kureerantal né mëno ko xam nga ñi ma bëgg wax mëno ko señ won ko né ko xawma légui nak néena bimu ko netlé dafa wax né bo tuba bi dafa xuppu soldari di len ku ko ci sibal rek waxuma la dak e dama lay ray bam doye ba xamne señ bi xamna lim bëgg wax nak munoko nak yow nak liñ lay ñaan moy bul ko sibal xamna ni sibal gi échec la ci ñom échec bu reere la ñun ay soldat lañ yi man fuuf seen soldat dama wax ne waxuma man ahlul badr ñep waye sayyidna jibril am la fam kep manatukul adina ak yu xom rek manatukul adina in kanat illa sayhatan wahida fa iza hum khamidun waxna ñe sayhatu jibril la jibril bu yu xowon kep xol duma dama atanu adina te koku mo jite won soldar si andon ak serigne touba di jundullahi alghalibuna rafaqani jibril dul hayzumi azmana ihdami li zul luzumi te koku dal ken serigne touba dal ken dum
2: la ndessal wa tawarakallah
0: serigne jibril yamuton ci and ak mom diko betli ak diko ar waye dako dan gungé ci mbindimi shay'ani fil khatt dul hayzumi wa nawwara al jinas kal luzumi ne sama jinas ak sama luzum ma la ilzam sayyidna jibril moko dan leral moma ci gungé yana mon kon nak bu ko siwal lañu ñaan moy bu ko siwal señ mi len su ngeen ko waxal duma ko wax ayya sama bu nga don laaj legi bi señ bi netti histoire bobu ba aksi ci da ko lem ci ñal ben nga bimu ne yassara lil munala da liber wali man qada li ma ghaba an kulli wali yalla mayna ma lima don wut ci liber wil yalla mi nga xamne mom womata lu ump bepp wali ma xabe an kuli waliji da ko lemon firiwuk dafa tebon ñaari beedi ci top ñu jang xass degi lu yak ba ñu bis ba dem gannar ba dem ci yeen ba ñew ñaarem seigne bi lamine ne ben bis kuñ wax sidi sar dem gabon di dox ba dajé kenn ku bokon ci soldar yoy ñu waxtaan bam xamne seigne bi la joggé mu netti ko nak histoire ba ak feñu ahlul badr

0: seigne sidi sa dal ñew nak ndiaré net ñar ko seigne tiba seigne bi ne ginaaw wax nañ ko nak suñu borom jox na ma digal ni ma na ko wax da na mutlaam ñu indi ayessa ka xass xass dig ñu indi ayessa mu dal di bind ma ghaaba an kulli wali ay lima ci jublu moy li qada ahla badrin al usuda man zahzaha al wasiya wal hasuda yaqulu li haythu akunu allah tabshir la ilaha illa allah da ne ma ghaaba an kulli wali moy gabon gu lendum gogo xaxawat ahliya joju mo xon ak ñak dunduk l'islam gogo ak la fa ne ci ay jaamu xerem ak wasaniya ak ay ju kenn xamul limu doon bokal yalla ga suñu borom feñal fa jëm yu set yu sel yu bax yu maggu tedd yoy la bax rek waye mom nga xam mi ngi seen bir tax neena bobu lamako may moy bu neme ba bëgg ñaxtu rek wala mu jambar rek ma xalaat ne ñom manam soldar yi kenn ku ne am nga ñaari malaika yu tank say bag di raqiba gatit te ñu ngi muñ sobesi ak moy gi ak taxani ginaaw ñoom ñu ngi koy muñ nak waruñ manam gëna gore may itam kon na ko muñ gogu mata yalla fayé ko mu feñal ahlul badrin kérok ci Libreville mata mu ne yaqulu li haythu akunu llah fu mu mëna nek rek mbegum la ilaha illa dafa fay fek ci tafsir la ilaha illa ne moy wa in yuridka bi khairin fala radd li fadlihi idrar la ilaha illa moy wa in yamsuka llah bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu
1: bokuna ci seigne fall lima yem ci digënde serigne bi ak tuba bi ak ahlul badrin mom nga wax xam nga ne ku soldar yu mel nonu top di ay malaika ñi nga jëm ci ñoon su la neexol ñu faagaagal leen ci benn bis nga xam ko loolu te boko waxon ñu def ko seigne bi dogalub yalla ni ko seigne tuba nango ak gërem lo dogal ak yërmane jim lambo ba ñi liñ koy def ci lor mu am lu mëna fayo
0: lolu bind la bu reey bu am sala buñu mëna jàngé ci li ñuy waxtané tukki bi yaakaar na bind gënu ko am sala té lolu yitt buñu ñëwé ci mujju gi geneen feñ buñu feñaat ci mujju gi nga xamné mo waral sax ñibisi gi li nga wax ni dana ci firndew bu baaxa baaxa wa té téw ko and ak sago wa té am ngok am né mbodi mi fego té du ko fek ci xatnu wi lolu seigne Moussa wax na deug wër la
2: jërëjëf
3: maalel
2: ok assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh
3: wa alaykum
2: salam seigne fallu ñi lay nuyu baax di la ziar di ziaré seigne Abdou Samad di wax né waxtane nit ñi ngi itté woon nañ ko lool ñi ngi koy top bu baaxa baax ñi ngi sévour ci direct bi nit ñi ngi sévour bu baax di wone seen mbékté ci waxtaanu am solo yi nga xamné mi ngi jall ci question yi nak bokku na ci moy lu ñeul digënde serigne bi ak Samba Lobé digënde serigne bi ak Samba Lobé da bari ay wax yu ci am wax nañu sax dajé nak mom ci benn ci ba woon waye dal boy diglu lélé ci waxtani mbédd yi néñu day mel dal digënté ak serigne bi mom dañu ñaga so woon lool ñu bëggoon lool bu ñu ci bëggoon andi ak léral dal digënté ak serigne bi lool
0: ba vraiment ñew ci lool serigne mbey mi doon laaj amna benen laaj mu laaj muy galwa yi nak won nako ndax xéet la wala dëkk la laajon nako galwa mom ku bax ki buy bind manam touri dekk yi dima ko waxon legi da ci da koy def bi diqa waye gis nañ ne fi mu jaar fep dekk bu ci nek tudna touru dekk ba bam dess lambarna mom gisunu man de gisaguma ci geussu fum ko tudde xana ci netli rek netli lambarna nang won xana bindi besar yi ndax amna ci waraxaat yi am yo xane bi mi wax iko yalla defal ci tukki bi meññat meek payge ak yoyu dina waxat bané ba manam bama génné dëkk sang fofu lu ci ëpp galwa lay wax xéna liko waral nak lolu mom ñenn ñi dañu wax né xéet wa fa nekkon dañu doyon war lool bañ ku bax lool mëna lor nit ku bax lool bu jigi dayo benen bi ci dessit dañu wax né fiñ ko yobbu won dafa nekkul won ci biir dëkk ba té lolu yon na manam ndax biñ ko yobbu la lambarna dëkk la bo xamné légui xéena mënañ ko japp dëkk bu mag waye ci lakku miene galwa aw xet la pour tontu rek galwa aw xet la xet bu ñu tuddé miene galwa ñom dañu bari ay xet miene yi xet wu yag la ci culture bantu bi nga xamné tassarono lol ci afrique centrale ba afrique australe dañ fa bari ñu yag ci yoy la am nañ ay lak bari ñu lak miene da ca bok manam batu lambara na nak gabon ay dañ wax né lim bari né la lim bari ne moy limi tek ci sen lak moy nañ dem xoli baxam ndax manes dafa dekkum dit manam genre dekk way lay doon bo xane dafa ñangoon ci bari am ñaxat bari ay god ndax yoy yi señ fass mi di wax señ allah al fass mi yoy yi muy tuddi fi yoy fi ne lambar na la gënon na bari fi ne la maladie di sommeil lambar na la gënon na bari moy yoyo xamne kuñu mat da ngay nelaw ba faat mo taxone docteur allemand buñ wax albert manam schweitzer ginaaw señ bi la fa ñew ñu andi ko fa pour muy fax ci fièvre yu mel non amna fa hôpital buñ ko tuddé ak hôtel buñ ko tuddé hôtel ba sax yalla dogal na man bima jëkke dem lambar na fala fanan te lama ko ta mom moy dafa seuseelok lol danaka fi señ bi defon baram ah xamne damay tok fi barke ba doyal def dallu fu su fajare mu ñu bakkel waat lol wa waye lol moy lim bari ne manam nañ dem lambi nañ lambi xoli ba xam essay ji ba xam ndax man espa de kum den kon man naam jangu fo bëb ba ndax bañ ñëw dañ ko sanni ci wettu deg rek bayiko fofu mbar mam fa amon moko defaral bopam mo defaral mbar bopam mo xane lam fa def muy ñaari at yu tek ay wer te waxne bam ko defane bam fay dugg defane wa dakhaltu fi jaziratin bitab lam yakun asqal minhu ghayr khuruj ar-ruh cheikh musa lum wax bamba nga na ghayr khuruj ar-ruh dagna ko fofu modi nocci rogi te lol seigne beku bindal bopam neena bimay joge mayum ba di ñew la mbarana ciono bamu andale metna metti way bo xamne ciono bamu fa duggalé metna metti way bo xamne dara gënu ko met lumay rogu genn rek rogu genn kon galwa seigne bey aw xéet la wo xamne señ bi da koy tuddu comme ni muy tudde yi da xet wi nek mayam ba mayam bu mom limu wutek lambar moy day tuddu dekk bi leg leg lele mu tuddu xet wi lele mu ne bafali de nga ele nabi wajhatu inda bafali bafali momit moy baweli waaw leweli ci langu bantu sensibilisation ñom batu ba da ci bari bu ñuy tuddu xet mi ngi mel tay ci wolof yi ci manam senegal ngay wax nan manam nangam kukunda tutre kunda wala mbake kunda ñoñ nangam le nangam ahlu nangam wa bu de ci langu bantu bu ñe ba moy le wili ba feli moy le wili mais xet wi deug deug wili la wili moy xet wi deuk ma yamba jazakallah jere jef ba fa sa nga ñu ci rek kon loolu señ bi mom suy bind xet wi ba weli xam ngeen ne ve la am mom da koy def ve da naka amul ci arab motax du ko meuna bind motax muy def fa ba feli motax ñom dañuy wax ba munu aw xet la ba punu waaw ba weli weli yoy nak ñoo dëkke mayum ba ñom sen ciosan deug deug mi ngi joge congo brazzaville am fofu lañ nek tax mayum ba dafa xawa frontière congo ci nokh mi ma nga wax señ bi kërok mon ko fini amna dëkk bu ñu wax manam ci bo joge mayum ba ci biir nokh mi jëm congo amna dëkk bu ñu rombo boy rombo xane mi ngi tuddu manam ki mi ngi tuddu ndindi wa kum ñu ngi señ fallu gi wa nonu tuddu nga dafa am ndindi amit nende ñaar yëp amna nende mom mi ngi ci digënté muy la gi ba doon wax légui ak ci banga gi nga xamné ci la mayumba bok ci banga moy capital provincialu mayumba dëng ak jëre jëf légui nak bokku lak ndindi mom ci biir ndox mi la né waye ma nga ca boy dé bo joggé mayumba jëm manam congo brazzaville ndindi lay nak wa da naka ci frontière ah kon non la demé légui nak kon galwa lool la benen bi laaj bi dess moy señ bi laaju ci walu sambalaw be
2: wa sambalaw be digënté mak señ bi
0: wa sambalaw be señ bi nak
2: wa
0: tambulé wul gabon fi la tambulé teet liñu ci am ci ay netali yo xamna japp nañ né woorna werna moy né samba mom bok na ci li tax tubab bi mere ko ba yubbu ko gabon moy jégué gum jégué won señ bi ak fété gum nak mom légui nak contrairement ak liñu bari jappone ah samba dafa don xatal señ bi nang wala yoy lolu mom ak liñu gis xawna wote tuti deug yalla don rek tarikh mom bar baxona ay wote tax bi señ bi ñëwé mbacké bari xamnañ ne señ fallu sax netali na señ ci mbacké bari ba tuddu ji diko samba mom ak ñeneen ak ay notable señ bi señ sam ñu ko netti kéro kilifa yu bax yi nga xamne ñoo fekk señ bi mbacké bari ay kilifa yi diini amna ci ay imam ko imam goursane ñak mom ab tawam ba xadim mag la mom imam goursane mom goursane mo gi soxna fat ñak mi señ tamba am goursane ñak wa fini ab tawam señ bi la ko tudde mi ngi gëna jamono damasse ak manam señtu mbacke bari bobu ñawasi wax señtu bamba la ko tuddé da bokon ñi nga xam dañu ñewon set señtu bi di mbokam itam nak ndax mok manam jogumati ak malamin mati ño bok mambara ko je ñang ñe ñom soxna mati bu so len jul ay ño bok ben bay ñom ñaan ak señtu mourou fadiama ci ak ngok mourou fadiama dañu déme waaw señtu mamour fall ñang señtu defena mam la ci señtu fallu na mam joxar ñu la nak tuddé la waxé sax mam joxar ñu ngi tassine mamour fall ñang ñew na sersi señtu bi fofu kon samba mom señtu bi ñewé dafa ñew sersi ko señtu bi nako do non setan ginaa bimu waxé mam ciir nako nako dalal bagal laaj ko luy setan mu nako dama dégg né rek ñew nga fi ngay sama gan ma ñew dila sersi la dalal jamm ko ki wax dëgg yalla amul ko dara ba ci tampon bobu nga xamné netul señtu fall netul nako da ci ma abdou defé ak fam ci jaaré ba bind lettre ci tourou sambalaw bek señ bi yone ko gouverneur waxo ne ko man sambalaw be mak ahmadou bamba na nga waj te xamne kat ñu ngi ñew dal ci sa kaw kon relation yu bax la amone señ bi mom ci liñ xam ñun ci gessu dal ci njalbeen gi relation bu bax la amone señ bi legi nak bi señ bi deme gabon señ bi dem na gab anut ak señ bi mom señ bi dem na septembre 1895 ba janvier 1896 ñu soga atté samba ci conseil privé yobbu ko mayam ba mu fekk señ bi fofu waye mom itam condition yim ni nekkon fofu wote na lol ak señ bi nekkewon ndax mom dañu wax ne mom dafa dekkon ci keur commandant bi amna gi sax ngi net li xaram wax dañu waxtani ki waye ba nopi gis na ci yenn archive yi ñu yonne bu yagu daw bi ñeké gabon ñu ci wax ay marchandises yo xamne tuba bi da ko doon jëndal señ bi ak sambalaw be ci mayum ba ci 50 francs yoy ñu ko daan jox ay buñ ci tuddu yu xorom tuay mom dañu xorom waye amna ci yoon xamna ne mom waaw sama mëna ko tongi sama mama mam jedd
3: ma sha Allah
0: ay na yam fofu rek waye dal biñ ñewé mayum ba nak ci xissa bobu ñu netti ci wir ji muy manam dun bobu ñu leen bolé won sanni mom lolu mom amna da señ modou xarim yi señ tuba netti nako te dama ko netlé ci gattal rek damay baña sori ci ki bi moy bi nekké mayum ba dafa am bis tuba bi ne nañ jéema fexé ba genn ci ñom genn ci señ bi te bolé walé ci sambalaw ci lañ wut gal luyé ko fay borom gal ga nako yobul ñuko ba ci dun bu sori ci bir geej gi bo xamné dun bu sauvage lay dun bo xamné kenn dëkke wu fa ay rabbi allah fa nek ak yu kenn xamul nga bayi leen fofu del ci wat dañ ko fay mu deful bat ñent waxtu ci ndox mi am démé ba ag bayi leen fa bimu latal del ci wat señ bi mom ñew na and ak samba
3: ma sha Allah
0: ñu and ak samba nam ñewé itam samba da na ko netti waaw wax dëgg yoy dal nak bëgguma ci dugg ci ci waaw dal li ma ci waaw waaye xamna ne dal li ma japp dal moy li ma jëk wax mom
3: ma sha Allah
0: leen li ci dess duma ko wéti itam ndax histoire mom mo baxo lolu
3: waaw
0: diñ def ba ñew joggé fofa waaw señ mu defane bi nga xamé ne dem nañ ba aksi dañu aksi rek bu le bin fa gis señ bu guy dem dañu balé ay galam ne lu gal yi dis moko yaral bok yi mi bindé ki mi talifu ci kambu gogu ñuko gassalon am fa duggé dafa xane nañ ma andil sama bagage mi bindé ko tak ci ay boom yor dugg ci biir nek na fa ab dir te kambu gi dañ ko taal ak sawar bam tang jeer ni pêché ko dougal ko ci bi narun ta'ajjaju hal yunji tariih bihi illa munajji khalilillah min nar lolu abdullahi salih boko wax ni net li xarbaak seen bi ci geej dougal lañ ko ci sawara wo xamne dafa tak day beurek tak di beurek kenn musulu ko fa kudul ki musulon kal ci bir kambu gi fa la laaje gal yi ak bagage yi jox ko mu nefa di bind am bindam mo Cheikh Blatt neena bam ne suruk ci bir ahlul badr nako ñëk katanu ne ko mayñu ñu genn la mu ne de bayil mak sama borom amul lumay jëmuté ci mbacké ne ko demal ak sa liggé mu gess gis muy soxna bu sa ndey don lol Cheikh Blatt net na señ bu wax ne radama rabbi ma aduwi hafat li darari wa sanani amman kaf yalla meddel na ma kamb gog nga xamne sama nono ma ko gassalon te ar na ma ci ku wedd yalla ak ñi nga xamne dañu wedd yalla dem ak sibige dal dem yono
4: mo samay hay xana gabang ko ngore gile may kay xana aras ngo ko giire mo samay gi xana ga bongo ko ngore gile may kay xana aras nga ko gire mo samay ji xana ga bongo ko ngore gile may kay xana aras nga ko gire mo samay gi xana ga bongo ko ngore gile may kay xana aras nga ko gire ba nga teke sa am bi may gi fanjarem labba wal jak ba dotu noori ka jori ba nga teke sa am bi may gi fa jurbel ca lamba xan nyalabe ak ñoxo mbore ba nga finke ci rew mi gor ñanga sexal jitt nañ kañ majitu won ak fori pekki len jori jox ko dal

ek sa dundu di nan sa am ndox waye sa so rombe gatchi ñu sam ko tibbal yobu sa wal na xamni yag yag dana la ko indil ndax da ngeen beug deugal wax ju ñaaw ji nga xamni dajon nañ ko suñu noddi te sañu ñuko wona bañ ndax melukan wo jigen ñoo ñu amé won ci buñ dan gënd yeesal seen jëm mi way tam di taru tar bo xamni da fay yefitna ci mbedd mi di tak ay jumtu ka yo xam da fay yengutu buñu dox di ko deug deug bu deugar muy def burwi ngir ñuy attirer attention ci goor yalla yi nga xamni ñu ngi leen di jot mu indi won muskila muskila bi moy ñu leen daan carte di leen sakku ñi leen daan carte di leen ag ci seen kaw te duñ ko saña bañ ndax provocation yi nga xam ñu ko doon def ñu nak yalla bëgg gim ñu bëgg téral gim ñu téral way tam tan gim ñu tan ci moolem jigen ñi adina yi def ñu ay jigen muhammad ali sallallahu alaihi wasallam ya nisa annabi la sunnaka ahad min an-nisa yow jigenu muhammad nga xamne yemo gene jigen ci adina dedet ya gën jenen jigen judul yow ndax lan alquran ji wacc ci sa kaw wa yonenti bi gën ci yonenti muy khay akhirul anbiya wal mursalin koku lan yabal ci yow lan mo wara don sa taxway moy nek mar atmi salia am deugur lay am khuwa am taqwa gu deugur ba sa su jamono jaxaso sa su jamono wulbatiko wuro nek ben objet bo xamni jamono daf lay manipuler ludul yow ya wara orienter wa jamono ak jamono ndax xamna ni bu baakha baakha bax ni ka al mar'atu nisful mujtama' ti jigen dafa am khuwa dafa am carton gu deugur kecc go xamni goor sax amuko waye ndax xamnañ ko ndax xamnañu pouvoir bi nga xamni yalla dexañ nako ci suñu kaw waye tam ndax xamnañu ndam yi ak medaille yu bari yi nga xamni diine ji di diine l'islam am nañ ci cieur bu reey reey man nañ ci cité ben rek yunus bi alayhi salatu wassalam bis bi mi jot wahyu bis bi ko jibril di feñu ci khuntu mu ñu wax gharu ghira diko indil alquran borom bi nam ci mom mu nek al mursal ku ñu yoni way tan kafatan lil alamin yalla suñu borom nam mu nek ki mujju ci yonentami yalla suñu borom nek mu nek kuy begele way leg leg mu nek kuy xoppe bim yable jibril ngir mo indil ko wahyu leung na ci li borom xam xam yi wax neena ñu jibril def ko mbokk ni ko iqra yonenti be ni ko ma ana bi hari man dal munuma jang te it xawmu lu may jang ba ci ñettel bi yon ba la koy soga wax iqra bismi rabbikal ladhi khalaq jangal sa tour borom bi nga xamni mo lo bind waye bi yonenti bi joge fofu ak njaqare mak titangem ndax lim gis xamuko dafa jommi ndax malaika la gis ku na xamna malaika ak nako borom bi binde ci raglu wa ci mat gi ci erga waye tam ci nako borom bi namme ba defare ko nonu waye setlu bima am dama ni ndax yonenti bi mu jaqé fofu li tax demul ci kër Omar ibn Khattab li tax demul ci kër Usman ibn Affan Zunnurayn li tax demul ci kër Abu Bakr Siddiq li tax demul ci kër Ali ibn Abi Talib waye ci jigen la dem muy Khadija bint Khuwaylid muy jigen ju bax nak jigen ju sauvé jigen ju dimbali yonent bi ndax kérok bi yonent bi ñewé ak njaqarem ak titangem ak njaqarem lu metti bu ko Khadija sankon yonent bi day gëna sanku ndax kon l'islam ji dina tollu fi way dedet dafa jël ci rub jigen bi mu doon xamni ab dal way la way ab yar kat la mu jël yonent bi orienter ko way tam dalal ko ba mu jé ci mom yobbu ko ci waju ñu wax warahatu ibn nawfal ngir mu xolal ko li dal yonent bi alayhi salam kon jigen ñu war na ngeen xelu ci ndam yi ñu am ci l'islam daraaje ji ñu am ci l'islam alquran yaatuna barina risna lol ndax waxi yalla suñu borom la ñu am ci awsar muy surat nisa suñu borom di ci waxtane suñu ay programme kep nak di ci waxtane suñu ay dundu kep nak ci bir sar wowo way mu jilat kenn ci ñun muy maryama yaay aisha di pe ko awsar nga gis aisha do ko tuddu mukkuti ne wa aisha ibn maryam xolal joju jigen nga jël jigen ju ñu wax asiyah
don jëflante ki gëna yees ci àddina muy Firawna.

ak mbonom ak gën ci ana rabbukumul a'la man may bour bu mag bi asiya dund ak mom ci dundinu jigenu julit kérok bim koy lak dafa sédéli yalla kenn la muniko ndax da nga am benen bour boy jam budul man kérok lako jël sanniko ci aptar lakoko waye jigen joju mi ngi aljanna ëlëk day bok ci njabatu kenen tibbi alayhi salatu wassalam ndax duñu len faté la hawla mi nga xamni dafa amone borom kër gu xawa day war bes muniko buma la narété tim tim sama wajuru jigen subhanallah lolé metti lol ci xolam mu dem ci yonentibi di woko kalamé aisha mo ñuy netti hadith bi néna bis xawla dafa ñew ci yonentibi waye dafa ragal aksi mi ngi fekk yonentibi ci digg ëtt bi waye mi ngi kala yon rek ndaysan bam yag mu ñew niko ya rasulullah man sama bi touru na ci kër ge njabot na fa waye sama borom kër toroxal nama ngagn nama alak nama alquran dindi wala mo leral had sami allah hawla allati tujadiluka yalla ni yow hawla sa waxtan wi nga don waxtan ak sa borom kër gi man deg nako soxna yi nagn xol nam yi ak yenen ak yenen ak yenen yo xamni nun am nañ ko ci diine yi l'islam waye buñu démé ba jamono nak nasaran si wala nit ñi nga xamni ay nonu l'islam lañu bëgg faagaagal al azmatul aqlaq moy crise de référence yi jukku yi ganjaru yi mbax gu bari gi ci suñu mag ñu bax ñi ñu bëgg ñuko épargnel sanil ñuko bëgg ño roylo ay jigen ño xamni dañu wow bëtt dañu ñek kexse dañu futéku way tam dañuy jaay seen bop ci gratuitement ndax jigenu julil bi sa place fofu la ndax da nga bokku ci jigen ñoñu bëgg indi fitna ci penc bi ndax da nga bëgg indi bokku ci jigen ñoñu nga xamni ay reba koni suñu borom lañu doon ndax dañu exposé won seen yaram wi ci makan yo xamni ñi leen fa nek ñepp dañu xaram ci ñom kon lan moy sa taxaway ci jumtu kay gi ag ngeen ci ba ci muray gi da ngeen ci wut ay fem ci di jital lo xamni dañ koy tuddé frontal moy ay sauve naturel yo xamni da ngeen koy jital ci seen bop yi di soga muru wala ngeen genné seen nopp yi ngir jaar yi ngeen tak mëna genn wala seen baat yi ngeen ni genné ngir kulé yi ngeen tak mëna genn lan ngeen djublu ci lolu ti al mar'atu kullu awra ma'ada wajhal kafiyya ban tar ngay won wa réseau bi ndax tar biñ leen won yello nañ ko ndax borom kër gi nga am bayiko ci sa kër jël ab vidéo défar ko bam djék sanniko ci mbéd mo xamni ñepp ko bok ñi lay aimé di la partager bakkar bobu ndax ya nga xamnu mu tollu ay soxna su jigen si wala julit bu jigen bi ndax li ngay def moy sa cieur ndax bëggo bokku ci jigen yi nga xam ay maratu misaliyat lañu doon di fi indi njabot go xamni duñu nas dara ta nasalun wul len duñu sumbu dara ta duguñu ca lolé kat likoy maye moy waxarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujul jahiliyatil ula atabarrujina wal mutabarrijat dañ ko xamé won ci ni ñu doon taxawalo ci mbeddi di wërelu ci dëkk yi waye anam bi sansena ñu ngi ci biir neegi waye di def atabarruj ñu ngi ci biir sali di def atabarruj fan lañ koy defé ci maidan bo xamni ci pak bo xamni pak bi ko rep ay pak seytane la ñi ne ci biir réseau yi ay nitu fitna lañ yo xamni buggu ñu jigen ju sax nek ci aw yoon da nga leen déranger nga yombalal leen ko futti sa jëm ji wuñi sa ay cër di wax waxin wo xamni jigenu julit waru ko wax waye du doxi doxine wo xamni jigenu julli wor ko doxé ndax duñ la fatali nami ndax duñ la fatali jigen ñi nga xamni dañu marqué sen empreinte ci l'islam dañu xol hafza biñu dajalé alquran amna ci ligéy bu reuy na law aisha bintu abi bakr sidiq alquran kat daf ko sétal ci biñ ko tumalé muy suratul ifk waye dafa geejju won ci xam xam ba bu sahaba yi ñewon ci yonent bi diko laaj len ci seen waju walu diine daf leen yebal ci jigenu snar su xongu seen len huzun nisfa diine ko man zi humaira iza khulna laka humaira mo jigenu nar bu xonku waaw yow jigen ni nak da nga bëgg welasu nak da nga bëgg wedde ku ci mbax gi nak da nga bëgg selenglu ci diine ji nga xamni am nga ci par bu reuy
am nga ci pourcentage bo xamné jëf nga ko ba ci réew mi ñu nek di réewum Sénégal lég légui ñenn ci jigéen ñi ñuy tuddu ñi woyo seen bop ay salihat wala ay jigéenu mouride ndax du len delu ginaaw ci ñabotu Seigne Touba gi nga xamni ñom ngeen di tuddé seen bop da ngay gis jigéen duggu ci TikTok bi dur pour le film def ci Seigne Salih wala mu def ci Seigne Mourtoula waye lan ne ci bir kontam ayaz billah ci tol gu virguer ga musique ba misinab melokan wo mu nekké wala ñu jël khassid ak Seigne Touba toftal ko ci seen tour ak melokan wu doy war wo xamni ndax yow xam nga li ngay def ndax du bakkar ci julit bu muy def dara te xamewul faratay ak sunna ya xamewul musahab yak la ci bon ak la ci haram kon nañu deltu ginnaw nuñu wéññé ko wat ci ndëg sërëx yi ñu jumtukaay bi bëgg duggal te jigéen ñi rek lañ ci nara yeb ndax lima wax ci ndortali moy sa su bëggé yaq aw askan wallahi bul sori bul son yaqal jigéen ña ñu yaqal la yaqle la ci yaq gu gaaw waye sa su bëggé défar aw askan défaral jigéen ña ñu défaru défaral la kon nun jigéen défar rek ñu war ginnaw buñ défaro bax rek ñu war ak baxal way ci won yoon mo ñu tege ci yoonu siratal mustaqim mo ñu nek ay jigeenu julit yo xamni dañuy xol ci suñu jëmmi di nam yalla dañuy xol ci suñu jëmmi di sopp yalla dañuy xol suñu jëmmi di xemem yoonte bi alayhi salatu wassalam way tam dañuy xol di nam ak am xirtek njabot suñu Touba gu jigeen gi nga xamni ñu ngi won fi ci daru dunya te liggey fa liggey bu reuy te ku ci nek mu nekkon ndam ci ciew rek ni Seigne Touba rek moy sama wajur wa ñu xébon loolu deugmalatan benen liggéey moy jayanté jihad doon ay jigéenu julit yo xamni dañu roy sahabi yatté kon soxna yi dañu xamni adna bu nécessaire bi buñ ko jaay mukk buñ jaay suñu leer mukk diko jëndé la ndam gi nga xamni amul benn njariñ nonu ko Seigne Touba Cheikh Madou Bamba waxé won ci xasse de kun kati man la tasari dunya bi ukhra ya fata man ba'a nuran bi dujja fa sendam te lin wara xam moy barab bi di TikTok wallahi lazim majalis saqawla place texedi la ndax barab la yo xamni fitna rek ci juddu ay gor di fa dajje di yak sen moromi gor ay julit di fa yakante jigen ni melni ay beuyu recc ci bi réseau yi ci melokanu doy war wi way ci sen dem niñ ko tarale ba ku len gis am yitte ci ñom ah lolou du yifi jigeenu julit te bo bañe bokku ci khasside gi Seigne Touba waxon alerté ya yusibyanu la tasghilu anil huda wa bi'ulumi saghilu fasghilu bil hifz wa tilawa wa tanibu majalis saqawa wa lazimu man la yazalu abida li rabbi ila huda ida fa kullu man badara waqta sighari ila huda staraha waqta al kibari majalis saqawa nak ginnu rezu yi nun ci nekke doyna war niñ koy jëfëndiko doyna war way tam min ñu yaq mi ngi fexé suñu jigéen ñi di mune ko fexé na suñu doom ñi amatuñ kexsa li ñi gis japp ni muy deug ñu diko roy fekk na du deug te suñu mam Ibrahima Fall neena won amna loñ lo xamni amna los lo xamni da ko wara roy way amna lo xam dañ ko wara rombu naka lañ ñi def ba xamé liñ wara rombu ak liñ wara roy moy ñu xelu xep suñu beuti lu yalla nekkul yoonte bi sallallahu alayhi wasallam neeku ca dar ray Seigne Touba neeku ca dañ ko wara roy way lu yalla nek yoonte ba ne ca Seigne Touba jangal ñuko luñ wara roy la te luñ wara nur ba am ci tawfiq la wara doon kon jigen ñi ma len di ñaax rek di ñaax sama bop di len fatali ni len amna dig bu ñuy xaar ci kanam suñu borom du xajjele goor ak jigen amul xaarama rek li goor ñi soga ñew ci jigen ñi ñun ñepp fay yam ab dayo te ku ci nekk di nga wéet ak yalla ba nga fogg yow rek la bind mu di la detaayal benn par benn sa tank bi nga deggoon ci barab bu neexul yalla bi dang ko wax suñu borom lan nga footi won so loxo bu gudd bi ak sa jëf ji ak sa melokanu virguer wi ana lan nga ci jublu won ta ngay jigen jo xamni da nga wara laqatu ngay jigen jo xam da nga wara neubutu waye buñ demé ba jamono exiger ñu jigen ñepp ne ci marché yi jigen ñepp ne ci wote yi jigen ñepp ne ci réseau yi fess fi lol te fess fek anam bu doy war fess ci melokan wu ñaawa ñaawa yaaw ay way nañu delo suñu xel ci yalla dañu xamni amna bës bu ñuy xaar bo xamni kudul xalaat rek dana neew lolou nga jëf jëf ju bax te bes la budul jass bes la bu yalla di dajale ñepp nga dakk sa wajur wala nga ak sa wajur mu jaxle ba dula tal nga xol sa nijaay mu jaxla ba dula tal yawma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa banni likulli imrin minhum yawma izin sa'un yu'ni
kon bis la yoy lu fa way jëful fi ci adina do ko fa fekk lepp lo fa jëf ci ak mbon ma nga la fay xaar te da nga fa dem reccu lolon jëf jëf gu bon gogou ndax dara du fa doy lulul ak mbax dara mul fa dimi lulul jëf ju bax ci nga nek won ci adina kon nañ ci bayyi xel dañu xamni am nañ cër bu reuy nañ ko jël li ñuy def du suñ cër futé ku bi du ñun wax ju ñak kex ji du ñun wo beut gi du ñun am fit gi du ñun lan moy cëru jigen moy dal te tay kaddu gu dal te buy wax muy wax farata yalla suñ borom sant nañu ñuy wax wayne na ngeen wax wax ju bax ndax ni ñuy waxe baxna jigen ju wax di saga jigen ju wax di tarali jigen ju wax ay goor yiw la ngay wax wax jo xamni ayyazu billah yalla ñu ci yalla musal kon soxna yi xasuñu kenn ngañu wuñu kenn waye amuñu yité ni dañ leena gën dañuy fatelante rek da fatli da jëri ab julit té dañu bëgg ñun ñëpp ñu bokku ci jigen ñi nga xamni dañu bokku ci jigen ñi yalla ndamo bokku ci jigen yoni tiba ali sallahu alayhi wasallam yu ñu sago waye bokku ci jigen señ djuba di sago ëlëg yu man xiyam li ñu koy may nak moy ñu dëddu aduna gi accompagné tam bañu fitnal wa jamono bañ leena duggal ci dar ray tuxiduna dekk mal yalla ndax goor ñu mëna xir seen bop ci yalla waye sa suñu wul beuti go ci adina da nañ jaxasi adina jaxasin wo xamni kenn duko mëna réglé wat ndax suñu doole mo toll nonu kon nak ñu ngi leen di ñaax bu baax di leen fatali li nga xamni noko bok te mënu ñu ko seddo li nga xamni yalla suñu borom mënu ko cërele li nga xamni dayalo bu ne ci ñun muy pouvoir ñu waray dur waram ak njabot waram ben mas'ulé bu ne suñu bop kulukum ra'in wa kulukum mas'ul 'an ra'yatihi al mar'atu mas'ulatun ra'yatun fi bayti zawjiha jigen samla ab yarkat la ci bir keur borom keuram waye ndax bo xamul nak nga koy jefandiko dang ko meuna def kon jigen ji wallahi nañu xam suñu cieur nañu xam dayo bi nga xamne am nañ ko bari wana luñuy duggu buñu xamone ñun ñoy kan luñ ci duggu bari wana luñuy def buñu xamone ñun ñoy kan duñ ko def kon nañu deltu ginnaw nañu roy jigen ñu bax ñi fi nekkon nañu roy njabotu Seigne Touba gi nañu roy ñi fi meñni Seigne Touba nañu roy ay mami Seigne Touba ñu ay jigen ñu bax bo xolé jëfi soxna jaar nim rewé te jigen du baxa nekk ndi wata muy soxna Aïssat Wallo moko jangal alquran moko yar moko duggal kër way tam xolal asar bi moy soxna jaar bi mu demé dafa yéssal ligéy bobu don jigen ju bax jigen ju dal jigen ju noy jigen ju bari kersa lol jigen ju manna sam bopam sam ak njabotam sam alel borom keuram way lim ko may moy serigne touba cheikh mamadou bamba jambat yi nga xamne ndamam yi day yok te du fay mukk te ndam lu nek dak ji wesu dembu ndax jef juree ji mu jef ko ki jigen ji ko fi indi kan la ndax jigen ju don wunni ay kaddom ci kawlo ndax jigen ju don dem ci jotaay teranga yi la jigen ju don dem ci langi diriyank le dedet jigen ju desen ci keuram yar ak njabotam sam len la won kon ñu xamne am nuñ ay royikaay yu mat royikaay lañu ca delu te adina bi ñu bëgg sank nañu jakkalo ak adina xamni kat li mu ñu jox du suñu cër way tam du ngeenel ci ñun ku japp li japp nga lu lay sank way ku ko bayyi nga lu lay dimbali ñu ngi leni jaajeufal bu baaxa baaxa baaxa baax ci safo gi yeen safo and ak ñun ci seen radio Assemblée FM 102.9 ne fi ci diwane Touba Mbacké jakkarlo ko Seigne Mourtala mum Seigne Fallu njëriñ bi di fexé ba nit ñepp ganjaru ci jubbantiku way tam xelu wat xelu xamé ragné ba lepp lu dib safa ñu mën ko may tundiku way tam lepp lu yiw ñu mën ca jiro goor yalla yi ndax mbolé ma ibadati suñ borom ñun la ci yamalé leneen li kay la nangu la digal ñu nangu goor ñi lif ñu jital ñu jital leen da ci seen ginnaw kon jigen dina xamné amna cër bu reuy bum ko sagané amna dayo bu reuy bum ko sagané na tiyé bopom way tam na fonk bopom na doon ab yarkat ci penc mi waye tam nako doon ci biir kër gi ñu ngi leen di jaajeufal bu baaxa baaxa baax di leen jox dig dajé ci ba ëlëk inshallah ci seen radio vision Assemblée FM 102.9 ci kaddu gi ngeen andan ci ak aram di leen tuubal bu baaxa baax lepp lu jup ci kaddu gi ñu xamne ci maggu borom bi la lu ci dëngil ñu xamne ci aji wax ci wax la waahiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

jere ngeen def bokk yi nga xamni yene safo sen télévision a samadia tv ci programme yu am solo mbokk yi bu ñu xeyé 9h japp 11h dañu andi liñ wax thématique thématique mbokk yi dañ ci and ak ay boromi xam xam yo xamni kenn ku nekk bu diké dina andi thème bu am solo fasiyene ko waxtane bokk téléspectateurs yi mbokk yi digënté bobu nak ba 11h du jot lég lég dinañ leen andil ay animation yu am solo ak barab yi nga xamni lég lég ñu demal leen fi mbokk yi bu ndeme midi japp li nga xamanteni moy 14h fasiyene nañu andi nak rakki Serigne Touba yi rakki Serigne Touba yi nga xamni ay rakam lan serigne bi yaral leen bopam mbokk yi buñu démé ba 15h japp 16h dinañ andi khalife Serigne Touba yi liko tambalé ci Cheikh Moustapha Al Karim ba mbolem ñi nga xamni ño togaay jotaay Cheikh Ahmadou Bamba Kadim Rasoul mbokk yi man ngeen wi di and ak télévision Samadia ci programme yu am solo yoyu diran lepp magal gi xam ngeen buñu aggé 18h japp 19h dinañ leen andil kenn ci Cheikh Ahmadou Bamba yi nga xamni serigne bi leen yaral bopam ba nopi ci ñom xéxal leen mbokk yi la mi nga am 18h 19h waye buñu démé ba 22h nak dajante ak heure bi di sori nak danañ leen andil lenn ci li nga xamanteni moy daara yi nga xamanteni daara yi siw lañ ñu xam leen ci yoonu mourid ñu and ak ñom xam le borom daara ja xam le lan moy daara xam le doxinu daara ja ci bu jëk waye ak doxinu daara ja ba jamono bi ñuy wax ak yeen mbokk yi télévision Samadia dal mo taxaw tem ci bëgg bëggu askan wi waye mo taxaw tem nak ngir mandal gal liggey bu tedd bi nga xamni Cheikh Mamadou Muntaha da waxal ni bu mu laal suuf al i'la'u kalimatillahi al-ulya Samadia TV da ci fasiyene bay waram rawatina ci magal gi nga xamni moy magalu Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul da la len indil ay animation da la len demal ci barab yi nga xamni barab yu mata xam la te moy ay ruqru qan yo xamanteni lepp la bok ci liggey Serigne Touba bi kon mbok yi man ngeena and di wi ak sen television Samadia TV

0: Aladji Mongole yi mo fi nekkoon jamono yooyu, bokk na it ci ñi nga xam ne def nañ ay pexe ba ñu jotti kër googu. Kon Kassim Touba ki dëkk diaspora bi fi la tàmbalee woon, en général liggéey yoon a Mourid ci diaspora bi ko de wax la tàmbalee woon. Man nga ne képp jëriñ ko ci diaspora bi, boo nee benn jëriñ wala ñaari jëriñ wala ñetti jëriñ, boo mujjul mu jóge Côte d'Ivoire. Kon man nga ne li tasaaroo ci diaspora bi ci daayira yi lu ci ëpp Côte d'Ivoire la déparé étendre nag ba dem ci monde bi, fenn fu nekk Kassane Touba am fa, ab daayira am fa. Loolu yi ñu ngi koy sant yàlla bu baax, ndax nañ ne lu ci bare bari ci Côte d'Ivoire bii lañ ko reyee. Donc loolu ñu amoon ci sant boobu ñu ñuy tontu ci question boobu.
1: Ah ci xayma ndax mën nga maa mën nga ñoo xaymal bokk ñi nga xam ne ñooy siiflu ci Samadia TV ñu xam foofu fii ci Côte d'Ivoire ñaata Kassane Touba ñoo fi nekk. Ndax dafa mel ne bi ma dégg nga wax day mel ne kon foofu yi ngeen nekk benn la ci barab bi Serigne Touba yi nga xam ne mi ngi ci foofu Côte d'Ivoire. Ndax ci xayma jàpp nga ñaata Kassane Touba fi nekk foofu noonu ci Côte d'Ivoire.
0: Waaw Kassane Touba yi nekk fii ci Côte d'Ivoire d'abord yi nekk biir Abidjan, presse bi la ak Adjamé ak Yopougon ñoo nekk biir Abidjan ci capitale bi. Am na ñetti Kassane Touba
1: capitale na ngi
0: yoo xam ne daanaka mbaar mi ngay seen nii et plan yooyu soreewul. Benn bi R plus 2 la mooy bi nekk nii, bi nekk Presqu'île, R plus 3 la bi nekk Yopougon. Moom yaa jàkkaar lañ ko defagun di waajal def ay classe ci kaw. Kon biir Abidjan ñett fi nekk, beneen bi nekk Bassam mën nañ ne banlieue la ay 40 kilomètres d'Abidjan. Moo nekk Grand Bassam di dëkk boo xam ne ñëpp xam nañ ko. Waaye Kassane Touba am na Yamoussoukro toll na ci ay 280 kilomètres d'Abidjan. Am na it Kassane Touba Bouaké moom laa doon sànq, am na fi école bu mag bu fa am. Waaye am nañ Kassane Touba ci San Pedro moom it am nañ Kassane Touba ca Touba Gagnoua. Kon kër yooyu moom jàpp naa ne moo nekk fii ci biir Côte d'Ivoire ci ab lim. Yeneen kër yi nag ay kër la yoo xam ne dañu ko jox, yenn yi dañ koy loué, yenn yi ay Sénégalais moom ko joxaguñ ko daayira bi ñu koy dindal mel Touba Ma ak Touba Dalwa. Yooyu am nay kër yoo xam ne faa ngi daayira ak fu ñu wax Bourka yi. Kër yooyu it ay Sénégalais ñoo ko moom, waaye ñu fay defe daayira yi seen borom nekkutuñ fi, waaye ba léegi Kassane Touba ko tuddee, waaye nekkugut moom la Serigne Touba.
1: Loolu
0: daal moom la ñu am ci question boobu.
1: macha allah jërëjëf Serigne Bar, xam naa dinaa ñëwaat ci yow ñu gën a yaatal ci lu ñeewalum fédération bi ak itam taxawaay yi nga xam ne yéen a ngi koy def foofu ci Côte d'Ivoire. dañu bëggoon a kon nga wax ak ki nga xam ne kon nga baal ñu paas ñu Serigne Mamour Tall moom moo topp ci yow ci ñu bëgg ñu waxtaan moom kon ci daayira bi foofu noonu ci Adjamé. Naka ngeen koy organisé, naka ngeen di doxalee ak itam li itam lépp loo xam ne si daal mooy doxee foofu daayira bi ñu waxtaan ceeg moom. Kon Serigne Mamour bu dee yaa ngi ñuy déglu nga daal di nuyoo kon ñu tàmbali. Serigne Mamour ñu ngi leen di baax dalee siyaar di fàttali ne yéen a ngi ci Asamadia TV.
2: asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. Alioune même fu ñëw lay nuyu te di la siyaare di ñaanal Serigne Moutaxa Mackey yàlla yàggal ko fi te wéral ko.
1: allahuma amin.
2: Di ko ñaanal li Serigne Aminu Modou Mbenn taalibeem ba. Di ko ñaanal Cheikh Abou Albaraka mi nga xam ne mooy suñ buntu ci kër Serigne Touba.
1: allahuma amin.
2: Di ko ñaanal mboolem yi nga xam ne ñoo toog ci buntu kër Serigne Touba yi. di sant ca laaj boobu nga xam ne si ne laaj nga ko. tam jëm ci fii nu nekk muy Touba Côte d'Ivoire. unigir seet ñi nga xam ne ñoo njëkk a génn dañ ci àll bi yaakaar naa ñu ci bari fii la jëkkee. fii nga xam ne fi la nekk nag muy Touba Adjamé nga xam ne si ne góoru yàlla Serigne Moutalla Mbacke ñoom Serigne Touba kër gii ñu toog xam naa ci kër yi mucc tukki bi mucc def laata moo wuy ci boromam. xam naa bi mu fi jógee la fi dem Bamako jógee fa dem Maroc
1: ndeysaan
2: taqaliko dem ca àjjana ju tëdd
1: ndeysaan
2: fii nag

0: organisation bi nga xamné mom nga jité ndax ci ni nga xamné mom lañ séxal ligé bi at yépp ma sha Allah rafet na di ñëwel jaajeful baax nak di leen ñaanal tamit li nga xamné mom lañ sumb rek suñu borom jubuñ sék jam ba lepp lo xamné ñaan nañ ko suñu borom defal ñuko ci réew mi sha Allah donc lool daal mo doon kaddu yi hadithu
1: anil mawla As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi Al-'ilmun Nafi' de xam xam bu am jariñ wal 'amalus salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
2: As-Samadiyya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal As-Samadiyya TV di télé l'islam bi juk ngir
1: As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi Al-'ilmun Nafi' de xam xam bu am jariñ wal 'amalus salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi Al-'ilmun Nafi' de xam xam bu am jariñ wal 'amalus salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi Al-'ilmun Nafi' de xam xam bu am jariñ wal 'amalus salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem
3: bu nek ci aksaru nas li gëna bari ci nit ñi buñu dello fofu mom dañu gis ne crise des valeurs danaka dafa xawa matalé ci umma islamiyya bi bokku na ci mandarga yoyu bi ci ñëk phénomène wax lu dul deug ak ni nga xamné non la deggu tambalé di faddu ci waxi nit ñi ndare ñu neew nak tol nañ ci jamono bo xamné li ëpp ci nit ñi dañuy jël lu dul deug diko rafetal diko taral diko décorer ci anam gu nek ngir wor ki nga xamné mom lañuy jëflanté ta sun borom subhanahu wa ta'ala bo demé ci alquran lamu diglé moy ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya ayyuhalladhina amanu yeen ñi nga xamné gëm ngeen yalla ragal leen yalla ta bokku ci ñi deug légui nak nit ñi ci wax lu dul deug ci lañu lijeenté seen aduna ta yoonte bi alayhi salatu wasalam waxon na ni loolu mom sa bu feñé ci nit nañ japp ne amna men mandarga mu nek ci mom ci mandarga yu tekkale ne kat ki am nafiq la ayatul munafiq salas idha hadatha kadhaba su waxe lamuy wax dara du ci nek deug lolou men mandarga la mo xamne feñ na nit ñi fiñu tollu jamono bu nek nga deg kaddu yo xamne du wax yo xamne buñ ko sayto chambar ko mu wutek deg la am ta lolou yaqatul dara ci sen kersa yaqatul dara ci sen diine yaqatul dara ci sen doxine lolou nak day wone kon crise des valeurs amna bok na ci mandarga yoyu nga xamne day tektale ne ni ngi ci asma akhlaqiya ni matal ko leure tambule faddu ak ni neew ko leure ak firi ko leure tambule tisaro ci bir askan bi ta sun borom don na tagge sax ay yonent don na len tagge ku na xamne ni yonent nubuwa daraja la jo xamne khususiya la du lu nit ki di fagul bopam waye sun borom moko koy fagul muy lu jafé waye limuy don daraja teewul bu ca dolle nak don ku matal kulere sun borom danako tagge ay yonent wazkur fil kitab isma'ila innahu kana sadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya yunus yalla ismaeil bokuna ci liko sun borom don tagge don ko mana matal kolere legi nak bokuna ci yi nga xamne da fay wone ni jikko yu rafet yi ni ngi faddu moy matal kolere tambulina manki ci umma islamiyya bi ta sun borom diglé won nako né délin matal ko leeré bim ko diglé ba nopi né won nako leeré go gi kat bu ëllëgé dina leen ko laaj ya ayyuhalladhina amanu awfu bil uqud wa khat ci benen barab ni wa awfu bil ahdi innal ahda kana maskula kon matal ko leeré day lu sun borom diglé digé yi né dana ko laaj ëllëk té yonent yi nga xamné doon nañ ci gor goru seen kem katanit sunu borom doon leen ko taggé muy daraja ju kawé kon su tambulé faddu dañuy gis né kon jikko yu bax yi mi ngi tambulé faddu té jikko yu bax yi nak tambulé wañiku ak tambulé naxsay lolu moy liñu tuddé asma akhlaqiyya moy dëgg dëgg na crise des valeurs bokku na ci mandarga yoyu nga xamne day tektale ne jikko yi ñi ngi yaqku wor gi nga xamne nit ñi dañ koy wor seen bokkum julit ci alalam ak ci beram li ëpp ci nit ñi ko ci wolu mu wor la ko ci denk sa alal mu sank ko ko ci lebal du la fay ko ci denk sa secret mu xoti sa wor ma xoti sa der lol nak khiyana la lolou dem na ba yu bax yi nga xamne l'islam dañu ko digelone mu daan dox sun digeunte mu jeflante bo xamne dañ ci daan fagu aw yiwu yu ci bare bare nit ñi mënutu ja fagu tuyaba da ngay xol leble leble li ci suñu borom di bindal nit ki ci tuyaba ni mu kawé suñu démé ba jikko yu yaq yu taxna ba nit dana am yene leble ta duko manati ndax xamna ni kum lebal duko fay kum lebal duko fay khiyana fil amwal so démé ba sa jëm woloto ci ku yalla bind ndax la borom xam xam ba waxon né dañu tollu ci jamono bo xamné nit ñi suñu xamé ci yow lu rafet neub ko suñu xamé ci yow lu ñaaw siwel ko buñ la xamalu dara sosal la buñ tolle ci jamono bu mel non nak kenn do tuddolu kenn ci sa jëm lolu yit dafa bokku ci mazahir yi nga xamne da fay tektale ne ñi ngi ci azma akhlaqiyya ta sun borom neewon na nañuy gor gorlu ci amana bobu mo xam alal la mo xam secret la mo xam ab der la inna laha ya'murukum an tuwaddu al-amanat ila ahliha yalla ñu ngi leen di digel ngeen di jox ñi yeyo amana ngeen jox leen nit ñi nak amana bobu dafa tambulé faddu ci ñom lolu nak azma la waye bokku na ci mandarga yoyu li ñuy tuddé al-khishu fil bay'i was-shira manam wor ci am njaay ak war ci jënd ak njaay masalan légui nit ñi dañu toll fo xamne ni ñuy faggo alal samonté wuñé critère yi nga xamne mom la l'islam téreloon ci né nañuy faggo di alal motax suuf doon wax né ya'ti 'ala an-nasi samanun la yubali mri'un ma kasaba am min al-halal am min al-haram jamono day egg na ci nit ñi fo xamne da nga gis muy faggo alal du xol ba xam ni muy faggo alal anam gu lew la wala anam gu haram la so xole ni ñuy ihtikare yenn mbir yi ngir lor ñenn ni manam denc lu julit ñi soxla ngir buñu démé ba loru buñu démé ba loru nga da ko génné wala ni ñuy yëkëté yenn prix yi ci anam go xamne xam nañ ni nit ñi soxla nañ ko te mënuñ ko ñak